0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918. Headline Sports.
3: Philippine Standard Time, it's 8:07 na po ng umaga at magandang araw sa inyo. Ito ang Headline Sports, Sports Radio 918 AM. Muli ako po si Timothy Palace, ang inyong kasama for today. Siyempre, dito lamang sa Headline Sports. Pansamantala muna ang humahalili kay Miss Judith Caringal na pabalik na. Galing siyempre sa isang matagumpay na coverage ng 2026 MBTC Turf Luzon, a Heritage in Motion. Pero bago ang lahat, na ihatid natin lamaya sa inyo na mga balita at mga kaganapan sa MBTC Turf Luzon. Ito muna tayo sa Bacolod ngayon para sa mga pinakabagong kaganapan dyan sa 2026 Prizaan National Games, kung saan ang kasama natin si Dennis Ilanga ay nakabantay sa mga laro ngayon sa billiards. Dennis, magandang umaga sa iyo dyan.
5: Yes, Kim, magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig dyan sa Headline Sports. Ano, so today is the final day ng billiards competition ng Prizaan National Games 2026. No? Dito yan sa isang billiards hall around the courts dito po sa Bacolod City. So, ito team, sa mga pulpong ito, papakita natin sa iyo ang mga nangyayari. So, nagsisimula na po at nagkakamaya na yung mga officials natin, yung mga players natin, nagwa-warm up na no, for the billiard competition na today team. Kasi today, meron tayong apat na final events no, for final events. Kung saan, men's, women's, boys, and girls. No? So, kahapon natapos yung laban for bronze. So, ngayon, final of those events, this is a race to five competitions. No? So, race to five lang team. So, pero, saan natin na magiging matindi ang laban between our players. So, sa billiard, line ball. Ito, line ball yung event natin. So, for the men's, region 4B, Region 4B, Rosie Ramos versus Elijah Noli Alvarez ng Region 6. So, women's naman, Region 4A, Jonah Mariel Remo versus Trisha Anne Echanova. So, boys division, ang host region, Negros Island Region, na nire-represent ni Joe Vincent Juan Martir, lalabanan ang pangbato ng Region 5 na si John Wayne Valdez. Ang batang ito, yung kanyang kapatid, no, ang batang kapatid sa girls naman, si Risa May Valdez, ay haharapin si Garlin Faith Delphine ng Region 6. No? So, ito merong magkapatid from Region 5 na umabot dito sa final team. So, ito, kung mapapansin mo, no, there are four tables na paglalaruan ng ating mga players. Bakit apat na table? Kasi simultaneous yung magiging games natin. So, hindi siya magiging parang palitan no, lang per table. So, sabay-sabay lang lalaroin itong men, women, boys, and girls lang line ball event. So, ito, maya-maya lang ng konti, magsisimula lang ang finals ng mga competition ito. So, dito Region 6 may tatlong entries. So, tatlong possible gold medals for Region 6. Dalawa naman sa Region 5, isa sa NIR, isa sa 4B. So, tingnan natin who will emerge as the champions na itong billiards competency natin. So, yan. Okay, ito natin yung kabuuan. So, meron tayo kompleto. Meron tayo mga members ng rescue team. No, yan. Tapos yung mga reporters natin from mga Bacolod Police. Kasama pa natin din dito sa event na ito. So, lahat kasi team ng mga sporting events dito, kahit indoor man yan, no, hindi man masyadong magiging physical yung halaman. Eh, sinigurado ng Prizaan Secretariat no, ng organizers na magiging ligtas ang lahat ng malalaro natin. So, yung mga bench andyan, yung mga coaches, yung ibang mga team delegates, at ito na, yung mga players natin, yung mga bata no, from the youth division, ready preparing para sa kanilang magiging laban battle for gold. So, team, itong kinapupwesto natin ng billiard sa hall, malapit lang to, siguro mga isang kilometro kalahati, mga ganun, mula doon sa University of St. Lasal, Bacolod, kung saan naman mamaya no ay gagawin yung finals ng volleyball girls. Ito team, very exciting. Kasi Region 12 versus Region 5 ang magtatagpo sa finals ng volleyball girls. Yan ay matapos sa Alunin ang Region 12, ang Region 7 sa semifinals in a 5-set thriller 23-25, 25-21, 23-25, 25-22, and 15-11. Yung reason 5 na nakaabot din sa final, dumaan din sa butas lang para yung 5 sets din yung kailangan nila para naigil yung region 4, 25-23, and 15-7. So yung cross game natin, it will be between region 4A and region 7. So ngayon, ongoing yung battle for bronze between 4A and region 7. So mamaya, pupuntahan din natin itong mga galapan sa volleyball lagers. Pero ngayon, bantayan muna natin itong mga Lasan Village. So ngayong araw din siya, the final day of competition ay magaganap na rin ang final events, no, championship games ng basketball, women's basketball, boys, men's, and girls. So simultaneous din yan, bukod dun sa boys na mamayang hapon pa gagawin. Football also, ay finals na rin the boys events. Tapos sepak takraw, I think meron na rin sila na magiging mga medalists for today. Sa archery naman, ganun din. Last day of competition na team. So ito, at inaayos na yung, ito, makikita mo diba, ito sa may itong natin, inaayos yung mga medals kasi after this event ay diretso tayo sa awarding.
3: Dennis. Kung yes, karamihan ng events ngayon, finals na, so ibig sabihin bukas, ilan na lang yung mga natitirang events for the Prisaan National Games?
5: Kasi ang ginawa dito nung ibang mga tournament directors sa ibang sports, kapag kaya nang tapusin, kagaya nung sa 3x3 kahapon na supposedly hapon gagawin, tinapos na nila ng umaga. Oo, kasi yun din ang mayroon directive ng national board ng Prisaan na kapag kaya ng mga i-compress na at hindi naman din magigipit yung mga players, mas maganda na mas matapos sila ng mas mabilis. Kasi nga, bukas ng hapon, yung closing ceremony, at yung ibang mga final events sa umaga gagawin. So, ibig sabihin, para mas makatipid ng time, di ba? Para kung ma-attend ng closing ceremony yung mga teams natin from different sports.
3: Oh. No?
5: Pero bukas team, yung konti na lang actually yung matitira ng mga final events bukas, yung women's volleyball, bukas yun.
3: Oh.
5: Umaga. Pero ngayon, yung sa girls, yan yung gagawin ngayon. Pati yung beach volleyball pala, doon na sa palaad, ay bukas din yan gagawin yung final. So ngayon, most of the games ay patapos na, no? Kasi ito na yung technically final day of competition kasi bukas yung half day from umaga hanggang 12 noon yung habol na lang dun sa mga magiging final events kasi kung sobrang tama ng tournament ng ibang mga sporting events. So ngayon team, sa latest medal tally natin, no, as of kahapon, 2 PM kahapon, Central Visayas still dominating both the youth and senior division. Talagang malayo yung sa youth, medyo malayo na sila sa Western Visayas sa Region 6. So. Pero yung sa senior, mukhang diklikan pa yun. No? So, abangan natin kung may magbabago kasi mga mayang actually, baka ngayon inaayos na yung updated tally kasi everyday 8 AM tsaka 2 PM nag-update ng mga bagong medalya. Itong presa. So, mamaya siguro bigay natin pag nakakuha tayo ng mga bagong details, no, kung may bagong update na ibibigay itong presa para dun sa mga medalist natin. Pero mukhang so far team, sana nakikita ko parang runaway overall champion.
3: Runaway winner na.
5: Itong sa Central Visayas. No? Kasi hinakot nila ang karamihan sa swimming and athletics. Tapos, dance sport, ang dami rin inambag na medals doon. Weightlifting, Central Visayas, napakarami ding naiambag doon. Kasi each lift, merong medal yun eh. Kasi natin sa clean and clean, tsaka yun sa total. So, yun yung naging dahilan doon sa pag-alagwa ng Central Visayas. Pero, in both divisions team, parehas ng pwesto eh. Central Visayas, Western Visayas, tapos Calabarzon. So sila yung top 3 sa youth and senior. Iba natin.

0: alam mo yung identity ng lugar na pinupuntahan.
1: Naalala ko kasi dyan yung masarap na inasal eh. Tapos alam ko, mahilig kang tumikim ng masarap na putahe, Denny. So,
0: oh, mga inasal, batsoy, yan. Oh, yan. Tapos yung kansi. Oh, yan yung mga pinagmamalaking pagkain dito sa atin ng Bacolod. Anyway, King, yan mo na ang mga latest updates mula dito sa City of Smiles, Bacolod City. For Sports Radio 918 AM, Dennis Hilang.
1: Maraming salamat, Dennis, sa iyong naging update dito sa Prisa National Games 2026, kung saan nga karamihan po ng mga laro ngayon sa Prisa ay matapos na, like karamihan ng mga final events dito kung saan later today ay matapos na, dahil nga tomorrow, tulad na sinabi ni Dennis kanina umaga, ay ngayon pagkas ng report niya ay tomorrow morning, konti na lang yung mga events para sa kinahaponan bukas ay magsimula na yung closing ceremony, dahil nga 3-9 ng mga organizers na i-compress na to para maging mas ano yung oras nila doon, at saka syempre para maging maayos yung mga laro syempre dito sa Prisa. And tulad na sinabi ni Dennis, he is in the billiards competition today, this morning, kung saan merong 4 final events, at sa mga final events na yun, sabay-sabay po yun yung mga lalaroin yun. So sa boys, girls, men and women, sabay-sabay po yun, 4 tables each, and then race to 5 po yung magiging laro nitong sa Prisa National Games dito nga sa billiards finals. And ito pong nilalaro dito ay isang 9-ball na laro po. And itong billiards hall na ito na kinaroroon na ni Dennis ay nasa may University of St. Lasal, Bacolod, kung saan later on itutungo siya para sa girls volleyball event. Alam naman natin si Dennis, kasama natin si Spikers, at talagang aantabayan at aabangan ni Dennis yan for next week, syempre sa magiging update sa amin sa Spikers Net. And also, ito pang kaganapan dito ay sa volleyball girls, maglalaban po ay Region 12 at saka Region 5 for the finals. And syempre basketball day, finals din ng basketball sa women's, boys and girls today. And syempre pati yung football, ngayon na rin po yung finals. Sepak takraw, archery, finals na rin po ngayon. And bukas nga, tulad na sinabi ni Dennis, closing ceremony na po ng Prisa National Games sa hapon. And most of it, syempre, ito parang Central Visayas na po ang runaway winner dito sa competition na ito, dahil they dominate the youth and senior division mostly. Yung mga medals nila ay nanggaling sa swimming, kung saan meron silang maraming medal doon. Athletics, alam naman natin, swimming at athletics, those are two medal-rich competitions dito sa mga multi-sporting events. At syempre, meron din silang medalya mula sa weightlifting, na alam natin, magaling din sila sa weightlifting. Bukod sa Zamboanga, itong Central Visayas, magaling din sila sa weightlifting. Sa dance sports din, maganda ang ipinakita itong Western Visayas. So, ay, basta sa Central Visayas. So, abangan natin for tomorrow kung sino ba ang overall winner. Pero ito nga, most likely, it will be Central Visayas, dahil sa ganda ng ipinakita nila ngayon taon sa Prisa 2026 National Games. Anyway, Philippine Standard Time, it's 8:21 ng umaga. Kuha lang tayo ng mga breaks saglit. At sa pagbalik natin, pag-usapan na natin ang mga kaganapan sa 2026 MPTC Turf Luzon, A Heritage in Motion. So stay tuned lamang dito sa Headline Sports. At magbalik pa kami makalipas ng ilang paalala. Pero wait lang, bago makalimutan. Siyempre may mga panayam din si Dennis kahapon sa Prisa. So bago Tour of Luzon, yun din muna, dadalhin namin sa inyo later on. Dito lamang sa Headline Sports. So stay tuned lamang and don't leave.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Sunod na balita ng mga lindol sa bansa.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
10: Radyo Pilipinas. Dos. Headlines. Ngayon.
11: Philippine Standard Time, it's 9:02 AM. Good morning and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. maintains there was no instruction to arrest Senator Ronald Bato de la Rosa, who is in subject of an ICC arrest warrant. In a video message, the president said he personally monitored the situation at the Senate and spoke directly to NBI Director Melvin Matibag, who confirmed that his agency had no instruction to enter the Senate. Addressing reports of gunfire, the president said no government forces were involved in the shooting. He clarified that uniformed personnel at the Senate building were police officers and Marines assigned to secure the institution and ensure crowd control. The president urged the public to remain calm while investigation will be conducted to find out if the incident was an encounter or part of destabilization efforts. In provincial news, a magnitude 5.5 earthquake jolted the Lupiri Island in Cagayan at 6:10 this morning. VBOX says the earthquake epicenter was located 7 kilometers southeast of the Lupiri Island and it's tectonic in origin. The tremor was felt at intensity 1 by some residents in Batac City and Bacara in Ilocos Norte, including Vigan City and Narvacan in Ilocos Sur. Residents nearby areas have been advised to take precautionary measures due to expected aftershocks. In news overseas, U.S. President Donald Trump is now in Beijing for a two-day visit and is set to meet with his Chinese counterpart Xi Jinping. Tariffs, competition over technology, Iran war, and Taiwan are at the agenda for the two superpowers. The U.S. president is expected to encourage Xi to push Tehran to reopen the Strait of Hormuz, a choke point vital to oil trade, and agree to a peace agreement. Trump is joined by top officials and more than a dozen of business leaders, including Tim Cook and Elon Musk. Philippine Standard Time, it's 9:04 in the morning. Matili na Totok Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa laruan at sports. Muli po si Timothy Palace. Aris ng magandang umaga sa inyong lahat.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
15: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
15: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anniversary. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisa at mga national championships ng iba't ibang National Sports Association saan mang lugar idaos ang mga iyon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit

0: Ang totoo, yung totoo, ang dapat ninyong malaman.
1: Nagalit sa internet ang fake news.
2: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
3: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
4: Yung paggalit ng fake news, and some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM. Institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headline Sports. Headline
7: Sports. And now we're back dito sa Headline Sports Sports Radio 918 AM. Napanood niyo po muli yung aming munting handog sa inyo, ang documentary anniversary ng Sports Radio. Sabi nga ni James Younghusband, Ascal's legend James Younghusband, congratulations with 4-0. And nakala sabihin ko 4-0, sabihin niya 4-0, pero 4-0, yeah, it's a 40th anniversary na po ng Sports Radio. At napanood niyo rin, aside from James Younghusband, si Hodor, ayan, sabi ng pambansang Siko, si Mr. Randy Del de Ocampo, na bumati rin ng anniversary dito sa Sports Radio, Gilas Legend. Anyway, Philippine Standard Time, 9:25 na umaga. Sa pagpapatuloy natin sa usapang MPTC Tour of Luzon, may mga iahatid pa rin po kami sa inyong mga interviews dito. Unahin natin si Mr. Rick Rodriguez, ang Sports Director ng 7-Eleven Click Road Bike Philippines. With the win nga po ng 7-Eleven sa Team GC, sila po yung nanguna, sundan ni Coach Edna Linhualda ng Go for Gold, runner-up ng team classification. Then si Coach Renato Dolosa, Tour Legend and Comfort, ang ating naging resident analyst dito sa Headline Sports every start ng stage dito sa MPTC Tour of Luzon. At saka syempre, si Ibrahim Alferay, best young rider, third place overall ng Tour of Luzon. At si Mark Galedo, ang coach ng MPT Drive Hub dito nga sa Tour of Luzon. Anyway, Philippine Standard Time, 9:25. So, umpisahan po natin itong mga panayam ni Ms. Judith with the officials naman dito ng MPT Tour of Luzon sa mga kabawat koponan. Mr. Rick Rodriguez, Coach Edswalda, si Coach Renato Dolosa, then ang rider na si Ibrahim Alferay, and Coach Mark Galedo.
6: Headline Sports Interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
8: Congratulations, 7-Eleven Click Road Bike Philippines. Ilang classification ang nakuha ng team?
9: Una-una po, Ma'am Judith, maraming salamat po sa inyo, sa ating pong mga taga-subaybay, sa lahat ng cycling fans sa Pilipinas. Maraming salamat po for supporting this race, for support, continuing supporting our team for all these years.
8: Yes.
9: Maraming salamat po. Yeah, for the classification po, no, we got the team classification, then we got also the KOM, the King of the Mountain. We have also the points classification. And then in today's stage, we got the first and third.
8: Yeah, three. Yes.
9: And then in the individual general classification, Antonio B finished number 2.
8: Yes.
9: And Kita finished number 5.
8: Uh-oh.
9: And Mervin Cotfus finished number 7.
8: Mission accomplished ba? O mas masaya kayo kung nakuha niyo pa rin yung first sa individual?
9: Po. It would have been much better if we were able to get but at least we showed until the last days that we fight for it, and we tried to work on it. Medyo kinapos lang po. But later on, sabi nga namin, maraming salamat po.
8: Anong key sa panalo na ito ng 7-Eleven? Marami din kayong foreign reinforcement. Paano nabuo talaga yung team? Yes, ang daming talent.
9: Actually po, ano yan, no? Anton just agreed with us a month before this race. And we discussed with him when the possibilities of coming to the team, not only for Tour of Luzon, but for the entire season of 2026, he will be joining the race.
8: Langkawi.
9: And he will be in Langkawi. After this, we will be in Mauritius in Africa.
8: Yes.
9: After Africa, we go to Korea. That this race really is a very important part of his preparation for his national championship in France by the end of June. And then he will look forward also for the next one in Langkawi.
8: Yes. Paano natulungan ng mga foreign reinforcement mo ang mga local talents natin?
9: Maraming, not only for the team.
8: Anong
9: po,
8: aspect?
9: No? Not only for the team, but for the entire Filipino cycling community. I think it's very rare for this kind of opportunity that we have this kind of riders.
8: Mm-mm.
9: Not only Anton, we also saw the strength of Nikita on how he composed himself to win the yellow jersey, you know. So different tactics, different kinds of attack and everything. So I hope the Filipinos will learn from this experience.
8: Yes, and definitely magagamit din ang 7-Eleven as you compete in more races itong sinakita, sinakorpus, and the rest.
9: Tama po kayo.
8: Yes.
9: Tama
8: okay, po. Salamat po. Congratulations.
9: Salamat
8: okay.
9: Po.
6: Sports Radio 918 AM.
8: Tapos na ang MPTC Tour of Luzon. Huling analysis mula kay tour legend, si Madam Auring. Talagang totoo lang naman, Coach Renato De Losa. Yes.
10: Siyempre, proud na proud ako dahil nababasa natin yung race sa mga darating na araw.
8: Nagkatotoo, no?
10: Yeah.
8: Palibasa siklista,
10: yun.
8: Tama, tumatama yung basa sa galaw ng mga riders. So, individual, definitely hindi na nakuha ni UB kay Shochenko. Okay, second lang siya. Pero yung ilang jersey nakuha.
10: Yung green.
8: Green at saka polka dot. Yung white, matagal nang secure nung Agrify. Pero yung team, nakuha ng 7-Eleven, pero yung LCW,
10: pumasok.
8: Katulad ng sinabi mo, dapat tutukan ng mga Philippine teams.
10: Hindi kaya
8: eh. Nakapunta pa sa third.
10: Saka tutok nga lang, hindi na rin kaya talaga. Talagang bumibitaw sila.
8: Yes.
10: So, yun ang mga dapat pag-aralan ng mga Pilipino. Kung paano yung may permis yung ahon ng written ng ahon.
8: Bakit kinapo si UB na makuha pa yung yellow jersey?
10: Hindi, sa mga unang stage, diba, nakita mo naman basta may climb. Ibang-iba yung skill ni UB sa ano.
8: Oo, pero yung time trial.
10: Oo. Ano naman kasi, ganito yan, no? Once na time trialist ka, o kung kaya climber ka, hindi perfect lahat. Hindi mo makuha lahat.
8: Okay.
10: Kung climber ka, minsan hindi ka pwedeng sprinter.
8: Oo.
10: Pero, pag climber ka, nakukuha yung time trialist.
8: Mm-mm.
10: Yun lang, kay UB, malayo. Malayo yung ano siya. Siguro, nahubog siya bilang domestic. Kasi domestic ni Remco yun.
8: Oh yes, oo. Sa quick step.
10: Yeah, ginagamit siya siguro ni Remco. Yung mga ganyan. Yeah.
8: Pero yes, okay. So tapos na nga ang karera. Panalo din ba kabuuan ng Philippine Cycling? Ang mga Pilipinong siklista, di man sila ang nakakuha talaga ng 1 million pesos. Generally, wagi ba dito ang Philippine Cycling at ang mga Pinoy cyclist?
10: Yes, oo. Waging wagi. Kasi sa 10 ano, out of 10, 5 yung ano, Pinoy.
8: Pinoy.
10: Diba? Oo. Tapos ano ba yung kalidad ng kalaban nila?
8: Yes.
10: Yung nanalo, number 1, siyempre naglalaro ng Tour de France.
8: Uh-huh.
10: Maging proud sila dahil nakakalaro nila yung mga ganyang level. Yung mga ganyang
8: may class. Natutunan sila.
10: Yes, oo.
8: Uh-huh.
10: May natutunan sila na hindi laging lahat lakas ginagamit. Kasi kita mo naman, lagi nilang inuunahan. Pero yun katulad na sinabi, pinag-usapan natin kaninang umaga, na ang mangyayari kung lahat ng mga atake, babaliktad yan. Mapupunta yun sa likod. Yung gandis din sa likod, siya ang pupunta sa akin.
8: Yes.
10: Kaya ganun
8: okay.
10: Every analysis naman natin, once na may climb, ganun talaga nangyayari.
8: Yes.
10: Dahil, siyempre, siguro kakapanood ko ng mga Tour de France,
8: Giro, Vuelta.
10: Kasi wala nang ginagawa sa buhay.
8: Ay, kaya nga. So, what to expect next year? Babalik kaya ang mas maraming foreigner dahil nagustuhan nila yung karera at definitely nagustuhan nilang malaking premyo at yun na nga, malaking ganasya naman para sa kanila yung pagsali dito.
10: 100% babalik at babalik kami na yan. Kasi ito yung ginagawa nilang training ground.
8: Mm-hmm.
10: Kahit hindi siya
8: points, UCI?
10: UCI, ano. Ang importante sa kanila, ginagawa nilang training ground to.
8: Mm-hmm.
10: May nakapag-training na, may premi pa.
8: Napakaganda.
10: Yun ang the best na nangyayari.
8: Okay. Yes.
10: At nakakapamasyal sila.
8: Yes. Oh.
10: Iba yung ano ng Pilipinas.
8: Yes, okay.
10: Although yung weather napakainit, pero
11: And they survive.
10: Yeah, oo. Oh. Saka nakiklimatize
11: mo. Yes, okay. So, Nadias. Yeah. Maraming salamat. Natapos ng ating kwento. Salamat sa serbisyo mo rin, ha, na maikwento sa kanila. Kumbaga, kilitiin nila yung, kilitiin natin yung isip ng mga nanonood, yes, ng sumusubaybay na sa mga senaryo nung mga nakarang araw.
10: Siyempre, maraming salamat din sa mga nagtiwala at nagsusubaybay sa atin.
11: Yes.
10: Na naibibigay natin sa kanila yung kung ano yung mangyayari ng araw na, yes, ng race.
11: Yeah. At sumakto naman. Yeah, salamat, ha.
10: Maraming salamat.
11: Yes. Until the next time around, yeah. Coach Rene Delosa, Commissar for Judith Caringal for MPTC Tour of Luzon.
10: Thank you.
12: Sports Radio 918 AM.
11: Congratulations, runner up sa General Team Classification. Go for gold, syempre.
13: Thank you po sa inyo.
11: Coach Eds, yes, 14 days of hard racing. Masaya ba?
13: Masaya
11: second
13: po. Actually, masaya kasi kumbaga napakita ng mga Pilipino na kaya naman natin eh.
11: Yes.
13: Diba? With all the hard work ng mga boys, that's something that we have to cheer. And I was told with the boys nga po na whatever the results for today, I know that we, all of us did our best.
11: Yes, diba? Kasi and all Filipino team to.
13: Yes,
11: and definitely.
13: We're second Filipino overall.
11: Yes. Gaano kahirap ang naging kampanya talaga, Coach Edge, in a very high level na multi-stage 14 days?
13: Mahirap po, di ba? Uh-huh. Kumbaga sabi ko nga, roller coaster yung karera eh. Katulad yung sinabi ko nga, bilog yung ano eh. Kumbaga hindi mo alam kung sino talaga yung mananalo eh. Pero with the best ang stage, nasabi na namin kung sino talaga eh. And we already accepted. But Even though that we accepted it, still we fight until the end. And that's one thing that we are proud of. Okay. Diba na hindi lang namin siya na, basta tinaas namin yung bandera, hindi eh. Lumaban kami agad dulo.
11: Yes. Yeah. Oh. Wrench Bundok, nasa top 10 din, ng China Classification.
13: Yes.
11: Gaano sumakto yung game para sa kanya o nagkataon lang na siya talaga nag-deliver nung early stages kaya sinuportahan niyo till the end?
13: Actually po ano eh, nung during the time trial, tinanong ko siya, sino ba gusto yung magbantay sa'yo? Kasi we have Brunel, we have Kayubit, and then sabi niya sa akin, Coach, gusto ko ikaw. So, nung sinabi niya na gusto niya ako, sabi ko sa kanya, sige, ang kaya ko lang gawin is mag-damage control ako nang nandun tayo sa top 10, but you have to listen. And yung sumunod yung bata. So, for me, that's one thing that I can validate na the program is working and I'm hoping na mas ma-improve pa siya ng gusto talaga.
11: Yes. Paano din makakatulong yung performance nyo dito sa mga susunod pang laban ng Go for Gold, lalo na mga UCI yan?
13: Actually, we're going to Tour of Gangnam po this coming June. And it's actually a perfect training for us. So, magbababa lang kami ng konti and then going to Gangnam is one of a good thing. And then also, syempre, mas higher caliber yung makakalaro pa rin namin doon. Siguro, mas maganda yung maging performance namin for this year because of Tour of Luzon.
11: Yes. Gano'n rin kaganda yung karera natin, MPTC Tour of Luzon. Look at the celebration after the race. Seemingly lahat happy. Noong mga unang araw, definitely magkakalaban. Pero as a whole, gaano din tayo ka-proud na meron tayong karera na ganito?
13: Alam niyo po, sa totoo lang, ha, yung this year's Tour of Luzon, sabi ko nga kay Ma'am Shine and then all the organizers, sobrang thumbs up ako kasama yung crews ko, di ba? Yung how they able to manage the coordination or the traffic, that's one thing, di ba? I mean, that's one thing that we get proud of and then all the Philippines are cheering for us. Lahat ng pinuntahan nating lugar, nakakataba ng puso. Diba na makita nyo yung mga Pilipino get out of their house and then talagang nagbubusa tubig, nagbibigay ng kung ano-ano, nag-offer sila. Even the meriendas, they're opening is on the side of the road. And it's sobrang saya. Sobrang saya po. And with all the hardship ng mga Filipinos, diba, ng mga quarantines for the 14 day stages, and here we are, celebrating.
11: Yes.
13: Hindi natin tinitignan ano yung maging panalo natin. Pero parang everybody wins because of this. Kasi nga, we are celebrating it.
11: Yes,
13: here right now.
11: So, looking forward to 2027. I announced na, ha?
13: Yes, so forward. Looking forward. Sa totoo lang, meron na tayong aabangan for a year. And we're hoping the Tour of Luzon will continue for the next years pa po. Di ba, not only for the 2027, for the next years, at least mas makikita natin yung development ng Philippine cycling. I mean, I could say just like us, di ba, from third place from last year, and now here we are with the second, di ba, we're not going to get tired, di ba, developing our Filipino drivers.
14: Congratulations pa rin, Coach Edswalda. Go for gold, Philippines, second, di ba? Sa team classification, Judy Karingal pa rin po para sa MPTC Tour of Luzon. Salamat, Coach Eds.
12: Sports Radio, 918 AM.
14: Sports Radio with our MPTC Tour of Luzon, best young rider, and third overall in the individual general classification, Ibrahim Arifai from Syria, yes, and LCW UAE. Congratulations.
15: Thank you so much. Really happy to get third in GC with my teammate Nikita with yellow as a white best young rider. It's really amazing at this age to get this win in a big tour like Tour of Luzon, which is 14th stage. I'm really happy. I hope to be back here again in 2027.
14: Yes. How tough the stages and the race?
15: Just last 3 days was the hardest. After 2 weeks, we started to feel it. Now the riders are struggling in the last 3 days. And today, Baguio was the long one, 180 kilometers, ending at almost 2,000 elevation. So it was a difficult one, but we made it, yeah.
14: Yes.
15: Really happy about this win.
14: Yeah. What did you think of the, you know, the battle with Anton, Yubi, and even probably Nash Lim and other Filipinos were really fighting?
15: Riding with Habi, which is World Tour class, he's riding on the climbs in another base. We were just trying to follow him, but he got the third, he got the three stages. But yeah, we're competing with this rider, he's giving us big confidence. Also, for the Filipino, they really showed up in the last days. Nisha, Lim, and Corbos, Kita, it was a big, hard, difficult to compete with them. But yeah, nothing is hard. But we have to defend our win for next year. We'll try our best to be back here again.
14: Yes, yes. How about in the team classification? Classification, you made it at the third.
15: Yes, Ivan finished fourth today. It was the plan to get the green jersey as well, but we got third in team classification. That was the plan also. It was really difficult when the Filipino team, solution team, and go for gold. They are going so fast, everyone was in a breakaway. But we made it. Yeah, nothing is difficult, but we made it.
14: Generally, how did you enjoy the Philippines outside the race? You know, the people, the warm welcome, you and the whole entourage
15: just
14: receive.
15: Just have to show them in the back how they are waiting for me. Yeah, it's really nice. That's a big motivate for me to have all these fans, and they were just motivating me all these 14 stages.
14: Uh-huh.
15: They gave me a big confidence, and this is the first time to get all this message and support. I'm really happy, and I hope to be back here again to see them, if not for the tour, for my fans.
14: What are your big plans? I heard that you are also talking to 7-Eleven, I think, before. Any plans of, looking for a continental team and things like that?
15: Yeah, honestly, this tour have offered me a lot of offers from another teams, but nothing seriously till now. I'm trying to get my benefits. I have a club team in the UAE, but you know, I'm trying to have also opportunity like racing internationally, like Tour of Luzon. So yeah, I will maybe you will see me with the Filipino team or maybe Asian team in the next race. So yeah, Maybe it's
14: we're like, looking forward to that. Yes, we will just guess what team. Okay.
15: Thank you so much.
14: General message again to all the Filipinos and to all the followers of LCW UAE.
15: Thank you so much for supporting us. We will always keep doing our best and showing up, and we will be back here in 2027.
14: Yes.
15: Just keep supporting us, and we love you as you love our team.
14: Yes. There you have it, Ibrahim Arifai, MPTC Tour of Luzon, 2D Caringal for Sports Radio. Thank you very much. Congrats.
12: Sports Radio, 918 AM.
14: Thank you very much. Natapos ng MPTC Tour of Luzon. Congratulations, MPT Drive Hub. Ayan, yung magandang uniforme. Dalawa, nasa top 10. Best Filipino, nasa MPT Drive Hub. Coach Mark Galedo. Congratulations.
15: Thank you so much po. Thank you so much for lahat na sumabay-bay sa amin sa team.
14: Yes. Happy ba, Mark? Gano ka? Sabihin natin, kasaya yung buong koponan na wala man kayo dun sa yellow jersey, wala man kayo sa team dahil kayo yung defending champion, pero dalawa naman nasa top 10 and best Pinoy pa.
15: Yes, natakpan lahat yung hirap ng pagod namin at saka syempre yung porta ng mga sponsors namin sa team na nasuklihan namin dyan kung paano na hindi man namin nakuha yung pagiging independent champion sa team is nagpalit naman kami para i-defend naman yung title na malapit tayo sa GCS overall.
14: Feeling champion na rin ba sa individual kasi best Filipino dito sa napakahirap na karera?
15: Yes ma'am, kasi 14 days ito at saka syempre hindi natin ini-inspect na mag best Filipino rider yung national champion natin sa individual time trial na si Nash Lim at saka si Rustom Lim. Sa kaagapin niya sa team dahil isa siya sa veterano, is yun ang laking bagay na naitulong niya sa team para mayakit natin yun.
14: Coach Mac, gaano kaganda yung naging plano nyo, yung talagang strategy, o sabihin mo ba sasamahan din ito ng blessing, ika nga, sa naging takbo ng karera? Kasi very timely ang pag-angat ni Nash Lim.
15: Yes, kasi isa rin talaga sa plano namin. Unang-una, all-arounder siya. But hindi siya sprinter talaga. Hindi siya nakaka-sprint. Hindi siya ganun kalakas pagdating sa sprint. Kaya mostly fourth place. Pero yung naramdaman namin na mas okay na ilaban namin yung overall GCs, susunod naman. Everyday na may plano kami. Pinapakiramdaman pa rin namin kung talagang kaya pa namin sa team. Pero talagang nag-decide na kami after 3 stages na sabi namin individual na tayo magpo-focus both teams.
14: Yes. Umasa ka ba na ganito pa rin na maging performance ng MPT? Parang last minute ang formation ng team ini-offer sa'yo. Tapos mga bata yung miyembro, ang tanging may pangalan, syempre si Rostom Lim at si Nash Lim.
15: Isa yun sa naging challenge sa akin, lalo na yan, dahil hindi ko nga nakasama ng matagal yung mga bata. Walang 2 months na nag-training kami. More on specific na lang, and then hindi ko na pinakialaman halos ng mga training programs nila na dala-dala dito sa team. At sinabi ko na kailangan kampain ko talaga maigi, kailangan hindi ko baguhin kung ano man kondisyon nila na papunta rito sa akin.
14: Yes.
15: Nasunod naman, at saka tiwala naman ako doon sa mga baon nila bago sila napunta sa akin.
14: Yes.
15: At tinuloy ko lang.
14: Gano'ng kahalaga na meron ka rin Rostom Lim? At nakaakyat din siya ha, sa GC na top 10.
15: Yes, kasi siya yung pinaka nag-guide sa team, lalo na doon sa mga bata. Dahil puro rookie na hindi pumupwesto talaga itong mga nasa likod nila, Rostom Lim at Nash Lim. Like Russell Agapito, tagal na ihinto sa... Walang mga pangalan talaga na nag-top, hindi sila pansinin.
14: Pero nagtrabaho.
15: Yes, sabi ko naman talaga, sundin nyo lang ang instruction na sinasabi ko. Matalo man kayo, ako sisisiin. Pero sinasabi ko, subukan nyo munang gawin. Hanggat hindi nyo nagagawa, hindi natin malalaman kung effective pa kung hindi yung strategy.
14: Yes. So mula mismo sa'yo, anong description mo sa kampanya? Ano talaga ang susi ng tagumpay ng ating MPT Drive Hub?
15: Siyempre, unang-una yung suporta sa amin ng sponsor na talagang inalagaan namin na sinabi yung lahat ng kailangan natin from recovery, from hydration, to nutrition, kailangan ibigay natin sa team. At yun naman yung sinasabi ko sa kanila. Pinipilit ko na i-take nyo to dahil ito isa part ng pagpapalakas natin, isa part of recovery natin, lalo na yung mga bigay sa amin ng SIS, from waking. Siyempre, ang laking bagay sa amin ito dahil napaka-expensive kung bibili namin to. sumunod sa plano, sa strategy ng coach, ng manager, at syempre ng mga veterano na nasa loob na ng peloton.
8: Ano kaya ang sunod para sa MPT Drive Hub?
15: Nagpahaging na ng salita si Boss Harry na magkukontinue. Hopefully, sana maganda opportunity to para sa mga bata. At syempre, hindi naman din tayo nagsasara ng pinto para sa mga upcoming, sino pang potential na rider na pwede natin makuha. So,
8: gaano ka fulfilling ang panalo para kay Coach Mark Galedo? Sabi ko nga, ito yung unang team mo na ikaw ay humawak na. Nanasa yung talaga na responsibilidad. Tapos multi-stage race, di ba?
15: Yes, nagpa-flashback sa akin yung history ng ako yung lumalaro. At saka siyempre, paulit-ulit ko sa kanila sinasabi ko ano yung experience ko at saka ano yung strategy ko na ginagawa every time na lumalaban ako ng ganito kahabang stages na 14 stage, 8 stage. Sabi ko, try natin. Huwag tayo matakot kasi talaga mga bata sila medyo may kababa na subukan yung mga strategy na pinupush ko sa kanila.
8: Meaning talagang Coach Mac, mukhang dito na ang linya mo, pagiging coach. Maraming mahusay na siklista, hindi pwedeng mag-coach, di ba? Hindi nila na-implement kung ano yung kahusayan niya. Pero feeling mo rin ba na mukhang nandito na, dito na dinadala?
15: Siguro dito na talaga dahil hindi ko man ginusto talaga pero parang dito papunta yung career ko after ko ng professional career. Pero yun naman, ang sa akin is nagpapasalamat ako sa matiwala na binigay sa akin ng mga nag-endorse sa akin dito sa team para ipagkatiwala itong buong team. And syempre, pagpapatuloy ko na i-share sa mga bata yung mga natutunan ko rin sa mga previous coach ko at team ko.
8: Yeah. Please talk about Nash Lim. Yung husay ni Nash Lim, yung character din ng bata, yung attitude ng bata sa mga instruction na binibigay mo, knowing na hindi man natin ganun kakilala at ganun katunog ang pangalan ni Nash dito, kumakarera yan sa ibang bansa. Okay. Tama ba?
15: Since nung national championship, actually last year pa, nakita ko na yung pangalan ni Nash Lim na lumabas, na biglaan nung lap din ng Baguio. At binabasa ko yung ugali ng bata, tinitingnan ko, inobserbahan ko, nasabi, minsan pumasok din sa isip ko na pangarap kong makahawakan itong bata ito. Pero, syempre meron na siyang mga personal coach, team. Pero sabi, isa sa pangarap ko na makahawakan yung mga ganitong klase ng bata na willing talaga makinig, madaling mag-apply sa mga instruction ko. Talagang yung kung anong usapan namin ng gabi, yun at yun ang nangyayari. Na ginagawa niya. Talagang hindi siya mahirap turuan.
8: Yes.
15: Madali siyang makaano sa instruction, adapt.
8: Yes. Okay.
15: And syempre, ang lakas, potential talaga siya.
8: Kaya pala nasa, ano yung factory racing siya sa Europe? Factor racing sa Europe?
15: Yeah.
8: Oo. Siya rin yung kumarera na halos nakipagsabayan sa KOM Taiwan kay Chris Froome.
15: Siya din po yun.
8: Ayun na.
15: Kaya sabi ko, isa to sa caliber rider na magandang mahawakan natin sa national team.
8: Salamat na marami, Coach Mac Galedo,
15: so
8: and congratulations. Baka may huling gustong sabihin sa mga sumuporta at syempre sa lahat ng mga tagahanga na ngayon ng MPT Drive Hub.
15: Muna-una, ipasalamat ko sa mga nagtiwala sa akin para hawakan ko ang buong team ng MPTC Drive Hub. Kila Boss Ari, kila Boss Chan, sila Sir Rick, sila Sir Bong, mga part na nagano sa akin dito, sila Sir Jun, buong bumubuo ng Build Cycling. Maraming salamat po. Inside, Lacoste Reynard, thank you so much sa mga binigyan niyo ano sa akin. Sila naman ang nagano talaga sa akin dito, nagdala lahat ng nasa paligid ko.
8: Yes.
15: Kung di naman sila yung nagbanggit about sa akin, hindi naman din siguro ako pupunta rito. Thank you so much sa inyo lahat at sa lahat na sumuporta sa Team MPTC Drive Hub.
8: Yes, at salamat. Congratulations.
15: Thank you
8: okay.
15: so much.
8: Coach Mark Galedo, Judith Karingal pa rin po for MPTC Tour of Luzon. Congratulations.
16: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
17: aking balat.
18: Ang may alam.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
2: Killer Joe, go! Holding her so tight.
1: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sports Radio 918 AM.
7: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
8: Interview
7: sa mga trending na atleta.
8: Info
7: sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
8: Headline Sports.
7: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
8: Headline Sports.
7: Dito sa Sports Radio 918.
9: Philippine Standard Time, it's 9:56 na po na umaga at muli po tayo nagbalik dito sa Headline Sports, Sports Radio 918 AM, at ako po si Timmy Tapales, ang inyong kasama for syempre today dito sa Headline Sports. At sa pagpatuloy natin dito sa programa natin, natapos na po yung mga ibang mga laro dun sa billiards na nireport ni Dennis kanina dito sa Prisaan National Games 2026, kung saan may mga nagugi na po si Gary Lynn Feet Delfin. Siya po yung nagugi sa gold, siya po yung nagugi ng gold medal sa girls 9 ball. Siya po yung from Western Visayas. At si Elijah Noli Alvarez din from Western Visayas, siya naman yung nagugi ng men's 9 ball competition. Samantala, si Jonah Mariel Remo ng Calabarzon, siya po yung nagugi ng gold medal sa women's 9 ball. At Dennis Ilanga had a privilege to talk with these athletes dito sa billiards. Unahin natin yung mga taga Western Visayas, si Garalyn Faith Delfin at si Elijah Noli Alvarez, ang gold medalist from girls and men's 9 ball competition. At isusunod natin dito si Jonah Mariel Remo ng Calabarzon, ang gold medalist ng women's 9 ball. So panggan po at panoorin natin sila dito lamang sa Headline Sports.
10: Si Elijah and Garlin, you are the champion dito sa ano, sa inyong event sa village competition sa Prisa. Kwentuhan nyo kami anong naging pairamdam na ikaw muna, Elijah, kasi sweep yung nangyari sa'yo. Expect mo ba na ma-sweep mo agad?
11: Pero na-expect ko po kasi halos lahat masap, ang takot naman sa akin eh. Joke lang. Pero na-expect, pero first of all, thanks kay God, hindi ako pinapabayaan na dito. Pero hanggang 8 pa yata ko dito, pero 8 pa ako.
10: 8
11: pa kami yata dumating dito. Hanggang ngayon, hindi ako pinapabayaan ito. Nag-aanyan pa yun, parati.
10: Pang ilang ano mo na to, gold medal sa Prisa?
11: First time ko lang ngayon.
10: First time. Gano'ng kasarap sa feeling na first time, first gold?
11: Parang okay lang. Parang sanay na.
10: Ikaw naman, Garlin, yung sa'yo, dalawang golden break yung nangyari. Parang naramdaman mo na ba na bago ka lumaban ngayon, may parang may swerte ka ng dala-dala?
12: Dinadala ko na lang po talaga sa prayer yung
5: kasi simula nung umalis kami sa bulletin namin, ay nag-pray muna kami bago pumunta dito. At saka bago ako naglaro, nag-pray din po ako. Kaya sinatalaga kay Lord natin.
12: Paano ka napasok sa billiard sa LRD?
11: Matagal ako nagbibilyar eh. 5 years old pa lang ako nagbibilyar na.
12: Sino nag-influence sa'yo?
11: Yung anak ko, yung tito ko pa.
12: Ano yun? Sinasama ka niya sa bilyaran? Paano ka
11: tito na-expose? Tito ko at saka yung daddy ko pa. Sinasama ko sa bilyaran.
12: Tapos mula nun na ano ka
11: na? Nagtuloy-tuloy na ba?
12: Nagusto ako na.
13: Kasi yun.
12: Ikaw.
5: Actually po, grade 8 pa ako nag-umpisa na magbilyar. Tapos nung nag-grade 9 po ako, kinuha po ako ng Herkong College High School Department. Kaya yun po, nag-grade
12: 3. Pero sino nag-influence sa'yo mag-bilyar? Sino yung...
5: Yung kuya ko po at yung papa ko.
12: Mga player din sila sa Laganda?
5: Naglalaro din po. Kasi may bilyaran din po sa bahay.
12: Anong taon ka nag-start niya?
5: 2024 po.
12: Mga ilang year ka? Ilang taon ka nila?
5: 2 years pa.
12: 2 years ka palang nag-bilyar. So, pero ngayon... Ano ka, champion ka na din.
13: First gold mo ba ito?
5: Opo,
13: first gold. So, both of you are first time.
11: First time. Mm-hmm.
13: Kamusta naman yung naging preparation niyo papunta dito sa competition?
11: Hindi mahirap po. Mahirap po. Kasi parang... At saka, sobrang init dito. Sobrang init.
5: Excited ba yung pumunta kami dito? Kailangan ko pa yung mga katingin na.
12: Ikaw ba, Elijah, may mga nilulook ako, may na-idol kang mga sikat na billiards player natin, yung mga national team natin?
11: Meron ba?
12: Sino?
11: Yung The Goat po, Efren Bata Reyes.
12: Efren Bata Reyes.
11: Number one po.
12: Yun ang ano mo?
11: Hanggang bata pa ako, idol ko na yun.
12: Ano yun, paano mo siya nakilala? I mean, paano mo nalaman si Efren Bata Reyes?
11: Sa mga video po YouTube, yun lang po.
12: Tapos mas lalong, ginagaya mo ba yung mga tricks niya?
11: In-inspired. Inspiration niya sa akin eh. Makikita ko yung mga tricks niya. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin.
12: Kaya kanina, may mga, pinapanood kita kanina, may patalbog ko, may mga pabanda ko po, pumapasok talaga eh.
11: Parang swerte lang yan.
12: Ikaw?
5: Siya yung idol ko eh.
13: Totoo ba?
5: Opo, siya yung idol ko. Opo, kasi nasa probinsya pa po ako. Siya talaga po yung unang nakilala ko ng Bibiya.
12: Ano yun? Magka lugar kayo?
11: Oo.
12: Saan ang lugar to?
11: Sa Capiz po.
12: Sa Capiz? Same barangay?
11: Hindi po.
12: Kumbaga sikat siya dun sa inyo?
5: Sa Rojas po.
12: Sa Rojas sikat si Elijah dun?
5: Lala.
12: Ikaw Elijah, dun sa mga sumisikat na mga player natin, si may mga gusto ko bang makalaban? JB Sukal, sila Kyle Amoroto, may mga...
13: Manas.
12: Oo, sila Manas. May mga gusto ka bang makatapat dun sa mga yun?
11: Si JB Sukal po, maangas kasi.
12: kung sakali yung makatapat mo si JB Sukal, anong masasabi mo sa kanya?
11: Maganda ka na.
12: Ikaw, sa mga national team natin, nandyan si Chesca Centeno, si Rubelin Amit. Dun sa mga yun, mga kilala mo ba sila, napapanood mo ba sila?
5: Hindi ko masyadong nanonood sa nila eh. Pero yung mga idol ko po, sila JB Manas po.
12: Sila AJ. Kayo bilang mga estudyante pa, yung ano ba, kumbaga, yung pagbibilyar ba, ano yan, kumbaga, nakaka-inspire pa sa inyo na mas mag-aral?
13: Na-aspire nyo rin ba maging part ng national team?
5: Opo.
11: Para sa school do eh.
12: Pero ikaw Elijah, ano bang pinaka-ultimate goal mo sa sa buhay mo? Pangarap mong maging someday?
11: Maging world champion po. Araw-araw ko yung pinapadalangin eh.
12: Ikaw?
5: Ako rin po. Kaya mga po na papractice ng araw-araw.
12: Para?
5: Maging world champion mo po.
13: Maging world champion talaga ang ultimate goal.
12: So kayong dalawa is close na magkaibigan kayo before pa dito sa...
13: As in, what barangay na yung barangay mo? Ano?
5: Kasi po sa Capiz po, maayon po kasi kami yung probinsya po. Yung Ruas po, city po lang po.
12: Yung... May mga tournament ba kayo sinasalihan outside, tapos may mga money na napapanalunan mo?
11: Meron din ba?
12: Meron, mga ganun. Yung mga napapanalunan mong ganun, saan mo yung dinadala? Saan mo siya...
11: Parang ginagastos din, minamigay.
12: Sa... Tinutulong sa... saan mo siya particularly nilalaan yung mga napapanalunan mo ganun?
11: Saan minamigay sa mga pamilya o... Ganun.
12: Ikaw?
5: Diyan po, binibigay nila mama at ni Ibon.
12: So, kumbaga billiards, kumbaga nakaka-help sa inyo sa financial sa bahay.
13: May mga chances ba na na-meet nyo na yung mga sikat na billiard players dito sa Pinas? Sino?
11: Halos lahat, na-meet yun naman po lahat. Parati ako sumasali sa mga tournament. Kahit mga sa ibang bansa, sumasali ako.
12: Okay. May mga nakakasabay ka na dun sa mga national
11: dami na
12: players na.
11: Yung nga sina Juan Chua, Carlo Biado, nakasabay ko na yun. Mga sa ibang bansa.
12: Nakalaban mo na sila?
11: Oo, nakalaban nila.
12: May mga times ba na nanalo ka na dun sa mga yun?
11: Minsan nanalo, pero parating talo sa mga.
12: Kasi na yung minsan tinalo mo na?
11: Parang talo ko dati sa kanila.
12: Pero kumusta experience na Biado, Chua?
11: Sarap sa feeling na maraming experience makukuha sa kanila.
12: Ikaw ganun din ba? Nakapaglaro? Maraming salamat sa inyo. Congratulations.
6: Sports Radio 918 AM.
12: Congratulations sa panalong ito sa presa women's 9 ball, no? So kumusta yung naging performance mo?
14: Yun po, nung una ay kinakabahan hanggang sa nag 4-0 na po, lalo po akong lumamig. Kinakabahan po, tapos yun po, patagal-tagal na po ay yun, naisip ko na po na akin na to.
12: Pero ba't akin na ba ang 4-0 naman yung lead mo?
14: Kasi nakaka-pressure po kasi nga 4 na po ako.
12: Mas, kumbaga kahit malaki yung advantage mo na, mas yung mo naramdaman yung gaano kahirap yung naging laban kanina?
14: Sobrang hirap po. Bigot po sa pakaramdam pero nalagpasa naman po.
12: Ngayon gold medalist ka na.
14: Apo.
12: Ano naman yung feeling mo?
14: Masaya po. Overwhelmed po. Maraming salamat.
13: First gold mo ba ito sa presa?
14: Apo, first gold po sa presa national. Kasi po nung high school po ako ay puro istaraa lang po. Silver lang po na silver. Hindi po ako nakakarating ng palarong pag-match. First ko po. And last game ko na din po. Fourth year na po kasi ako.
12: Pero sa palaro, maglalaro mo pa?
14: Palarong ano?
12: Kumbansa?
14: Next year po.
12: Ngayong taon?
14: Opo.
12: So last playing year mo na for palaro din,
14: yes,
12: sa... So gano'ng kalaking bagay na nag-gold ka dito heading to palaro na doon? Mabibigat din yung magiging mga kalaban mo?
14: Ano po? Masaya po. Hindi ko po may paliwanag. Masaya po ngayon.
12: Joanna, sa mga national team members natin, sino yung ina-idol mo?
14: Si... Siyempre po si Efren Bata. Yes. Lagi ko po pinapanood yun sa mga Facebook, TikTok, or The Magician. Kaya po, yun po.
12: Doon sa mga women players natin?
14: Ha?
12: Sa mga women players natin?
14: Ay, wala po. Si Shane Acebar. Napapanood ko din po yun.
12: Si Cheska or si Amit, yan, yung mga national team.
14: Napapanood ko lang po sa mga reels ng sa Facebook.
12: Ano pala na inganyo sa pagbibilyar?
14: Paglalaro po. Oh. Simula po kasi nung bata kami, ako po pala, ay may bilyara na po ako. Di ba po pinapanganak, may bilyara na po sa amin. Since 1995, may bilyara na po kami. Tapos 2002 po ako pinanganak. Tapos yun po, hanggang sa 2015, nabenta po yung bilyara yun. Hanggang sa, meron po palang laro ng bilyar sa school namin. Hanggang yun po, doon ko po inano yung laro po.
12: Ano yun? Nabenta yung bilyara niyo?
14: Apo.
12: So wala na siya ngayon?
14: Apo, wala na. Kasi lumipat na po kami ng bahay.
12: Pero sumba sa paglalaro mo, gusto mo magkaroon din ng sariling...
14: Apo, gusto mo magkaroon ng sarili kong mesa.
12: Pero ano yun, yung bilyara nyo, family business natin?
14: Apo, family business.
12: Nalungkot ka ba?
14: Yes po. Kaya po, nung mga dumating mga 2 years, nag-grade 7 po ako, yun po. Nalaman ko pong may larong bilyar sa school, sumali po ako.
12: So parang ngayon, since may career ka na sa bilyar, parang ang pinaplan mo is maibalik sa family nyo yung nawala na...
14: Opo, sana po. Pero... Hindi po sa ngayon muna. Soon po. Baka po sa susunod na...
12: Parang dream pa lang siya.
14: Yes.
13: Pag-international ka na ba?
14: Hindi pa po. Pangarap ko po yun, pero hindi pa po ako nakapag-international.
13: Pero para sa'yo, ano yung ultimate goal?
14: Ang ultimate goal ko po ay sa bilyar po ba?
12: Sa bilyar tsaka sa buhay.
14: Gusto ko po ay makapagtapos, tapos makapasa sa board exam next year, tapos yun po. Pag nakapasa po ay tapos nagkaroon ng sariling trabaho, magandang trabaho, so kung kumuha ng bumili ng mesa para ho sa family.
12: Anong college ka na nga? Anong course mo?
14: Criminology. Fourth year college.
12: So last next year ang board exams.
14: Ngayon po ang graduation.
12: Anong field ng criminology ang gusto mong tanghalin?
14: Ano po? Okay naman po. Masaya naman po.
12: Hindi, I mean, anong gusto mo? Magpulis ba? Magbumbero? Or mag...
14: PNP or BFP po.
12: Ah, yun ang...
14: Opo. Yun po ang gusto
13: ko. Bata ka pa lang, yun ang
14: inaasipan. Tatlo po kasi yung gusto ko. PNP or BFP or HRM or nursing. Mas pinili ko po yung PNP. Kasi po, parang, syempre, makapunan din po.
12: Yung sa course mo, na criminology, syempre pag nagbibilyar ka, kailangan mo ng focus. Paano mo na-apply yung mga natututunan mo sa billiard dyan sa pag-aaral mo?
14: Hindi.
12: I mean, yung values, yung character mo, pag habang nag... I mean, yung mga lessons na syempre na...
14: Kailangan po ay, ano lang, yung sa mayabang, mabait lang mo, tayimik lang mo sa paglalaro.
12: Thank you. Well, congrats ulit.
14: Salamat lang.
6: Sports Radio 918 AM.
12: Vincent, congratulations for winning the boys 9-ball event. So from 0-2 down, you were trailing. Paano mo ginawa event? So from 0-2 down, you were trailing. Paano mo ginawang habulin and eventually manalo?
15: Ang ginawa ko lang para makabol is ingat nung sa bola at mag-isip ng maigi para kung paano ubusin yung bola.
12: Kasi yung first two racks medyo pinapanood kita kanina, medyo shaky yung ano mga biro, pero nung nakaano ka na, paano yung naging adjustment mo lang?
15: Adjust ko lang yung sarili ko, maging ingat lang talaga sa bola at mag-isip ng maigi para maubos ko yung bola.
12: How proud are you na nakapag-contribute ka ng gold medal sa Lovers Island? Kasi kayo pa yung host region ngayon. Paano nga naging billiard player?
15: Ang naging billiard player ba ako kasi may bilaran po kami sa aming bahay. Kasi yung tatay ko kasi nagbibilyar na din ako. Kanyang panahon. Kaya yun. Biro niya.
12: Papa mo nagturo sa'yo mag-billiard?
13: Yung tatay mo ba? May... nagkaroon ng chance makapag-compete sa mga malaking competition mo?
15: Wala po.
13: Pero pinangarap mo?
15: Oo.
13: So ikaw ang tumutupad mo? Parte ba ng pangarap mo yung makapag-international ka?
15: Oo po.
13: Nakatanggap ko na ba yung invite?
15: Meron na po, kaso dinigline ko kasi inuna ko yung pag-aaral.
12: What's the best feeling na nag-gold medal ka dito sa Prasanna?
15: Feeling lang is masaya po talaga kasi ngayon lang po ako nakasali sa National Prasa at nakuha ko po yung gold.
12: Makapag-compete ka kaya sa palaro?
15: Opo. So, yung May 26.
12: So gano'ng kalaking bagay lang yung may edge ka na ngayon na nag-gold ka dito? May edge ka na ngayon going there kasi mga kalaban mo siguro sila din yun. Oo.
15: Yung iba. Nakalaban ko.
12: Sino na lang, kanino mo na lang dinededicate ang panalo mo?
15: Dedicate ko talaga para sa papa at saka sa pamilya ko.
12: Thank you.
15: Thank you.
6: Sports Radio 918 AM.
7: Headline Sports. Headline Sports.
9: At napakinggan niyo po yung mga panayam na courtesy ni Dennis Silanga dito nga sa mga nanalo sa billiards, sa men's, women's, boys and girls competitions, sa 9-ball competition dito nga sa Prisaan National Games 2026. Sila po ang mga nag-uwi dito. Philippine Standard Time, it's 10:13 ng umaga. Tiyan na po ang headline sports sa araw nito. Araw ng Huwebes dito sa Sports Radio 918. Hopefully, nag-enjoy kayo sa so far sa naging

0: Coverage natin ng MBTC Turf Luzon every morning kung saan binahagi namin sa inyo mga interviews, mga panayam sa mga stage winners, sa mga riders, sa mga officials na kawilang dito. And salamat po sa pagsama niyo all throughout the past 14 days. And muli, ako po si Timmy Tapales. At bago po kong magtapos dito sa programa ito, binabati ko po ang ating mga nakasama sa Master Control. Tita ni Derezin Soriano sa console at sa wirecast si Zane Barameda. And syempre, ating kasamahan na si Mark Bukiron. At saka syempre ang ating wireless transmitter na kagapin natin sa pag-broadcast natin araw-araw sa Sports Radio 918. Muli ako po si Timmy Tapales at isang maligayang Huwebes sa inyong lahat.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM, Radyo Pilipinas. Dos. Headlines. Ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 10:15 AM. Good morning, and here is the news. The House of Representatives has formally transmitted the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte to the Senate. This officially transitions the process of the Senate to the Senate, which is now constitutionally mandated to convene as an impeachment court. Senate President Alan Peter Cayetano promised to initiate the impeachment trial forthwith, quoting the term used in the Constitution. The Senate is expected to handle the case with high priority amidst warnings of political disruption in the process if the process is delayed. In provincial news, several areas in Albay are again experiencing ashfall as Mayon volcano showed fresh activity. FIVOC said Mayon had 15-minute lava effusion with collapsed pyroclastic density current before noon yesterday, producing a plume reaching 4,000 meters above sea level. The plume drifted southwest, bringing ashfall to Camalig, Daraga, and Santo Domingo, as well as Legazpi City. Alert level 3 remains over Mayon volcano, and entry into the 6-kilometer permanent danger zone is prohibited. In news overseas, Thailand is preparing to cancel its 60-day visa-free entry policy for 93 countries to combat criminals posing as tourists. The government plans to reduce the visa-free stay period to a more appropriate length, suggesting 30 days would be sufficient for genuine tourists. The foreign ministry says the proposal will be submitted to the Thai cabinet for approval as early next week. Once approved, most tourists from 93 eligible countries will receive a 30-day stamp upon arrival instead of 60. Philippine Standard Time, it's 10:16 ng umaga. Magdating na Totok Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli po si Timmy Tapales. Aris ang magandang umaga sa inyong lahat.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word,
11: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment.

0: lutong, hindi lang ito benepisyo kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Bata ang bida.

0: Philippine Standard Diamond Stand 21 umaga at isang panibagong episode na po tayo ng KD Sports sa araw ito, araw ng Webes. Dito lamang sa Sports Radio 918 AM at sa oras ito, pakinggan po at panoorin natin mga panayam dito patungkol sa mga combat sports. Unahin natin yung naging panayam ni Ate Arian Malyari kahapon kay Karate Pilipinas Sports Federation President Richard Dim sa magsisimulang hosting ng Pilipinas ngayong araw nito sa Karate One Youth League mula ngayong araw May 14 hanggang 17 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, kung saan over 1,000 participants from 58 countries ang dalawak dito. Nasa over 200, nasa 201 Filipino karatekas ang mga mag-represent sa ating bansa dito sa nasabing world class event na gaganapin nga po sa Mall of Asia Arena sa Pasay City over the weekend, and 34 categories po with competitors age 12 to 19 ang kabilang dito. Anyway, and syempre afternoon yung mga panayam ni Masul Karingal sa mga nagwagi nga po last month sa National Wushu Championships, mga kabataan po na nagwagi dito sa kompetisyong ito. Anyway, without further ado, pakinggan po at panoorin natin yung naging panayam ni Ate Arian Malyari with Mr. Richard Lim, ang President ng Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated.
1: Incorporated na si Sir Richard Lim. Hi sir, welcome to the program.
2: Magandang hapon. Pasensya na po at may

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw.

0: once sinalo na yung Region 7 ang Region 4-8 na Barcelona, sila ang naging third chaser dito sa event na ito. So ngayon, this is the finals, the championship game, girls volleyball. No, girls volleyball. Region 12, first touch, Region 5, no? So yung Bicol Tigers. So, tablas 10 ang ating tablas sa ating sa 10 ang ating score team. So, punta tayo dito sa ano. Eh, nakikita mo doon sa baba, ayun, no? 10-10 yung scores. So, serving ang Bicol Region, si Francisco.
1: So, yung color green, is, Dennis.
0: Dennis color green yung Bicol Region, color green. Tapos, itong red and violet, maybe blue na may white, ito yung Region 12.
1: Hmm, okay, okay. And so, nakita natin naglalaban itong dalawang koponan dito. Ayan. Sa sinong nakapuntos. Ayan, wala palang nakapuntos. Ayan.
0: Yeah, so, long rally between Bicol Region and Region 2. Yeah. So, number 4. Okay. Ganda ng set, and that went outside team para sa Bicol Region. Kaya naman, ball out yun, ball out. Kaya ang point goes to Region 12.
1: Yeah, no.
0: So, serve ang Region 12 dito because of that point team. Okay, so si number 11 ang mag-serve. Okay. Good serve yun. Good receive din for people who want to play. So, uli na. Set. And, ang ganda lang. Kukuha din doon lang. Yung tira, yung team captain na si Zamora TV, masyadong malakas hindi yun na-receive ng Tigers. And with that, 12-10 na ang aling score dito sa second set. Again, first set, Bicol Region ang nakakuha niyan, 25-19. Yung alam mo, itong dalawang kupunan na ito, Matilde, yung pinagdaanan nila doon sa semifinals kasi yung Region 12, sinailangan nilang palunin in 5 sets yung Region 7. Ganon din yung pinagdaanan ng Region 5 when they defeated Region 4-8 Calabarzon. So, kumbaga, kahapon yung game na yun, so medyo grueling matches yun yung nangyari sa kanila.
1: Pagod,
0: so,
1: pagod
0: ngayon, pa. So, ngayon, ito, kailangan kung gaano kahaba ay magiging lalakbay ng laban na ito because we are still on the second set at 13-10 leading ang girls from Region 12 at team. So,
1: Ay,
0: back to the ball game tayo. Yung women's volleyball pala ito yung buwas yun, dito sa St. Lasal din yan. Pero dun sa, hindi, sa Coliseum nila, may isa pa silang venue dito. Oh, yung boys natin sa kayong next naman, doon sa Palaad Gym na ito, doon sa loob ng Palaad Sports Complex. So, i-service ulit ang Region 12.
1: Dennis?
0: Sergeant Regal.
1: Kamusta naman yung ano diyan yung init diyan sa loob ng gymnasium? Okay naman ba yung ano diyan yung temperature?
0: Okay naman dito, wala naman yung industrial fan, so hindi naman doon init yung
1: So maganda rin pinaglalaroan nila dito sa ano.
0: Ayan, so service ulit ang Region 12. Apat na puntos na ang kanilang ipoportes sa laman dito. Nakapag-adjust po ang Region 12 after that slow start. Perfect. So, Byron, on that fight, let's stop the video and make it 11 points for Bicol Region dito sa second set. So, Bicol is serving this time. And that was received from the back row. Then, three ball for Region 12. Yeah, yes. So, there's still cup in, dinutdot, pero wala. Simuli niya. So, the number 21, hindi pumasok yung tira na yung team from number 21, yung Bicol Tigers. Tumama sa net. At yun, ang nagbigay naman ng 15 points for Region 12. So, 15, 11. Tapos for 5 points. So, may substitution tayo dito sa Bicol Region. So, serving ulit team ang Region 12. Uli na.
1: Ito, ganda nung, ano yan, nung...
0: What a spike from Trola dito sa New Legends. Under a spike. And, yung makikita sa 12 points ang Vital Region with that spike. So, ito yung last play-by-play natin bago tayo kumalas dito sa ating report, no? So, Region Wells, equal ka ulit. Roy, off the blocks! Oh, off the block para dun sa kanilang team captain. And that's 4-4 again dito po sa Region 12. So, nakita natin dito teams, malaki yung naging adjustments, mas bumilis yung 1-2 combinations ng Region 12. Mas nahanap nila yung mga spikers nila from the back at yung mga sulpot-sulpot nilang drop dito sa harapan. So, kung kolekta na ngayon, unlike doon sa nangyari sa first set kung saan nag-struggle talaga sila dito with the Bicol Region finding the right places no, kung saan nila para mamagsakin yung bola. So, ito, timeout no, of Region 12. No? So, ito team, at dyan muna natin tapusin yung ating report with Toxagen Region 12 leading scores at second set 17-12. So, pangalapin, who will become the champions of this year's Presa Girls Volleyball Competition. So, wala dito sa Bacolod City. Ako si Dennis Ilanga, kamara sa Sports Radio 9188.
1: Maraming salamat sa iyo, Dennis Ilanga, sa kanyang naging report.
2: Sinong mas determinado? Kaninong pangarap ang magkakatotoo? Alamin sa muling pasiklaban ng Best of the Best Student Athletes sa National Prisa Games 2026. Prisa 2026. 17 rehiyon, 12,000 delegasyon, iisang misyon ang tanghalin bilang pinakamagaling sa 22 sporting events. Prisa 2026. Mula May 10 hanggang 15, ihahatid namin ang mga resulta, interviews at iba pang aksyon sa radyo at social media. Prisa 2026 dito sa Sports Radio 918. Prisa 2026 sa Sports Radio 918.
1: At napakinggan niyo po ang naging panayam o report ni Dennis Ilanga dito patungkol nga sa kaganapan sa Prisa 2026 sa Bacolod City kung saan nga tinutunghayan niya ngayon kasalukuyan ang Volleyball Girls Final dito nga sa competition na ito kung saan naglalaban po ang Region 12 at ang Region 6, ang Bicol Region dito nga, or Region 5, ang Bicol Region dito nga sa finals ng girls volleyball competition at leading ang Bicol Region with the one set lead pero kasalukuyan leading po sa second set itong Region 12 dito nga sa volleyball girls final. So tingnan natin kung makakatabla ba itong Region 12 kontra sa Bicol Region o makakahawol itong Bicol Region dito para makuha ang two set lead kasi tingin ko pantay. Kaya nilang ano kaya lang mag-go toe-to-toe dito eh. At I think it will go again in a 5 sets kasi after prior that itong dalawang kupa na nito ay lumaban sila sa dalawang 5 set matches dito nga sa semifinals itong Region 12 at Bicol Region. They fought ng 5 sets each dun sa mga rivals nila in the semis kaya sila nakaabot dito sa finals ito. Pero syempre yung mga updates yan, mamaya pakinggan at manoorin natin dyan sa mga updates si Dennis Ilanga sa mga susunod na mga kaganapan dyan. At syempre, bago tayo magtapos sa KD Sports in a while, tingnan natin yung kasalukuyang medal tally dito sa as of 8 a.m. Pero kasi medal tally ito as of 8 a.m. pa at may mga nanalo na ibang medal tally, ibang gintong medalya dito So far ito, dahil ito po yung nilabas ng Prisa just 45 minutes ago, ito yung i-honor natin. Kasi ito kasi yung official medal tally natin in the past few hours, dahil ito pa yung nilabas ng National Prisa Medal Tally Update. Dito nga, unahin natin sa Youth Division, kung saan sa Youth Division ang nanguna po ay ang Central Visayas with 75 golds. Meron po silang 37 silver, 34 bronze, a total of 146 medals. Samantala, ang running second ay ang Calabarzon Region 4A. 45 gold, 53 silver, 45 bronze, and 143 total medals. Sumusunod sa kanila ang Bicol Region, Region 5, ang region nila Suzanne at saka ni Mark. Ayan, running third po sila with 45 gold, 32 silver, and 66 bronze medal, 143 total medals din sila. And pumapang-apat, itong Negros Island Region with 45 gold, 30 silver, 36 bronze medal, total of 111 medals. And then, panglima, tingnan natin yung sino yung panglima dito. Ang panglima po dito ay ang Cordillera Administrative Region with 25 gold, 15 silver, 13 bronze medals. Ayan, sila po yung panglima dito sa medal tally. Medyo nakakalito lang kasi in order po siya by the region. Ayan, kung ano yung pagkakasunod sa region dito. From Region 1, Carr, Region 2, Region 3, 4A, 4B, 5, 6, Negros Island, 7, 8, 9, 10, 11, tapos 12, Sok Sargent, 13, Caragal, and yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa senior division naman, ang nangunguna po dito ay ang Region 7 or Central Visayas pa rin, 62 gold medals, 41 silver, and then 33 bronze medals. Ito total of 136 medals. Samantala, pumapangalawa sa kanila ay ang Western Visayas with ang lamang lang dito ng Western Visayas ay ng Central Visayas ay yung sa silver medal. Dahil nga po itong Western Visayas, 62 gold, 35 silver, and then 35 bronze medals. Total of 132 medals. And then doon naman sa isang pangatlo dito ay ang Region 4A Calabarzon, 37 gold, 24 silver, 39 bronze medal, total of 100 medals. And then ikaapat ang Sok Sargent Region 12, 21 gold, 36 silver, 20 bronze, and then total of 77 medals. And then ikalima itong, titingnan natin kung sino ikalima dito. Ang ikalima ay itong Negros Island Region with 21 gold, 20 silver, 27 bronze, total of 68 medals. And po yung top 5 dito sa medal tally nitong National Prisa Games Negros 2026 na syempre ginaganap sa Bacolod City. Syempre ito yung in partnership with the Philippine Sports Commission and other agencies dito. Tingnan natin sino ba yung mga kasama dito sa Prisa National Games ito. Siyempre kasama dito yung Prisa na lead organizer. And then andito rin ang Philippine Sports Commission, Province of Negros Occidental, ang City of Bacolod, Commission on Higher Education, Department of Education, TESDA, and then NIR Prisa at saka STI West Negros University. Ayan po ang mga nandyan yung sa Prisa Negros 2026, yung National Games itong Prisa. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:53 na po ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito sa mabilisan nating episode ng Kili Sports for today. Hopefully, na dinig nyo muli yung naging panayam ni Ate Arian Malyari kay Karate Pilipinas Sports Federation President Richard Lim na sila po yung punong abala sa hosting ngayon ng Karate One Youth League na gaganapin nga po sa Mall of Asia Arena mula ngayong araw to, May 14 hanggang 17. That is Sunday. At syempre, ang sports radio po ay naroon po para ihatid sa inyo ang mga balita sa Karate One Youth League na hinuhost po ng Pilipinas for this leg. At for today and tomorrow, ang mga kasama natin doon ay si John Mogol. And then Saturday, Jess Laid, ang napakagwapong announcer natin si Jess Laid, ang Dota 2 Pro player. At sa Linggo, si kasamang Aaron Bayato ang mga kasama natin doon sa Karate One Youth League. At syempre ako po, sa Linggo po, makasama niyo po ako sa National Age Group Aquathlon nagaganapin sa Amoranto sa Quezon City. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:54 ng umaga. Salamat po sa mga nakasama sa Master Control, kay Tita Nida Reskin Soriano, kay Sa Zane sa Wirecast, and then kay Mark namaya sa console natin, at syempre sa malolos transmitter na kagapay natin sa araw-araw sa pag-broadcast natin dito. At syempre, binabati ko palang aking mga magulang na si Mama Arnie Tapales at si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you. And sa aking girlfriend na si Aika, hi sa'yo. I love you. And that's it for today sa ating Kiddy Sports. See you later guys sa Sports News Roundup, kung saan makasama niyo rin po ako sa pagbabalita ng mga pinakabagong mga balita sa larangan ng sports. Have a great Thursday ahead, everyone.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, adobong and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
10: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
11: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
12: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Philippine National Police kinumpirmang may naaresto kasunod ng pamamaril sa Senado kagabi. Full alert status itinas na sa buong bansa kasunod ng insidente.
2: Headlines.
14: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ihatid na sa Senado.
2: Headlines.
14: Senador De La Rosa opisyal lang isinama sa listahan ng wanted persons ng International Criminal Court Korte Suprema hindi naman naglabas ng temporary restraining order para sa senador.
2: Headlines.
14: Price cap sa imported na bigas, ipinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos. Bawas singil sa kuryente, ipatutupad naman ngayong Mayo.
2: Headlines.
14: At panukalang dagdag sweldo ng mga nurse sa mga pampubliko at pribadong ospital, inihain sa kamara.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
14: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM, The Capital 104.3 AM o FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan po ng ating kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan ng kahinahunan sa gitna ng kaganapan sa Senado. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong bayan na maging kalmado sa harap ng tensyong naganap sa mataas na kapulungan. Ayon sa Pangulo, ang kailangan sa lahat ay kumalma na habang inaalam kung ano ang naging punot dulo nang nangyaring gulo sa Senado kagabi. Sa ngayon ay sa punong ekotibo ay sinisikap ng kolektain ang lahat ng ebidensya na maaaring makuha kaugnay ng nasabing tensyon sa Senado. Sabayan niyang nagsasagawa ng investigasyon ng pambansang pulisya at ang Senado base na din ayon sa puko sa Pangulo sa kanilang naging pag-uusap ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya habang gumugulong ang pagsisiyasat, sinasabi ng Pangulo na mas makabubuting maging kalmado lang ang lahat. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Iimbestigahan na ng gobyerno ang shooting incident sa Senado kagabi. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na kinakalap ng mga otoridad ang mga ebidensya sa likod ng nasabing kaguluhan. Ginawa ng Pangulang pahayag sa gitna ng matinding tensyon ng mga ulat tungkol sa umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration.
15: We will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo?
14: Samantala, iginiit ni Pangulong Marcos na walang kinalaman ang gobyerno sa nangyaring putukan sa Senado kagabi. Anya, wala siyang direktiba sa mga otoridad na pumasok sa Senado o magsagawa ng operasyon para hulihin si De La Rosa. Anya, ang namataang uniform personnel sa loob ng Senado ay bahagi ng regular security forces na nakatalaga doon habang ang ibang armadong individual ay bahagi ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Hindi rin pumasok sa Senado ang NBI dahil walang direktiba mula sa Pangulo. Habang ang namataang NBI personnel sa Korte Suprema ay nauna nang pinaalis bago pa man ang insidente.
15: Lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty.
14: Junior.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Nagtaas na ng full alert status ang Philippine National Police o PNP sa buong bansa kasunod na nangyaring tensyon sa Senado kagabi. Ayon sa PNP, nananatiling on top of the situation ang pamahalaan pagdating sa usaping ito. Bagaman may mga napaulat na insidente sa loob ng gusali ng Senado, mananatili itong subject for verification upang maiwasan ang anumang espekulasyon. Pero paliwanag ng PNP, ang pagtaas ng full alert ay bahagi ng kanilang standard security protocols at public safety measures. Magpapatuloy ang ginagawang pagbabantay ng pulisya sa paligid ng Senado upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan doon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Mga senador, kinondena ang nangyaring gulo sa Senado kahapon. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Mari in kinundinga at kinabahala ng mga senador.
14: Balikan natin ang report na yan ni Nympha Asuncion. Sa iba pang balita, AFP Chief ginit na walang sundalong nagpaputok ng baril sa Senado kagabi. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Ginit nga ng Armed Forces of the Philippines, so AFP, sa pangunguna ni Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na walang sundalong sangkot sa nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay Browner, nakausap na nila ang commander ng Marines na nakadeploy sa lugar at kumpirmadong walang sundalo ang nagpaputok na dahil support role lamang ang kanilang ginagampanan. Paliwanag ng AFP Chief, matagal nang may security detachment ang AFP sa Senado, Kamara at Department of Foreign Affairs. Kasunod ang insidente, inatasan ni Browner ang lahat ng sundalo na manatiling kalmado, disiplinado at profesional at tumutok lang sa trabaho at iwasan ng politika. Tiniyak din niya na walang indikasyon ng military involvement sa anumang destabilization effort at nananatiling profesional ang hanay na hindi rin nagtaas ng alert status.
14: So, J. Mark?
17: Samantala, sa pulong balita naman sa kampo kami ngayong umaga, sinabi naman ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tanyo na na-aresto ng suspect sa putukan kagabi ay hindi sila titigil dito. Walaan niyang sasantuhin ng PNP sa kanilang investigasyon sa nangyaring putukan sa loob ng Senado. Aalamin nila ang profile ng suspect at kung totoo bang ito may koneksyon sa National Bureau of Investigation. Una nang sinabi ng NBI na wala na mangyari ang putukan kagabi, bagay na sinigot Junior. Gayunman, may mga lumulutang na impormasyon na mayroong nag-drill sa gusali ng GSIS Fakultas ng Senado na hindi patukoy ang kung anong grupo. Sa ngayon, isasalang ng PNP sa paraffin test sa mga baril na ginamit sa putukan kagabi, kasama na rito mga gamit ng Senate Sergeant at Arms, Police Security and Protection Group at ng Philippine Marines na nakatoka sa lugar. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Balikan natin ang nabiting report ni Nympha Asuncion. Mga senador, kinundina ang nangyaring gulo sa Senado kahapon.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Mariin ang kinundina at kinabahala ng mga senador ang nangyaring kaguluhan sa Senado kagabi. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Erwin Pulpo ang insidente ay banta sa dangal ng mataas na kapulungan. Kasunod ng nangyari, hindi kayat ni Tulfo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng lahat at gawin ang kanilang mandato ng naaayon sa batas. Sinabi naman ni Sen. Sherwin Gatchalian na dapat matukoy kung sino ang nag-utos at ang mga kasabwat sa nangyari para mapanagot sa inalim ng batas. Hindi anya katanggap-tanggap na malagay sa panganib ang buhay ng mga Pilipino sa loob mismo ng Senado, kabilang na mga senador, empleyado at mga miyembro ng media. Kasabay nito ay nanawagan si Gatchalian sa publiko at sa lahat ng mga political forces na manatiling kalmado at iwasan ng mga walang basihang haka-haka. Ang investigasyon kanyang isasagawa ng DILG, PNP at Senado ay dapat agarang maipagpatuloy at isagawa ng sa kapanipaniwala at malinaw na paraan. Pinahayag naman ni Acting Majority Leader Senador Joel Villanueva na walang puwang ang ganitong uri ng karahasan sa ating demokrasya. Dalangin ni Villanueva na manaig ang kahinahulan, katwiran at paggalang sa mga bata. Titiyakin anya nila sa tulong ng mga otoridad na magkakaroon ng investigasyon at mapapanagot ang mga responsable ng hindi na maulit ang ganitong uri ng paglapastangan sa institusyon ng Senado. Wala Senado para sa Bagong Pilipinas. Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag nilinaw na GSIS ang humingi ng tulong upang matiyak ang seguridad sa vicinity ng kanilang tanggapan. Matibag iginiit na walang inatasang ahente para pasukin ang Senado. Ang report mula kay AJ Ignacio.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Yes, Chad. Muling nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na Government Service Insurance System o GSIS ang humingi sa kanila ng tulong upang magsagawa ng security vicinity sa kanilang tanggapan. Ito ang kinumpirma ni Matibag matapos nga na sumulat sa kanila ang GSIS upang humingi ng security assistance sa palibot ng kanilang building. Dagdag pa ni Matibag na ang nangyaring inkwetro ay hindi para huliin si Senator Bato de la Rosa, bagkos ito ay para lamang sa security vicinity o pag-inspeksyon ng seguridad sa buong building ng GSIS. Chet, narito ang payag ni NBI Director Melvin Matibag.
14: Okay.
20: Sa GSIS, meron pong few aides na pinadala. Upon the request po, maaga po po yun, ni GM Wick Biloso, may letra nga po yan na pinadala sa amin, para magpatulong lamang po na isecure po yung area dahil sabi niya medyo magulo. He wants to make sure na secure po yung premises and the personnel po ng GSIS.
19: Yes, Chad, yan ang tinig nga no, ni NBI Director Melvin Matibag. Sa ngayon, Chad, wala pang inaasang alamang movement mula sa NBI kung magsasagawa ba ito ng press conference dito. Ngunit sa ating mga sources dito sa NBI ay nasa palasyo ang NBI director upang magsagawa ng isang press briefing ukol sa nangyaring tensyon kagabi. Yan muna pinakuling balita, Chad, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Nagbabala na ang National Capital Region Police Office o NCRPO na aarestuhin nila ang sinumang lalabag sa batas sa gitna ng kabi-kabilang kilos protesta sa paligid ng Senado. Paglilinaw ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na paiiralin pa rin ng pulisya ang maximum tolerance, ngunit may hangganan nito. Oras kasi nasaktan na ng mga nakikilahok sa kilos protesta ang mga miyembro ng pulisya ay hindi sila mangingiming ipatupad ang batas at arestuhin ang mga lumabag dito.
21: We will always be observing maximum tolerance. Pag sinabi nating maximum tolerance, kahit na anong sigaw, yung mga ginagawa ng ating mga kababayan ng rally, dinuduro-duro tayo, okay lang. Pero the moment na sinaktan na nila yung ating kapulisan, then that's the time na, of course, we will effect arrest.
14: Si NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DILG Secretary John Vic Remulla na iprioridad ang kaligtasan ng mga senador matapos umanong tangkaing pasukin ng mga armadong lalaki ang Senado. Sa pagharap ni Remulla sa media pagkatapos ng putukan, nilinaw nito na ang responding security forces kagabi ay hindi para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Patuloy namang kinakalap ang lahat ng CCTV footage para matukoy ang nasa likod ng shooting incident.
22: We are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff, secure all CCTVs. Our mission here, the President is sent here, number one, to secure the senators. The President has given strict instructions, secure the senators, whoever they may be.
14: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Umapela si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro ng media na magpadala ng videos kaugnay sa nangyaring putukan kagabi. Magugunitang nakaabang ang media sa Senado sa pag-aakalang mayroong press con hinggil sa napaulat na pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero bandang alas 7 kagabi ay narinig ang magkakasunod na putok ng baril, dahilan kaya nagpulasan ang mga tao doon habang sumisigaw. Umaasa si Cayetano na makatutulong ang mga video ng media para mabigyang linaw ang nangyaring shooting incident sa Senado.
23: May I also appeal to any of you or anyone in the Senate, kung may videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial.
14: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Mahigpit nang nakabantay ang Department of Information and Communications Technology o DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga online content na may kaugnayan sa nangyaring tensyon sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, paigtingin nila ang monitoring sa lahat ng online content na lalo pa makakapagpalala sa sitwasyon. Nagbabala rin si Aguda sa mga individual o grupong magpapakalat ng fake news at mga hindi nga verifikadong impormasyon, edited videos at mga mapanlinlang na mga posts na magdaragdag ng kalituhan at takot sa publiko.
24: Magsasagawa ngayon ng close monitoring ang DICT at CICC sa mga posts o content na matatagpuan ng hihikayat na dagdagan pa ang gulo o maghasik ng karahasan. Nananawagan kami sa publiko at mga netizens na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyong online tungkol sa insidente. Sa panahon ng tensyon at pangamba, walang puwang

0: kanyang petsa at lugar ng kapanganakan. Inilarawan din niya o inilarawan din siya ng ICC bilang isang dating opisyal ng Philippine National Police o PNP na humawak ng iba't ibang posisyon sa Davao Region, naging hepe ng PNP at nagsilbiring Director General ng Bureau of Corrections sa panahong saklaw ng kaso. Nakasaad din sa profile ng arrest warrant laban sa kanya ay inilabas ng secret noong Nobyembre 6 ng nakalipas na taon at isinapubliko lamang noong May 11, 2026.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang inilabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema sa petisyon na inihain ng kampo ni Senador Bato de la Rosa. Ito ay kaugnay sa inihaing urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion ng kampo ni De La Rosa para hilingin na maglabas ang SC ng TRO upang pigilan ang pag-aresto sa kanya sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court. Pinagkokomento naman ng kataas-taasang hukuman ang mga respondent kabilang ang Malacanang at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno sa petisyon sa loob ng 3 araw. Binigyan din ni si De La Rosa ng hindi lalagpas sa 72 araw ng pagkakataon na magkomento mula nang matanggap ng respondents ang kanilang komento.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa kamay na ng Senado ang articles of impeachment at iba pang impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Personal na inihati ni House Secretary General Attorney Shelloy Garafil ang House Committee Justice Report number 261, Resolution number 989 at ang articles of impeachment na siya namang tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Ito na ang hudyat sa susunod na proseso ng impeachment process sa ilalim ng konstitusyon na magbibigay daan sa Senado para mag-convene bilang isang impeachment court. Paliwanag ni House Sec. Jen Garafil, isinagawa lamang ang transmittal matapos makompleto ang reproduction, pagkasaayos at verifikasyon ng records at kalakip na dokumento ng impeachment na umabot sa 1,000-1,000 pahina. Nauna nang itinanggi ng liderato ng Kamara na sinadya nitong i-delay ang transmittal dahil sa mga isyung may kaugnayan sa politika. Tiniyak naman ng House Secretariat ang integridad at wastong reproduction ng lahat ng record na kalakip ng impeachment complaint.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aminado si Senior Deputy Majority Leader at House Prosecutor Lawrence Defensor na kasunod ng matagumpay na transmittal ng impeachment documents at articles of impeachment, ang susunod na hamong kakaharapin ng prosecution ay ang impartial trial sa gaganaping impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Malaking numero kasi ng mga nakaupong senador ngayon sa kasalukuyang liderato ay siya rin bumotong pabor sa pag-archive ng naunang impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Defensor na mananaig ang rule of law sa ibababang desisyon ng mga senador sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Napakahirap magkaroon ng isang impartial impeachment trial if those who decided to archive it and not follow the rule of law will be the ones sitting as senator judges. I will not prejudge them how they will act on it kasi wala pa naman sa kanila articles of impeachment. And I'm hopeful that they will follow the rule of law, especially that we followed all the demands of the Supreme Court in their decision to follow due process in times of in the exercise of the impeachment process.
0: Yan ang bahayag ni Senior Deputy Majority Leader at House Prosecutor Lawrence Defensor.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naniniwala ang isang abogado at profesor na posibleng may epekto sa napipintong impeachment trial ang nag-intensyon sa Senado kahapon. Sa panayam kay Mel Santa Maria, dating dean ng Far Eastern University, sa programang Bangon Bayang Mahal, malinaw na maaring humingi ng mahabang panahon ng Senado na makapaghanda para sa impeachment trial matapos sa mga pangyayari kagabi. Kahit hindi sila agarang mag-convene bilang impeachment court dahil dito, pasok pa rin ito sa depenisyon ng Korte Suprema na forthwith. Dahil ibig sabihin nito ay reasonable time o makatwirang panahon depende sa sitwasyon ng kaso. Gate naman ng profesor, dapat managot pa rin sino man ang nasa likod ng insidente, lalo na ang mga itinuturong perceive o nagkunyaring NBI na nagpaputok ng baril sa loob ng Senado.

0: Parang napaka-timing, ano. Baka pwedeng sabihin nila, we have to prepare for some time because parang sisweep pa natin itong malaking building na to. Titignan natin itong preparasyon na to. At madami tayong gagawin para mapatunayan na mahusay ang magiging paglilitis. So, hindi natin alam kung gaano kahaba ngayon ang preparasyon na ginagawa.
1: Si Mel Santa Maria, dating dean ng Far Eastern University.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ang oras po natin, 11:26, at magpapatuloy na ang ating mga balita. Inihain na ng Makabayan Block sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong itaas sa 50,000 pesos ang minimum salary ng mga nurse sa mga pampubliko at pribadong ospital sa bansa. Nakasaad sa House Bill number 9323 na dapat makatanggap ng hindi bababa sa 50,000 pesos sa buwan ng sahod ng mga nurse, anuman ang kanilang employment status o agency classification. Ayon kay Kabataan Party List Representative Renee Co, layunin ang panukala na mabigyan ng mas maayos na kabuhayan ang mga nurse, kapalit ng kanilang mahabang oras ng trabaho at mahalagang ambag sa healthcare system ng bansa. Target din ng nasabing batas na mabawasan ang patuloy na pag-alis ng mga nurse patungong ibang bansa o brain drain dahil mas pinipili umano ng marami na ang magtrabaho abroad bunsod ng mas mataas na sahod at mas magandang benepisyo.
5: Makikita natin na nakalagay talaga dito kung ika-calculate, no, nasa 80,000 kada buwan. Entry level po yan. Kumpara sa entry level dito sa Pilipinas na nasa 33,000 pesos lang. So, no wonder ang mga nurses natin ay hindi maramdaman yung, hindi lang gaan sa buhay, pero nakakabuhay ba yung kanilang sweldo dito sa Pilipinas?
1: Si Kabataan Party List Representative Renee Co.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Budget and Management o DBM, pangungunahan ng selebrasyon ng Open Government Week. Sa report mula kay Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na makilahok sa pagdaraos ng 2026 Open Government Week mula May 18 hanggang May 22 sa ilalim ng Memorandum Circular number 119. Saklaw ng direktiba ang mga national government agencies, government-owned and controlled corporations, state universities and colleges at local government units. Kabilang sa nakatakdang aktibidad ang pagdaraos ng Open Government Day o yung Open House Day kung saan bubuksan sa publiko ang mga tanggapan at pasilidad ng pamahalaan upang makita o upang isulong ang transparency, accountability at citizen participation. Pangungunahan ng Department of Budget and Management o DBM sa pamamagitan ng Philippine Open Government Partnership ang nationwide observance. Ayon kay Rolando Rolly Toledo, kalihim ng DBM, layunin ng programa na gawing mas bukas, accessible at participatory ang pamahalaan para sa mamamayan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Agriculture agad ipatutupad ang price cap sa imported na bigas. Si Meran Bastasa sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Handa na ang Department of Agriculture na ipatupad ang Executive Order number 118 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda ng 50 pesos kada kilo na price cap sa 5% broken imported rice sa loob ng 30 araw. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., sa oras na maging epektibo ang EO, ay agad nila ipatutupad ang kautosan para maibsan ang gastusin ng mga mamimili sa gitna ng nananatiling mataas na presyo ng pagkain bunsod ng inflation at pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Bahagi anya ito ng mga naunang hakbang na rin ng gobyerno para mapatatag ang presyo ng pagkain sa bansa. Kaugnay niyan ay muli namang binalaan ng DA ang mga nananamantala na may kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng Price Act at Anti-Agriculture Economic Sabotage Law na habulin ang mga hoarder, cartel at mga mang-aabuso sa merkado. Isa sa ilalim naman sa review ng National Price Coordinating Council ang implementasyon ng price cap makalipas ang 2 linggo para matukoy kung kailangan itong ipagpatuloy, amyendahan o alisin depende sa sitwasyon sa merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Umanay ng positibong reaksyon sa mga consumer ang pagkakaroon ng price cap sa imported na bigas sa bisa ng Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa mga mamimili, magiging malaking tipid sa kanila ang pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas, lalo't nadagdagan pa ang mga pagpipilian nila na murang bigas. Pabor naman maging ang mga rice retailers sa nasabing price cap basta't may sapat na suporta mula sa gobyerno para magkaroon ng mas murang supply ng imported rice.
8: Malaking tulong po pag gawing 50.
9: Oo. Bakit,
8: kasi,
9: sir?
8: Kasi lalo sa aming kantin, makonsume talaga kami sa piga.
10: Kaya yon kung makukuha namin ng mababa. Kaso pagdating sa Bulaga, mas pataas pa yung kuha namin. Bibigyan kami ng buhunan na parang ganito, parang binay, parehasin nilang presyo. Pwede namin ibenta ng kahit 40 to 50.
1: Yan ang pahayag ng isang consumer at rice retailer kaugnay ng price cap sa imported na bigas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Matagumpay ang isinagawang bilateral meeting ng Department of National Defense at Ministry of International Trade ng Canada nitong Miyerkules sa Camp Aguinaldo. Dito nagkadaupang palat at nagkausap sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Canadian Minister of International Trade Maninder Sidhu. Sumendro ang bilateral meeting sa lumalakas pang defense trade relations ng Pilipinas at Canada na sinusuportahan ng matagal ng strategic expansion ng government-to-government engagements ng dalawang bansa. Bukod sa defense cooperation, palalakasin din ng dalawang bansa ang trade and investment cooperation nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nakikipagpulo ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga opisyal sa Albay kaugnay sa paghahanda sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga Bicolano sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkan. Personal na inalam ng kalihim ang sitwasyon ng apektadong sektor doon. Inaasahang dadaluhan din ni Gatchalian ang payout activity para sa mga apektadong magasaka.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagpapatuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga magasaka na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Mahigit 6,000 magasaka mula sa 6 na lokal na pamahalaan ang tatanggap ng tig 10,000 piso o 10,230 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Unang sinimula ng payout nitong Martes sa Santo Domingo, Bacacay, Malilipot at Tabaco City at sinundan kahapon sa Daraga, Legazpi City at Ginobatan. Umaarangkada naman ngayong Huwebes ang pamamahagi ng tulong sa Kamali, Ligao City at nalalabing bahagi ng Ginobatan. Nasa 65.5 million pesos ang inilaang tulong para rito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga residenteng apektado ng mga naitalang aktibidad ng Bulkang Mayon maging ng ashfall. Sa panayam ng programang Boses kay Kamalik Albay, Public Information Office Chief Tim Lawrence Florence, sinabi nitong nasa mahigit 200 pamilya pa ang o katumbas ng mahigit 700 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Walang patid naman ang buhos ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Social Welfare and Development, kabilang ang payout ng emergency cash transfer at cash assistance para sa mga magasakang apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon.
11: Bisita po dito mamaya si DSWD Secretary Rex Gatchalian para i-monitor, i-check din po yung sitwasyon at bumisita din sa mga affected farmers and sectors din po. At saka meron din po tayong mamayong alas 2 ng hapon, payout ng 10,000 plus per farmer na cash assistance po sa kanila.
1: Si Kamalik Albay, Public Information Office Chief Tim Lawrence Florese.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, mataas ang supply ng langis sa Pilipinas sa kabila na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa programang Boses, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na halos 3 beses na mas mataas ang minimum inventory requirement ng oil products. Nasa 7 araw ang minimum inventory requirement para sa LPG habang nasa 50 days para sa iba pang oil products.
9: Ang ating supply, the averaging ng above 50 days supply. At itong ating LPG na 7 days dapat ang requirement ay umaabot ng halos 40 days supply. So 15-7 versus what's happening sa ating stock above 50, saka yung LPG around 40. So that is multiple times higher dun sa minimum, mga 3 times the required minimum. So maganda ho, healthy ang supply natin.
1: Samantala, tinayak din ng opisyal na magpapatuloy ang replenishment ng imported na langis sa Pilipinas. Ayon kay Abad, maayos na inaangkat ng Pilipinas ang supply mula sa refining countries kada linggo.
9: Wala ho itong tayong reported na refining countries kasi doon mo talaga ang ating importation sa mga refining countries like South Korea, Japan, Taiwan, China, partly dito kay Malaysia, Brunei, at of course Singapore. Dahil na sa mga bansang to ay hindi nagde-declare ng export ban, lalo lang po tayo nalalagay sa magandang sitwasyon na hindi ho mapuputol yung ating replenishment on a weekly basis.
1: Si Energy Department Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Epektibo na ngayong buwan ng Mayo ang bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldaliaga, ang nasabing bawas presyo na nagkakahalaga ng 0.0151 pesos kada kilowatt hour ay bunsod ng mas mababang transmission charges sa mga pag-asaayos o at mga pag-asaayos sa operational cost ng kumpanya. Kabilang sa mga salik na nagpababa sa singil ng kuryente, ang implementasyon ng accelerated refunds, VAT exemption para sa indigenous gas, pansamantalang suspension ng GEA All at ang pagbaba ng bayad sa paghahatid ng kuryente. Katumbas ang bawas singil ng 3 piso para sa mga kumukonsumo ng average na 200 kilowatt per hour kada buwan, habang 8 pesos para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour kada buwan.
12: Inaasahan namin na makakatulong ito kahit na papano, pagkamat maliit lang at 1.5 centavos per kilowatt hour, imbis na mas malaking increase sana. Subalit, alam din po natin na kung sakaling merong pagtaas sa inyong total bill, yan po ay dulot na ng konsumo.
1: Yan ang pahayag ni Meralco spokesperson Joe Saldaliaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Luzon at Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow at red alert ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Ted, muli nga isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Luzon, gaya din ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa mataas na demand, ngunit manipis na supply ng kuryente. Alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, epektibo ang red alert status sa Luzon Grid, habang alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi naman sa Visayas Grid. Yellow alert ang iiral sa Luzon at Visayas Grid mula alas 3 ng hanggang alas 4 ng hapon, at masusundan ito ng alas 9 at alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Nabatid na 17 planta ang bagsak at 14 na may derated capacity sa Luzon Grid, habang 11 planta ang bagsak at 12 ang may derated capacity sa Visayas Grid. Dahil nakataas ang red alert sa 2 grid, asahan na ang pagpapatupad ng rotational brownout upang magkasya ang nalalabing supply ng kuryente. Para sa Bago Pilipinas, kay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Gobyerno hinikayat na paigtingin ang aksyon laban sa mga hindi rehistrado at mababang kalidad na solar provider. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nanawagan si Abram Representative JB Biernos sa pamahalaan na protektahan ang mga Pilipino laban sa mga fly-by-night o mapanlinlang na solar power providers, habang dumarami ang mga kabahayan lumilipat sa paggamit ng solar energy. Ayon kay Bernos, bagamat suportado niya ang transition sa renewable energy dahil mas makakalikasan at mas makakatipid ito. Sa pangmatagalan, kailangan namang bantayan ng gobyerno ang mga kumpanyang inuuna lamang ang kita kaysa kapakanan ng mga consumers. Hinimok namang mabatas ang Department of Trade and Industry, Department of Energy at Energy Regulatory Commission na paigtingin ang aksyon laban sa mga hindi registrado at ang mababang kalidad na solar providers. Binanggit din ni Bernos ang ulat tungkol sa ilang solar installation na nasusunog kawala ng maintenance services at mga providers na hindi na makontak matapos ang installation. Kasabay nito, pinalalahanan niya ang publiko na dumaan sa tamang proseso bago magpakabit ng solar system upang matiyak ang kaligtasan at legalidad ng kanilang installation. Si Bernos din ang mayakda ng House Bill No. 3126 o ang panukalang nag-aatas ng paglalagay ng on-grid solar energy systems sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan at LGUs. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nasa 58 repatriated OFWs mula sa Middle East ang matagumpay na nakapagtapos sa ilalim ng Kaalaman Scholarship Program ng pamahalaan. Bahagi ito ng pag-isikap ng TESDA at Department of Migrant Workers o DMW na tulungan ng mga OFW na ilikas mula sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay DMW Assistant Secretary Francis Ron de Guzman, hindi lang pagpapalakas ng skills ang layunin ng programa, kundi nagbibigay din ng livelihood at employment opportunities para sa mga OFW. Sa 165 na OFW na naka-enroll sa programa, 146 ang matagumpay na natapos, kasama ang 58 na unang batch na mga graduate.
15: Ganda yung combination ng skills. Kasi if you're multi-skilled, you're multi-certified, there would be more opportunities that would actually be open for you.
1: Si DMW Assistant Secretary Francis Ron de Guzman.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: US President Trump at Chinese President Xi Jinping nakadakdang magpulong. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Drizel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Dumating na sa Beijing si United States President Donald Trump para sa dalawang araw na pagbisita at pagpupulong kay Chinese President Xi Jinping. Ayon sa ulat ng BBC, ang unang opisyal na aktibidad ni US President Trump ngayong araw ay ang arrival ceremony sa Great Hall of the People sa Beijing kasama si Chinese President Xi. Magkakaroon ng pagpupulong ang dalawang leader ng bansa bago ang state banquet na nakaschedule mamayang gabi. Batay sa ulat, humiling ang Estados Unidos sa China na ito'y magbukas para makapasok ang mga industriya nito sa naturang bansa. Nasa agenda ng kanilang pag-uusapan ang mga diskusyon tungkol sa taripa, kompetisyon sa teknolohiya, digman sa Iran at ang usapin sa Taiwan. Kasama din ni President Trump ang mga may-ari na malalaking tech companies kabilang dito si Elon Musk ng Tesla at Jensen Huang ng NVIDIA. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
1: At sa larangan ng palakasan, Western Visayas sumungkit ng 2 gold medals sa National Prisaa Games 2026 Billiards Competition. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
17: 2 gold medals ang naidagdag sa medal tally ng Western Visayas matapos magwagi si na Elijah Noli Alvarez at Garlin Faith Delphine sa kanilang event sa National Prisaa Games 2026 Billiards 9-Ball Competition kaninang umaga. Hindi pina-score ni Alvarez si Hiroshi Ramos ng Mimaropa para sa 5-0 na tagumpay sa men's event. 2 golden break naman ang sinandala ni Delphine para talunin si Riza May Valdez ng Bicol Region 5-1 sa girls division. Samantala, humabol mula sa 0-2 deficit si Joe Vincent Von Martir ng Negros Island Region para hablutin ang 5-2 victory sa boys event laban kay John Wayne Valdez ng Bicol Region. Dinaig naman ni Jonna Mariel Remo ng Calabarzon si Trisha Ann Hetsanova ng Region 6 sa Women's Division sa score na 5-1. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, I-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
19: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Ay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 46 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. At ngayon, narito na ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Luzon. Philippine Statistics Authority maglulunsad ng CRS Mobile Outlet at National ID Services sa Batanes. Sa report mula kay Maizel Estoy ng Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nakatakdang magsagawa sa darating na May 26 hanggang 28 ang Philippine Statistics Authority ng Civil Registration Services Mobile Outlet at National ID Services sa Bayan ng Basco, Batanes. Layunin ng programa na mailapit sa publiko ang mga serbisyong may kaugnayan sa civil registry at national ID. Maaari namang makuha sa loob ng araw ang mga dokumentong tulad ng birth certificate, marriage certificate at death certificate sa halagang 150 pesos bawat kopya, habang 210 pesos naman ang bawat kopya ng Senomar. Kasama rin sa serbisyong ihahatid ng PSA ang National ID Registration, updating o koreksyon ng impormasyon, at pagkuha ng National ID sa paper format. Bukas ang nasabing mobile outlet mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa PSA, bahagi ito ng kanilang layunin na mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng ahensya sa mamamayan ng Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Lawag. Department of Agrarian Reform tiniyak ang suporta sa mga magasaka na nakatanggap ng kalabaw na magagatasan. Sa detalye mula kay Jude Pitpitan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Hindi lang pagsasaka at pagkakaloob ng titulo sa mga magsasaka ang ginagawa ng Department of Agrarian Reform, kundi isinusulong din nila ang dagdag na kita para sa mga ito. Katunayan, kaagapay ang Philippine Kalabaw Center, 10 kalabaw na magagatasan ang naipagkaloob sa Small Water Irrigation System Association sa Burgos, Ilocos Norte. Sinabi ni Dara Ilocos Norte Parpo Jessamine Jimenez na maliban sa mga kalabaw, isinusulong din ang dairy box dito at ang marketing sa mga produktong gawa sa gatas ng kalabaw. Layo nito na ang makukuhang gatas mula sa kalabaw ay mapoproseso at mabibenta para inumin ng mga mamamayan. Parte yan ng adikain ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng dagdag na pagkakakitaan ang mga magsasaka at makamit ang food security sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Report naman mula sa Radyo Pilipinas, Bontoc, bagong gawang farm to market road sa Mountain Province, formal na binuksan ng DILG at LGU Sabangan. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Apollo Padaen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Formal na binuksan ng Department of Interior and Local Government at Local Government Unit ng Sabangan Mountain Province ang Farm to Market Road sa Kapinitan Sabangan Mountain Province nitong araw ng Lunes. Kasabay pa nito ang inaugurasyon din at turnover ceremony sa mga local government units ang construction ng farm-to-market road tourism municipal food trail sa barangay Kamatagan at Pingad sa Sabangan. Ang pundo na ginamit sa mga ito ay mula sa 2024 Local Government Support Fund Financial Assistance to LGUs. Ayon sa DALG, ang farm-to-market road ay inaasahang magbibigay benepisyo sa 729 na mga residente para madali ang kanilang pagbiyahe ng kanilang mga produkto sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulabadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Montok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa Bicol naman, price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilang bahagi ng Albay, epektibo na dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa balita mula kay Diana Mendez. O putulin muna natin ang report na yan. Baling tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa briefing. Naroon si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
0: Audio. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro.
5: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Attorney Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator, Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang umaga po sa inyo lahat.
6: Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, at magandang umaga po sa inyong lahat.
7: Yung pong sinabinanggit ni Jose Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. No? So, siguro po kung meron lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po.
8: Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan. Magkatabi ngayon. So, ito po yung ating iimbigahan, lalong-lalo na yung nangyari. Na nangyari kagabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms.
0: Ang tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
10: Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon?
7: Sino po ba? Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Jose Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong sa Senado, sa Office of the Sec-Gen at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangaririnig na balita at lumalabas po sa social media.
10: But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato?
7: If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondehan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ay ang ano namin is to monitor sapagkat alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO pero from the point of view of lawyers po gaya ng DOJ tatlong araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at tong kampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po?
10: And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yon sa driver if that's the case?
7: Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya.
10: So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga
7: as a driver
10: na nag-assist sa GSIS?
7: As a driver po nung grupo po. Yung po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po.
10: Thank you, sir.
7: Salamat po.
0: Natanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
23: Sir, ipinapavalidate lang po, yun po bang mga responde sa GSIS para isecure or armed NBI agents?
7: Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alasing 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Wick Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng pang ano pa tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms, ano po.
23: Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved?
7: Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po mga, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from that, from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos sinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po makamadaanan na yung lugar po na yon.
23: Sir, in a span of 3 days, tatlong beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses or these discrepancies?
7: Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's our operational requirement po. Number one, yung doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya ka po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV. Mula nung dumating siya sa parking, kung kanino siya nakasakay na sasakyan, hanggang sa pumasok, dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang eh, yung habulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado. Sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganong basihan, eh hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging decision ng NBI na huwag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalwa, ganoon na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court, and the strict instruction is huwag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-aaway ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po napunta.
23: Sir, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly?
7: Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po?
9: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA.
11: I address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason?
7: Kaya po nung sinabi ko, Sir Iban, ano po, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po naming mailad sa inyo, yung pong inilad din ni Jose Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation. But rest assured po that we have final result of the investigation. Ay papaalam po natin to sa publiko.
8: Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI. In as much as the Philippine National Police po ang magli-lead ng investigation dito. And Of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces na nandun. Of course, meron tayong GSIS building, security, and nandyan na rin ang NBI na we're requested to beef up the security at that building. As well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security are, meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng USAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG, these are the for VIP, especially our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So, one by one, we are accounting them. Accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating USA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na, and it will be, these statements will be i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example pieces, physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footages.
11: Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplasca, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit ho siya agad nagpaputok base doon sa narration na events?
8: Yes, sir. The case is now being investigated by the Pasay Police Station, and in coordination and or with the CIDG, and the result is ibibigay namin soon as na matapos po.
11: Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplasca, former Police General as well, ay mista ni Senator Bato. Bilang isang PM mayor din po, tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga, na ngayon po, nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung, you know, the relationship of PM mayors and helping each other out?
8: Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yon, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang eh, like investigator, let no person deter you from the truth, and to ensure that justice is done.
11: Sir, last,
8: we will ensure that.
11: Last na lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa pahayag, kagabi sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po, wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS?
7: Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds, kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarilan sa Senado. Hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, kategorika...
11: Isn't that an important bit of information, sir, that
7: yes,
11: the President would...
7: Apo, I'm going there po, sir. Ivan, ano po, I'm just laying down the premises. Pasesa na po kayo, ano po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Biloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang. At wala pong mga dalang armas. Ano po. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin.
11: Salamat po.
9: Natanong mula kay Hannah Sancho, DZAR.
12: Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Aimee, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato ngayon din, end of quote. Would you like to comment?
7: Opo, una-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-repair po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, na mas importante, eh wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, eh wala tayong gagawin pag-aresto o anumang pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong akin ngang strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Ano po?
12: And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBA agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po.
7: Well, unang-una po, si Jerome Bomediano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau. Pero wala nga po siya ron sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon. At katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
12: Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President, and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr., and NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Bomediano po. Would you like to comment, sir?
7: Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan.
9: Sunod na tanong mula kay Harley Balvena, IBC 13.
13: Hi, sirs. Sir, just in case makonfirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation?
7: Siguro po, aghihintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po, always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin.
13: PNP Chief Natates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato Dela Rosa, who is a former PNP chief?
8: Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police, of course, for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies.
9: Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
14: Hi, good morning po, PNP Chief. From your professional experience and capacity as PNP Chief, how would you assess the direction of the gunshots? Kasi po yung direction ay medyo mataas, tapos sa glass door, and it's just one location, sir.
8: Okay. Mahirap mag-speculate, ano, but course, let's just wait for the result of the investigation. Lalong-lalo na we are accounting more than hundreds of testimonies of witnesses, whether witnesses and or yung hindi involved doon na nakakita. And different physical evidence na nandun. And actually, hindi ko pa nakita yung kanilang yung ginawa ng SOCO. Meron silang reconstruction doon. Okay, so we'll update the media and the public about the result of this investigation.
23: Director Matibag, may we know why the last minute request of GSIS? Kasi 5 p.m. po nag-request, 6 p.m. po kayo dumating. What's the urgency po?
7: Mamaybino, it's a good question. Actually, nung Monday pa lang po, meron na po kaming presence doon, verbal communication po sa kanya. Tapos early on, nag-verbal communication. But mas maganda, nagpadala na rin po siya ng sulat for our record purposes. Kasi nasa labas po ako ng opisina noon para po duman doon sa proper channeling po bago po makarating sa akin.
9: Sunod na tanong mula kay Tuesday niyo, DCBB.
15: Good afternoon, sirs. General Ratatis, sir, how soon po na mailalabas at least yung initial result of investigation para maisubmit din nyo kay Presidente at malaman niya yung chronology of events? Yun po kasi yung mahalaga dito sa nangyaring ito dahil sa lumalabas na iba't ibang mga narratives. So, binigyan po ba kayo ng deadline ni Presidente para at least makakuha niya yung initial report?
8: Okay. Sinabi ng ating Presidente, of course, pagka nag-iimbestiga ang isang law enforcement agency and especially in solution of a case, and in this case, an incident na nagkaroon ng exchange of gunfire or nakarinig ng gunfire, kasi hindi natin masabi pa if there is an exchange of gunfire, because pag sinabi mong exchange of gunfire ay nagkatutukan and or the bullets are geared towards you. So, yun ang tinitignan natin sa katulad ng sinabi ng ating kapatid dito na kung ang appreciation is staged ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that, and I'm enforcing all the resources, necessary resources to speed up and resolve this incident.
15: Thank you, sir. To Director Matibag, sir, sabi niyo kanina, we have yet to verify kung nakaalis na nga ba talaga si Senator Batos sa premise ng Senado. With the presence of technology po ngayon, ini-expect po ng taong bayan na mabilis niyong ma-verify yan. Pwede namang makipag-coordinate ka agad sa NAIA kasi may mga information din na sinasabi, possibly baka makalabas ng bansa. So, how soon po natin na ma-verify itong information na ito?
7: Well, today, unang-una natin tatanungin siyempre yung mga nado doon sa Senado. That's why I'm directing that the question should be addressed to probably the Secretary General of the Senate or the Sergeant of Arms of Senate. Kasi sabi mo nga yung technology, hindi po ba? So definitely there are CCTV footages na pwedeng makita po kung kumaalis po siya ron. Yun naman pong tanong tungkol sa MIA po, sa airport, kung may mga duman doon, we will also follow that lead. So titingnan din po natin lahat yan. Ano po?
15: And ito po ba ay malalaman sa loob ng araw na ito din?
7: Palagay ko naman po. Kasi kung pagtatanong pa lang po doon sa Senado, baka hindi na po natin kailanganin yung mga technology. We just have to ask the Secretary General. Siguro po, kaya ko po pinabanggit ito. If you recall, sinabi po ng mga senador that Senator Bato is under their protective custody, hindi po ba? At yun po yung naging consideration ng NBI kung bakit hindi po namin itunoy yung paghuli. Meaning, nung sinabi mo pong under protective custody, meron po akong sinabing statement noon na sana pagkakailanganing iharap si Senator Bato sa isang mang korte o kung saan mang ahensya na kailangan siyang humarap, ang Senado po ang may karapatan. No? Ibig sabihin, sila yung may responsibilidad po na iharap po si Senator Bato.
15: Thank you po.
9: Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM.
16: Good morning, sirs. Were you able to attend po yung meeting with the President this morning? Sir Melvin and Sir Tartates.
7: Opo, meron po kami pagpupulong. Nagkaroon po ng pag-uulat sa nangyari po kahapon.
16: And ano po yung may naging bilin po ba ang Presidente or instructions moving forward after the incident last night?
7: Mayroon po, siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari pong ito.
16: And then, one last na lang po. Dahil biniverify pa natin kung talagang nakalabas na ng Senate si Senator Bato, just in case po na talagang na-verify natin na he's already out of the Senate premises, haharangin po ba ng authorities natin si Senator Bato just in case lalabas siya ng bansa or nasa mga exit points siya ng bansa?
7: Pagkatapos po siguro nitong pagpapalabas,

0: namin, masyado na pong maraming kaguluhan. Pero kayo naman po, by process of elimination, ay makikita nyo na po kung sino nagsakit. Kaya nga po, meron kaming report, pero mas mabuti po sana na ang OSAA po will share the footages of CCTV mula po sa parking lot at hanggang sa lumabas. So we have been requesting po na ipakita yon, dahil yung nangyari po nung Lunes, ang nakita lang po natin yung habulan na sa hagdanan eh. Yung pong pagpasok mula sa parking hanggang makarating doon sa hagdanan, hindi po natin nakikita. So baka pagka matanong din natin po sa Senado, na baka pwedeng mabigyan po tayo ng kopya para makita natin kung kanino pong sasakyan na sumakay. Although, narinig ko po may admission na si Senate President na sa kanya sumakay. Well, mas maganda po talaga makita natin po yung CCTV. Ano po?
1: And sir, yun nga, sa ginawang allegedly nga na pagtakas ni Senator Bato na sa Senado ngayon, ano po ang repercussion nun na para sa kanya? Kasi, di ba, may warrant of arrest siya sa ICC. Ano po kaya ang magiging repercussion nun sa kaso niya?
0: Baka po yung katanungan, it's rather the DOJ will answer it. Although I'm a lawyer, yung aking pong sagot will not... para magkaroon ng bearing po sa usapin, dahil right now I'm here as the director of the NBI, which is a law enforcement agency po.
1: Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV4.
3: Hi sirs, good morning po. Sir, tanong lang, are we also iimbestigahan din po ba natin yung mga senador na posibleng tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas, if ever man po na makumpirma na wala na nga po siya sa Senado?
0: May mga records naman po lahat yan. And again, we will defer that decision to the Department of Justice, ano po, because that is a legal issue. So, ano, salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Malikar Sargon, Brigada.
4: Sir, good morning. Balikan ko lang po ulit yung detalye doon po sa napaulat na putukan. Kasi nabanggit kanina ni Yusek Claire Crastoro na ang nagpaputok ay yung USAA after nakumprontahin ng NBI. Kumusta ho yung NBI agent ninyo, sir? And ano pa po yung dagdag na detalye regarding dito?
0: Unang-una po, nung nagkaroon po ng putukan na ganun, well, yung NBI po, nag-warning shot din po. Yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa USAA. Tapos yung ating pong NBI agent, umalis na po rin sa lugar. Tumakbo na po. May kasama po siyang Blue Guard eh. So pares na po silang umalis. Okay naman po, pero... ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya, para po magkaroon po ng maayos na investigation po ang PNP po.
4: May information na po ba kung ilan yung shots? Ilang putok po ba yung...
0: Yes, sabi po ng NBI, ang recollection niya parang anim na warning shot yung kanyang pinaputok, and yun po yung sinasabi niya. So, iimbestigan din po ng PNP po yan. Mm.
4: Thank you, sir.
2: Huling tanong mula kay Aileen Taliping Abante.
5: Sir, good afternoon po. Kung sakaling napatunayan na nakalabas na si Senator Bato sa Senado, may pananagutan ba ang mga senador, lalo na yung nag-commit ng protective custody sa kanya?
0: Again, yan po, ipoproseso po ng ating pong Department of Justice. They're the primary department to lead this. Pero ang sinasabi ko lang po, from my point of view, nung amin pong ini-atras yung paghuli ng NBI, hindi po ibig sabihin na hindi na namin na-aresto. Pero ang ibig sabihin po nun, nirirespeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabing under protective custody mo, ibig sabihin, ikaw ang responsable na ilabas yung tao pag hiningi po sa'yo. Yan po yung mga nasa rules of court naman po yan. Ano po?
5: Kaya nga sir, cargo mo pero nakawala sa'yo. So, anong magiging repercussion yan kung sakali?
0: Well, kung meron po mga pagtatanong at paglilitis, then evidence pa rin po eh. Magkakaroon pa rin po ng evidence. Medyo mahaba pa pong usapin na rin po yun. Ang nasasabi ko lang po ngayon, kung ano po yung nangyari na, yun po yung pwede nating masabi po.
5: Thank you.
2: Salamat Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
6: Magkakaroon lamang po tayo ng kalagdagang katanungan. Kanina po ay nabanggit at natanong sa inyo kung ilang putok at nabanggit niyo po ay mula sa NBI agent. So after that, na nagkaroon din ng warning shot, nag-start ang OSAA ng warning shot. At after that, nag-warning shot din ng NBI agent. At pagkatapos nun, sabi niyo marami ng putok ang nangyari. Kanino galing yung putok after ng warning shot ng NBI agent?

0: ulat po sa akin ng aming ahente ay nanggaling po lahat sa miyembro po nung USAA po.
1: Marami mga po sila. Mga ilang putok po yung naitala sa kanilang pagkakaalala?
0: Basta marami po. Hindi, mahirap po kasi sunod-sunod na po na putok yung nangyari based on the report po na binigay po sa akin.
1: General Natates, meron po kayong info?
2: Sa tingin ko po, not less than 30. But of course, we are investigating...
1: not less than 30? 30, sir?
2: Not less than 30. Because it will be quantified dun sa CCTVs as well as empty shells that are recovered during the SOCO operation as well as yung mga naalis pa. Why? Because dun sa CCTV, makikita naman natin doon may nagpulot ba ng basyo. Hindi natin ma-account. So, we are fully accounting it.
1: So, yung tinatanong kanina ni Ivy, yung putok ba ay galing sa, tama ba, yung direction? Oo. Galing ba from the Senate o galing from the GSIS premises?
2: Okay. The barrier na nandun is pintuan, but close na yon. Yun yung kaninang nagsasabi ng drilling. Kaya dun sa pinto na yon is naglagay ng bolt. So, that is a fact. And then, hinarangan ng mga steel cabinets para hindi makapasok doon sa premises ng GSIS coming from the Senate and vice versa. And the other one is yung salamin. Beside that is an exit door going to the bridge, going to a canteen in GSIS. And of course, kakausapin natin ng GSIS and Senate. What is the purpose of this exit door going, a bridge going dun sa, malapit dun sa, is it a barrier? Yan na mismo ba yung ating boundary? Kailangan mag-usap sila or kailangan imbestigahan sila kung nag-uusap ba sila. Is there an evacuation plan? Is there a fire evacuation plan? And the purpose of this door at saka bridgeway. And beside that is the window. The window is filled with the bullets. Okay, so hindi ko maano yung ano, but initial appreciation of that is the bullets came from inside.
1: Inside a Senate.
2: Inside the Senate.
1: Okay, thank you very much. Attorney Matibag. Sabi niyo po, kinausap niyo po kayo, no May 11. Regarding protective custody. Sino po ang nakausap tungkol sa protective custody?
0: Yes, you're referring po siguro dun sa nangyari nung Monday.
1: May 11, yes sir.
0: Opo, nung May 11. Ang nangyari po kasi noon, nung arestuhin namin, tapos 7:30 yata po yun, narinig ko na nag-motion si Senator Marcoleta na ng resolution to put Senator Bato into protective custody. Nung narinig ko po yun, nagkonsulta po ako sa kina Secretary Bida na sinabi ko, siguro hindi na muna natin arestuhin in deference also and in respect to the Senate. Pero ang nangyari po, nung pinapo-pull out ko na po yung amin pong arresting team, yung pong binanggit na pangalan na gustong ipasuspindi yung NCR po namin, hinarang po sila sa baba, gusto silang i-detain. So, minabuti ko po na tumawag kay SecGen Dong Mendoza para kausapin, mag-negotiate na total we're pulling out, baka naman pwede nang palabasin kami. So, ginawa ko po, pumasok po ako sa Senado expecting to talk to Senate President Alan Peter Cayetano. Nung pagpasok ko po sa pintuan, ando dun po si Senator Ivy, Senator Pia Cayetano, Senator Loren, Senator Mark Villar, Senator Marcoleta initially, tapos dumating po Senator Jinggoy and Senator Bongo. So, dun ang sabi ko, hindi na naman kami mag-aaresto. Ang purpose na lang po namin, palabasin yung mga ahente. So, nung una, yun po nilang pumayag. So, until nagkasundo po kami na to release them na ako po yung mamamahala at magkaroon kami ng parallel investigation sa nangyari. So, nung in-interview po ako, dun ko po sinabi yun na yung protective custody, we are expecting na dahil nasa Senado na, sinabi nila yan, it means that they are responsible dun sa pagkatao ni Senator Bato at kung may mga ilangan na siya humarap, dapat ang Senado ang magbibigay. At nabanggit ko rin naman po yan sa aming pong pagpupulong.
1: At lumalabas naman po talaga na nabigyan ng Senado ng protective custody.
0: Well, opo, kaya nga po nandirito siguro at nagkagulo dahil ang iniisip nila yung aming pong ginagawang pag-secure ng GSIS premises at ng mga tao po ron, iniisip nila na huhulihin namin. Dahil gaya po ng sinasabi nyo, maaga pa lang, parang nung nalaman po nila na walang TRO na inisyo yung Supreme Court, ang naging thinking is huhulihin po si Senator Bato.
1: So sa inyong pagkakaalam, since may protective custody, sabi nyo ang Senado ang may responsibilidad para sa location, if ever, ni Senator Bato.
0: Yes, nabanggit ko po yan doon sa pagpupulong namin privado. At the same time, publicly, ay sinabi rin po natin yan.
1: Mm. So, kung talagang wala na, according to some sources, confirmed daw na wala ni Senator Bato sa Senado, ano po ang mararamdaman nyo since kayo po yung nakipag-usap sa Senado?
0: Well, malungkot po yan dahil I feel that dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, eh sila po humingi ng ganun at ang pagkakalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umiiral.
1: Katulad ng binanggit po ni Ivan, kung merong pagtingin yung iba mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan?
0: Well, I'll be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa siguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may waran. So, isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po rito.
1: Maraming salamat sa ating NBI Director Attorney Melvin Matibay and of course PNP Chief General Jose Melencio Natat. Ay, Matibay kasi.
3: Okay. Nagsasabi po ng Matibay, kilala ko po yun, Mama.
1: Ano po ba? Ulitin po natin. Take two. Okay. Maraming salamat kay NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr. At tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi para sa pagko-cover up. At dito po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
4: Si Senator Ronald De La Rosa. Kaugnay naman doon sa impormasyon na wala na sa Senado si Bato, sabi ni si Castro, kinukumpirma pa itong impormasyon na ito. Ay naman kay NBI Director General Melvin Matibag, lahat ng lead na nakikita nila, iimbestigahan nila yan, magiging mga CCTV footage para ma-verify yung impormasyon na yan. Magiging impormasyon na umani nakita si Bato sa NAIA. Kung dito man yan, nakakalungkot daw na umalis na o hiniyama kaalis si Bato mula sa Senado kasi dapat in-honor daw o kinilala nung mga senador yung usapan nila na protective custody lamang yung ibibigay kay Senator Bato De La Rosa. Ibig sabihin kasi niyan, puprotektahan lamang nila si Bato pero kung kailangan na siyang isuko, dapat isinuko nila. Dapat daw yung mga senador natin, hindi lamang iisang senador yung binibigyang protection, bagus yung maging batas. Ayon kay Director Matibag, yung napaulat na Mel Orabons na napabalita na isa sa mga suspects sa pamamaril sa Senado, hindi raw yan opisyal na empleyado ng NBI, volunteer lamang yan, nakasama ng mga NBI agent. Samantala, yung dreaming incident naman na narinig sa Senado kagabi, hindi daw nakasuot ng pang-assault yung nag-dray, bagkos tinanggal lamang yung lock. At explanation sa kanila, tinanggal lamang yung lock doon sa pito para maisara yung lugar dahil nabaspasok na daw yung mga tao doon. Samantala, yung aligasyon na stage lamang ginaganap na shooting sa Senado kahapon, isa rin niya ito sa mga tinitignan na anggulo ng NBI sa kanilang investigasyon kasama ang Philippine National Police. Hinihingi na raw nila yung CCTV footage at patuloy pa yung isinasawang investigasyon. Sa tunayan ay ito matibag. Ito yung pagiging stage ng shooting kahapon, isa rin yan sa mga sentimiento ng mga NBI agents na nandoon sa premise kahapon, pero hindi raw yan makakaapekto sa ginagawa nilang investigasyon sa kasalukuyan. Doon naman sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na utos umano ni Pangulo Marcos na ipa-aresto si Senator Bato, pinasinungalingan ito ng NBI, wala daw ganitong utos si Pangulong Marcos. Ang directive kaninang alas 9 ng umaga, nagkaroon ng pagpupulong dito sa Malacanang si Pangulo Marcos kasama yung ating mga law enforcement agent. Si ang utos daw ni Pangulo Marcos sa kanila, make sure na yung investigation na kanilang ginagawa makatotohanan at managot yung mga dapat na managot. At yung posibilidad naman na harangin ng NBI si Bato para makalabas sa bansa, makikipagtulong pa raw sila sa Department of Justice para dito, lalo't hindi na ito sakop ng kanilang mandato. Habang sa panig naman ni PNP Chief Jose Nartatez, sabi ni Nartatez, patuloy nga isa sa buwan nalang investigasyon, kinukolekta nila lahat ng physical evidence, kinukuha nila yung witness ng mga, yung statement ng mga nakasaksi sa insidente kahapon at ilalabas nila yung resulta sa lalong madaling panahon, lalo't inaantay rin ni Pangulong Marcos yung resulta na yan. Ang pagbibigay din ni Nartatez, walang magaganap na special treatment kay Senator Bato kahit pa dati itong PNP Chief. Ito na muna ang kinakaulan mula dito sa Malacanang para sa bagong Pilipinas sa kalbahay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
6: Maraming salamat, Raquel Bayan, direkta mula palasyo ng Malacanang.
7: Laging i-check ang air filter, spark plug at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas. This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Selebrasyon ng Hibla Weavers Fair ngayong taon ating pag-uusapan kasama si Dr. Julius L. Llano Jr., Director 4 ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute. Dr. Llano, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas.
2: Magandang tanghali po, magandang tanghali din po sa ating mga tagapanood.
1: Director, una po sa lahat, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano itong Hibla Weavers Fair at bakit po ito mahalagang gunitain at suportahan ng publiko?
2: Ang Hibla Weavers Fair po ay ang unang pagtatanghal ng ating Philippine Handloom Weaving Festival this year. Now in a close participation and coordination with the private sector, kasama po natin dito ang J. Amado Araneta Foundation. It will be held at Gateway 2 dito po sa Cubao. At ito po ay pagtitipon-tipon ng ating mga hobby sa iba't ibang mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At ito po ay pagtatanghal sa unang kalahati ng taon sapagkat usually po sa mga fair natin usually natutunghayan yung ating mga telang hinabi.
1: Nabanggit nyo nga po na gaganapin po ito sa Gateway. Kailan po ito, Director? At saka ano po ba yung maaasahan ng publiko kapag bumisita po sila
2: ito
1: doon sa fair?
2: Ito po ay mula po sa bukas, May 15 hanggang May 17 po sa Gateway. Ito nga po at makikita nyo po dito halos I think the 20 weaver communities po ito mula po sa Norte hanggang po sa Mindanao hanggang sa Zamboanga City. At sila po ay magdadala ng kanilang mga hinabing mga tela at pwede po kayong bumili. So sa ating po mga kasamahan sa pamahalaan na nagsusuot every Monday ng inyo pong mga Filipiniana, pagkakataon nyo po ito para po makausap din yung ating mga maghahabi at maitampok din po ang kanilang mga obra sa pagliliwang po ng ating National Heritage Month nitong taon, buwan po ng Mayo.
1: Pwede po ba kayong magbigay ng ilan sa mga naganap sa pagbubukas nga po nitong Hibla Weavers Fair noong Martes? At ano-ano po yung mga naging aktibidad at sino-sino po ang inyong mga naging mga panauhin?
2: Okay, nung Tuesday po ay nagkaroon ng ating, nailunsad natin ito bilang sa isang media launch. Doon din po para maipakita natin yung extent ng mga activities. Ang una pong ginawa doon ay ang pagsasanib ng Philippine Handloom Weaving Festival at ng Weavers Fair. Gusto po nating itampok dito yung napakagandang ugnayan ng pribadong sektor at ng pamahalaan at gusto rin po nating itampok yung mga obra nila binang hindi binang mga tela lang or mga ginawa lang but also a celebration or a reminder of our culture and our heritage. Dito po sa event na to ay naipakita natin yung iba't ibang mga pagtatanghal para po sa bukas hanggang sa Sunday. Ito po yung mga weaving demonstration, mga pagtitinag, pagkukulay gamit po yung iba't ibang mga likas na mga pagkukunan ng kulay at iba po pong mga techniques at mga inovasyon ng Philippine Textile Research Institute po para po sa ating handloom weaving sector. Sila po ay ito po ay dinaluhan ng mga opisyalis po mula pa sa JAAF at saka mga iba pa pong kasamahan natin sa media at lalong-lalo na po yung ating mga manghahabi na talagang sumadya po sa Metro Manila para po itanghal itong Weavers Fair.
1: Sa mga interesado pong magpunta doon sa fair, makakaasa po kaya sila na medyo abot-kaya naman po yung halaga ng items na makikita po nila doon?
2: Maganda po yung pagtutulungan ng pribadong sektor at ng pamahalaan sapagkat namemenos na po yun ano po, sa mga gagastusin ng ating mga manghahabi. So, inaasahan po natin na hindi man ganun kamura, affordable po siguro, reasonably affordable po sa atin yung mga tela mabibili natin doon. Depende po sa klase, of course. At gusto po namin tiyakin na ito ay talaga pong hinabi ng ating mga artisans at mga manghahabi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kaya yun po yung maasahan nyo doon. It's an authentic display of our handloom weaving textiles and a celebration of course of the colors, the lines, the silhouettes, and the designs that we have from our weaving communities.
1: Isa po sa ilulunsad sa event, yun pong National Authentication Handloom Weaving Mark. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po ito at bakit po ito mahalaga?
2: Napakalaga po kasi ang isa sa mga problema ng ating mga hobby ngayon ay nagkakaroon ng counterfeiting sa ating mga handloom woven textiles. Ginagaya po ito, mas masaklap pa nga galing pa sa ibang bansa. So, nawawalan po ng kabuhayan ng ating mga hobby sa pamamagitan po ng paggaya o di kaya po pag-translate nito sa ating mga tela by means of printing. At dahil po sa mark na ito, masisigurado natin na talagang alam natin pag nakita natin itong marka ay galing po ito talaga sa mga manghahabi, galing po ito sa communities because ito po ay part ng isang sistema na didevelop natin para po mabawasan, if not totally eradicate that whole culture of counterfeiting ng ating mga hinabing tela. Sapagkat as we always say po, ang nawawala po hindi lang kabuhayan, ang nawawala po dito yung digdidad, yung kultura at lalong-lalo na po ang kinabukasan ng ating mga manghahabi. So that mark, I hopefully a start for us to protect yung ating pong mga nilikha at ang ating mga hinabing tela po mula sa mga manghahabi natin at ang ating mga artisans.
1: Mm-hmm. Nabanggit nyo nga po yung counterfeiting daw. So, meron po ba tayong tips na pwedeng ibahagi po para po malaman. Na o na ay legitimate opo. Na ano tong telang to?
2: Opo, ang una po siguro doon kasi ang isa sa mga kina-counterfeit din yung malong sa Mindanao. So, tingnan niyo po kasi minsan printed. Pag printed po yun, iba po ang kulay niya sa taas, iba yung kulay niya sa ilalim. So, automatically, pag printed yun, hindi na po yun hinabi. So, that's one very obvious case. Yung sa Cordillera naman po na talagang ginagaya din, makikita niyo po doon, malapad yung mga tela. Usually po, ang Cordillera textiles natin, halos kasing lapad lang ng mga habi yung lapad ng tela. So, if you have them long, wider, most likely po yan, hindi po yan gawang ng tao, gawa na po na yan ng makina. At ginaya lang po yung kulay, ginaya po yung mga linya mula po sa ating mga habi sa Cordillera. So, we hope po that when you join the fair, mas tumaas yung level po ng appreciation natin sa mga hinabing ito. At malalaman nyo yung ano po ibig kong sabihin dun po sa mga telang kailangan natin iwasan sapagkat talagang po may mga pamilya, may mga nanay, may mga anak po na ang kanilang kabuhayan ay dito po umiikot sa ating mga tela.
1: Mm-hmm. Ano-ano naman po yung mga provision sa ilalim ng National Cultural Heritage Act na gusto nyo pong palakasin dahil walang sapat na parusa laban sa counterfeit products?
2: Opo, hindi lang po sa National Heritage Act, pati po sa Consumer Protection Act sapagkat we are also deceiving the public. Ano po, pag sinasabi natin handloom woven to, Philippine made to, or Philippine textile to, pero hindi naman. So, gusto po natin palakasin in the sense na wala pa po tayong napapasang batas na nagpoprotekta po sa mga ito beyond the protection that intellectual property can actually provide. So, meron po tayong mga pending legislations ngayon sa Senado at I think meron din po sa mababang kapulungan para po patibayin yung cultural protection. Ibig sabihin po, hindi ito pag-aari ng isang tao, pag-aari po ito ng grupo ng mga tao. And this is exactly how our textiles are associated. Pag-aari po sila ng mga group of people like yung mga yakan po sa Basilan or yung ating mga weavers po sa Cordillera. So, yun po ay hindi necessarily po isang tao lang may-ari, which is technically the framework of our intellectual property protection regime. So, dito po ay pinagtutulong-tulungan naman ng ating mga iba't ibang mga sangay ng gobyerno para po mapaigting. And hopefully po, maprotektahan nga talaga natin yung ating mga sariling mga tela.
1: Mm-hmm. Director, sa kasalukuyan, paano pa po tinutulungan ng DOST, PTRI, ang ating weaving communities?
2: Number one po dyan, yung raw materials natin. Marami pong mga materialis galing halos lahat yan sa ibang bansa. So what we did, yung ating pong teknolohiya na magamit ang pinya, abaka, banana, at saka saging, at saka i-combine mo ito sa cotton, eh nakakagawa po tayo ng sinulid. As a matter of fact, pupunta po kami sa Benito Sullivan, sa Isabela, sa weekend, para po pasinayaan yung ating isang natural textile fiber innovation hub. Gawaan po ito ng hibla mula po sa ang saging na gagamitin po ng mga manghahabi natin sa Visayas, ay sa Cagayan Valley at saka po sa Cordillera. So, these are efforts to make these raw materials available to them. Aside from that, yung design po ng mga looms, yung access nila sa mga looms at saka training, these are all parts po of our effort para po maayudahan, ika nga, na hindi in the form of, always in the form of cash, but in the form of training, in the form of goods, in the form of services that the government can actually provide for our weaving communities.
1: Mm-hmm. Para naman po sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit po mahalagang suportahan ito pong ating mga handloom weavers sa bansa?
2: Napakahalaga po, hindi lamang dahil ang Mayo ay pagdiriwang po natin ng National Heritage Month, but you know, weaving and textiles is part of our culture. It's part of our economy. It empowers women. It celebrates, of course, our heritage and our craft. So, ang suporta po natin sa bawat isang mga hobby. And by the way po, around 90% of our weavers are women. And ang suporta po natin sa kanila ay suporta rin po natin sa ating mga pamilya, suporta rin po sa mga sa batayang sektor ng lipunan, ika nga, sa ating mga barangay, sa ating mga komunidad na meron sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, lahat po ng patuloy nating pagtangkilik sa hinabi ng ating mga hobby ay patunay at pagpapatunay sa ating umiigting na pagpapasalamat sa kanilang patuloy na pagsuporta at pagpapalawig po ng kultura ng ating paghahabi dito po sa Pilipinas. So it's really supporting our culture, it's really supporting our industry, and more importantly, supporting our families in the rural areas.
1: Mm-hmm. Bukod po dun sa pagtangkilik dun sa mga produkto, meron pa po bang ibang paraan na pwede pa pong makatulong at masuportahan po ang ating weavers?
2: Nako, yun nga po. Dapat po huwag natin masyadong tangkilik. If not, huwag po natin tangkilikin yung mga nanggagaya doon sa ating pong mga manghahabi, yung mga ating mga hinabi. It's a very good way po to avoid patronizing those, at para magamit natin yung ating mga ipon, yung ating ipambibili, na bumili po tayo ng tama at akma mula po sa talaga sa mga nagpapatuloy ng ating kultura ng paghahabi. So, by that po, mas conscious tayo, mas alam po natin kung paano po sila tulungan at paano po natin mapayabong muli ang industriya at ang kultura ng paghahabi po sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. Director, mensahe at paanyaya nyo na lang po sa publiko para po sa Hibla Weavers Fair at sa 2026 Philippine Handloom Weaving Festival.
2: Ay, inaanyan po natin ang lahat, lalong-lalo na po ang ating mga kasamahan sa pampublikong sektor, na bisitahin niyo po ang ating Weavers Fair. Gaganapin po ito sa Cubao, at makikita niyo po sa Facebook page ng PTRI ang ibang mga detalye. At gusto po namin pong gamitin ang pagkakataon na ito para po ibigyan ng assurance ang ating pong mga manghahabi na ang gobyerno, ang pamahalaan, ang estado po, at tayo pong mga Pilipino ay tumusuporta at nananalig sa napakagandang kinabukasan para po sa ating mga tela at sa ating mga manghahabi. At sana po ay patuloy po natin silang tangkilikin, patuloy po natin ikarangal ang paggamit at pagtangkilik sa ating sariling hinabi. At gaya po ng sinabi namin at palagi po namin sinasabi, sama-sama po tayo sa paghabi ng isang matatag at maginhawa at panatag na bagong Pilipinas.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Julius L. Lianyo Jr., Director 4 ng DOST, Philippine Textile Research Institute. Samantala, patuloy na tinitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng mga abot-kayang serbisyong medikal na hatid ng mga programa ng PhilHealth. Kabilang dyan ang karagdagang libreng dialysis at cancer treatment benefits. May report si Kenneth Pasyente.
3: Sa harap ng mga hamong kinaharap ng bansa, hindi kinakaligtaan ng pamahalaan ang usaping pangkalusugan ng mga Pilipino. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiyakin ang abot-kayang serbisyo medikal para sa lahat ng mga nangangailangan. Katunayan, nito lamang Lunes nang bumisita ang Pangulo sa Medical City para silipin ang pagpapatupad ng expanded benefits ng PhilHealth. Kabilang na rito ang expanded maternity care packages. Sa ilalim nito, naitaas na sa dating 29,000 pesos mula sa dating 9,750 pesos ang makukuha ng isang normal delivery patient. Kung cesarean naman, maaaring makakuha ng 58 hanggang 62,000 pesos ang pasyente. Kaya para kay Michael, nakapapanganak lamang ang may bahay, malaking kabawasan ito sa kanilang gastusin.
4: Malaking tulong siya in a sense na sa ngayon, yung anak ko po as in, yung baby, 7 months and a half weeks, nasa Nico na po siya. So, medyo kailangan ko talaga ng malaking halaga. Pero sa tulong ng PhilHealth, na naka-discount naman kami ng parang nabawas-bawasan po yung aking isipin.
3: Kabilang din sa programa ang Outpatient Emergency Care Benefit na sumasaklaw sa mga minor condition. Dito nakatakda na ang halaga para sa ER fees, diagnostics at mga gamot sa mga accredited na level 1 hanggang level 3 na ospital. Kaya si Melinda na kailangan ng check-up para sa kanyang karamdaman sa puso, tila nabunutan ng tinik.
5: Napakalaking tulong po kasi hindi ko inaasahan na dito sa medical city ay a-avail ko yun through sa ano, sa PhilHealth po. Kasi kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram, at sa iba pa pong ano, kailangan po dito ay naano naman po ng PhilHealth.
3: Wala ring patid ang pagpapatupad ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa pangunguna pa rin ng PhilHealth. Katunayan, mahigit 4,000 YAKAP clinics na ang bukas sa buong bansa, kung saan maaaring makakuha ng libreng 20,000 pisong halaga ng maintenance medicine kada taon.
6: Ang YAKAP, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
3: Pasok din sa YAKAP ang basic laboratory tests, pati na ang diagnostic para sa cancer.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
3: Kabilang din sa programa ng PhilHealth ang karagdagang libreng dialysis, gayon din ang mas pinalakas na cancer treatment benefits para hindi matigil ang gamutan ng dahil lang sa gastusin.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Kenneth, pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Sa ibang balita, upang mapanatiling abot-kaya ang presyo ng bigas at maprotektahan ng mga mamimili, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 118 na nagtatakda ng pansamantalang 50 pesos per kilo na price ceiling para sa imported rice. Epektibo ang direktiba ng Pangulo sa loob ng isang buwan sa buong bansa. Sa ilalim ng EO, inatasa ng National Price Coordinating Council na pag-aralan ang price ceiling sa loob ng 15 araw at irekomenda sa tanggapan ng Pangulo kung dapat pa ba itong ituloy, baguhin o alisin base sa kasalukuyang presyo sa merkado. Inatasan din ang Department of Trade and Industry na mahigpit na ipatupad ang price ceiling. Layon din ang kautusan na maiwasan ang hoarding o profiteering sa presyo ng imported rice. Inilunsad ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang libreng sakay para sa mga commuter sa Metro Manila. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang mga commuter sa National Capital Region. Layo nitong maging maayos ang biyahe ng mga manggagawa, estudyante at iba pang commuting public. 2 bus ng PCSO ang babiyahe mula SM Fairview hanggang Quiapo sa Maynila at vice versa. Ang libreng sakay ng PCSO ay magsisimula ng Lunes hanggang Biyernes mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 naman ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Trade and Industry, ako po si Director Cheryl Mundo. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
8: We know you're always on the go.
9: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
11: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagalit sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
17: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: This is a public service announcement.
9: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
19: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga update sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on!
0: Simula na
2: dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.

0: Magandang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Orion Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw ay araw ng Webes, May 14, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa ating DZSR Sports Radio at mapapakinggan sa ating talapitan 918 AM. Ngayong araw po ay very special dahil ang ating tampok ay isa pong special guest mula sa ating Philippine Sepak Takraw Team, si Jason Huerte. Pero mamaya, mag-aantay rin tayo ng kanyang talaga namang final, no, kung siya'y makaka-join. Dahil kanina lamang po umalis ang ating Philippine Sepak Takraw Team para mag-compete sa ESTAF World Cup. So alamin natin, gaano ba kabigat itong competition na to? At the same time, ano ba, ilan ba yung miyembro ng ating Philippine Sepak Takraw Team na sasabak para dito? But of course, before that, syempre pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Agad po nating pag-usapan itong balitang PBA. Meron pang tsansa para sa TNT Tropang Giga at sa Magnolia Hotshots matapos nilang maipuwersa sa do or die ang kanilang quarterfinal game. So dito muna tayo sa naging performance nitong TNT Tropang 5G. Wagi ang TNT, katapat ito pong NLEX Road Warriors 96-93 na ginanap po sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila. Ito po yung quarterfinal showdown nila dito sa PBA Commissioner's Cup. Ang nanguna for the TNT ay itong si Ball kung saan ay pinamunuan niya, no, yung scorer with 34 points mula sa kanyang 14 rebounds. Siya din actually yung pinangalanan bilang rebounder of the game. At syempre, tinulungan din siya ng ating mga locals including Calvin Oftana, Roger Pogoy, at Jason Castro. So ayon po doon sa naging reaction dito ni Coach Chot Reyes, sinabi po niya, "I think this is the first time in the whole conference that we had those three guys in double figures. Hindi magsabay-sabay ang magandang laro ni Calvin, Roger, and Jason. So they are really our three veterans, our three mainstays, and this is the first time that the three of them got double figure outputs. As long as we can get those kinds of help around ball, then we give ourselves better chances of winning." Itong si Calvin Oftana ay nag-deliver with 19 points. Si Jason Castro merong 14. Samantalang ito namang si RR Pogoy na pinangalanan bilang best player of the game ay mayroong 15 points output, no. So napakaganda na naging performance ng TNT kahit na sila po ay 8 seed, no, dito sa quarterfinals. At top seed yung NLEX yung kanilang nakaharap. Talagang hindi sila pumayag na matapos kagabi yung serye nila, no, sa quarterfinal. So ito pa, no, sinabi rin ni Coach Chot, "That's the value for us of Roger, because if you notice, we put Roger on him, si Robert Bolick, no, right away, no." So si Bolick naman, meron din siyang 15 points and 4 assists na talaga naman pong nakatulong, no. Samantala, dun naman sa sumunod na game, wagi ang Magnolia, no, nakasurvive sila against dito sa Meralco Bolts kung saan 95-89 naman ang naging final score nila sa kanilang quarterfinal showdown. Itong si Clint Chapman ang nanguna for the Magnolia with 21 points mula sa kanyang 12 rebounds, habang si Jerome Lastimosa ay merong 15 points, no, para dito sa Hotshots at maipuwersa nga nila yung do or die match against Bolts, no. Again, yung do or die for the quarterfinals nitong Magnolia at Meralco ay nakatakda sa darating na Saturday. But of course, ang namuno naman for the losing Bolts ay itong si Chris Newsom, no, with ang kanyang total output dito 23 points, no. So hindi naman sa nabaliwala, no, pero talagang gumawa talaga ng scoring, no, yung ibang mga players mula doon sa last 17 seconds, no. Itong si Lastimosa na pasok niya yung kanyang dalawang free throws para makuha yung lead, at syempre hindi rin po diyan nagtapos, no, si Polly talaga yung nagselyo ng panalo for the Magnolia, no, mula sa kanyang pinakawalang free throws sa natitirang 12 seconds ng laban. Samantala, let's look doon sa quarterfinal schedule, no. So ngayong araw ay sa Friday, no, magkakaroon ng laban for the San Miguel Beerman, katapat ang Rain or Shine, 5:15 PM po yan sa Inares Center Antipolo. At doon naman sa susunod na laban naman, 7:30 PM, ang Ginebra at ang Phoenix ay maghaharap din, no? So again, yung ito pong Ginebra, no, hawak nila yung twice to beat incentive, no. Ang Phoenix, kinakailangang matalo ang Ginebra, no, ng twice para sila po ay umabante doon sa semifinals. Same with the San Miguel Beerman, kinakailangan nilang talunin twice ang Rain or Shine para umabante din doon sa semis, no, nitong PBA Commissioner's Cup, no. Pero kung titingnan natin, sino nga ba ang merong pinakamaraming title na, no, dito sa PBA Commissioner's Cup? Nangunguna dyan ang San Miguel with 5 crowns at ang kanilang last championship was in 2024. Ang defending champion dito ay ang TNT Tropang 5G, no. Last championship nila ay noong last year with 3 crowns na sila, no, in overall, no. Katabla nila ang Barangay Ginebra, no, and yun po, no, yung Rain or Shine, meron din silang 1 crown pa lang, no, ng PBA Commissioner's Cup, pero napakatagal na yun, no, and it was 10 years ago, so 2016 pa. So, talaga namang ngayon, alamin natin sino kaya ang mananatili, sino ang mananaig, no, dito sa PBA Commissioner's Cup. Samantala, let's go international news. Ito galing po mula sa India, no, ang ating Filipino weightlifters, no. At ang latest natin, no, na merong resulta ay si Dave Lloyd Pacaldo, kung saan siya ay pumwestong pang-siyam mula sa men's 65 kilogram division nitong 2026 Asian Weightlifting Championships. Ginanap po yan Wednesday night sa Gandhinagar sa India. Itong si Pacaldo ay 26 years old, no, ay kanyang naibuhat, no, mula sa snatch ay 125 kilograms, no. Yun yung kanyang successful lift mula sa snatch. And doon naman sa clean and jerk, tinangka niyang bumuhat, no, ng 165 kilos, pero nabigo siya doon, no. Yung kanyang first attempt na 160, yun yung nag-proceed, yun yung naging good lift, no. Dahilan para maiangat niya yung 125 and 160 for a total effort na 285 kilos. So overall, siya ay pumwestong pang-siyam mula dito sa men's 65 kilogram division. Ang siyang naghari, no, dito sa nasabing division ay taga-China, si He Yuji, kung saan isang world at Asian records ang kanyang naitala mula sa kanyang 183 kilogram clean and jerk at sa kanyang total na 329 kilos tali, no. Yung taga South Korea, si Pak Myung Jin ay ang nag-uwi ng silver medal mula sa kanyang 321 total effort. Kasunod niya yung taga China din, si Ding Hong Ji, na nakuha naman yung bronze matapos siyang tumapos ng 319 total effort. So yan po yung ating mga medalist for the men's 65 kilogram division. But of course, hindi naman po umuwing luhaan talaga ang ating Philippine weightlifting team, kasi nauna po rito 2 days ago, nag-deliver na rin po, no, ng bronze medal yung ating pambatong si Rose Jean Ramos mula dito sa women's 48 kilogram division. Ang ginawa po naman nitong si Rose Jean Ramos ay nagkaroon po siya, no, ng 81 kilogram effort, no, mula sa kanyang snap. And sa kanyang clean and jerk naman, siya po ay bumuhat ng 95 kilogram, no, para sa kanyang combined effort na 176 kilo. So sayang lang, kinapos ng 1 kilo yung kanyang naging performance para double bronze sana. Dahil doon sa total, 1 kilo lang, no, yung naging kalamangan nung taga India, no, na si Komal Kohar with 177 kilogram total effort, no. Again, congratulations pa rin dito kina Rose Jean Ramos and Dave Pacaldo, dahil nauna na rin pong na-mention ng ating samahang weightlifting ng Pilipinas, President Monico Puentevella, na itong mga competition sa to, very important to, dahil ito yung magtataas, no, sa ating mga weightlifters sa IWF, no, standings. Para sa ganon, lalo na 2026 na, so talagang lahat ay magsisimula na rin when it comes doon sa paglilikom ng puntos papunta sa 2028 Los Angeles Olympics. Samantala, ngayong araw naman ay nagsimula na, no, itong Karate One Youth League mula sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. And actually, napakaganda na itong hosting ng Philippines na ito. No? 4-day competition ito, magsisimula ngayong araw or nagsimula na nga po ngayong araw at magtatapos sa araw naman ng Linggo. So, May 14 to May 17 itong nasabing okasyon. No? So, kung titingnan po natin, napakalaki no ng delegation dito. Imagine 867 athletes from 58 countries ang kasalukuyang narito ngayon sa bansa at sila po ay magpapasiklaban no sa 34 categories dito sa 4-day event at 136 medals ang siyang pag-aagawan dito. And kung titingnan natin doon sa schedule, ngayong araw until Saturday ang mga lalaruin dito ay junior and cadet competition. At sa darating naman na Linggo, yung final day, dito naman nakaschedule yung under 14 events. No? So, nariyan po, tututok dyan yung ating kasamang sina John Mogol, of course, si Jess Laid, and si Aaron Bayato for this 4-day competition. Kanina rin, may nakita rin tayo, no? Talagang nagsimula na yung aksyon, and doon sa ating naging kwentuhan with Sir Richard Lim kahapon, very ano siya, no? Optimistic dito sa hosting na to ng Philippines, no? Dahil this is a World Karate Federation sanctioned tournament, and yung makukuha ditong points no nung ating mga athletes from the junior and from cadet, no, especially for the junior, no, madadala nila ito doon sa kanilang senior rankings, no, yung points na makukuha nila dito. So may mga ilang tayong mga napangalanan na last time, no, na posible nating talagang bumandera. And of course, isa dyan yung si Sebastian Manyalak, no, si Bashi Manyalak, na nakakwentuhan din natin dito. Very impressive din. But of course, more than anything else, no, ang isa rin sa nakaka-proud, no, ang dito sa hosting na to ay talaga namang this is a very inclusive at the same time walang gender ano dito, no, very ano gender equality ang pinapairal dito dahil tatlo po sa kumbaga tawagin natin yung mga top female mga officials, no, ay siya talaga nating makikita dito. Including yung taga-Vietnam, si Nguyen Wang Ngan, na nagsisilbing tournament manager, no, dito sa Karate One Youth League. Ang China's na si Ma Junting ang chief referee at yung taga-Austria na si Sabrina Weiss naman ang head of the games management system. Again, itong si Nguyen, no, puntahan natin, taga-Vietnam, former world champion at 7-time Southeast Asian Games gold medalist, no. At siya ang tinuturing, no, na Vietnam's most accomplished karate athlete, no, isa siya doon. Habang itong si Ma from China nga, first WKF accredited international referee at serve as chief referee during last month's Karate One Premier League in Lashan, China, no. She was also among the torchbearers in the 2008 Beijing Olympics. So talagang Olympian po ito, no. And ito naman si Weiss, isang Austrian entrepreneur, designed the WKF approved scoring clicker system at ngayon ay ginagamit na, no, ng Karate Committee competitions globally. So talagang mga ito yung mga pride, no, mga women in sports mula dito sa karate. So tumutok po kayo, no, mula sa ating Facebook page DZSR Sports Radio 918 kHz at doon makikita nyo yung latest mula dyan sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City kasama si John Mogol. Samantala, checker time, it's 1:16 in the afternoon. Magbabalik pa po ang Game On for more.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Bangon. Ikaw pa, Enoypi ka. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam.

0: Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik ang Game On dito sa Sports Radio 918. At sa ating pagpapatuloy, ito, sumilip muna tayo mula sa latest result sa ginaganap no, na 11th Sanda World Cup mula sa Macau, China. So, aabante na no, ng finals ng men's 65kg event ang ating pambato na si Sander Alipio. So, assured at least silver na itong si Sander Alipio ng talunin niya itong taga-Peru na si Jesus Herreras Montalvo sa semifinals last night. No? So, congratulations sa'yo, Sander Alipio. Bukas, naka-schedule yung kanyang final or gold medal bout. No? And syempre, let's all pray no, na talagang may deliver niya no, yung gintong medalya para sa Pilipinas. Samantala, kaninang umaga naman, itong si Russell Diaz ay nakasiguro na ng bronze mula sa men's 52kg division matapos yung kanyang naging panalo against Indonesia's Feredy Sinaga. So, congratulations sa'yo, Russell Diaz. And yung iba pa po nating mga campaigners dito sa 11th Sanda World Cup ay sina Jennifer Quilapio. Pero yumukod siya against Indonesia's Teresa Florentina kaninang umaga sa women's 52kg class. So, dahilan para siya ay mabigong mapanalunan yung bronze medal. Sige, yun, Fred Padua. Ganon din yung nalasap, ganon din yung naging story. Yumukod naman siya kay South Korea's Gyeongsoo Park sa men's 60kg division. Pero yung isa po natin, yung nauna na nating naiulat, no, na defending champion sana, si Carlos Bailon Jr. ay nabigo pong mag-compete kaninang umaga sa bronze medal bout ng men's 56kg division dahil siya po ay may iniindang knee injury. So, ang hindi po natin kumpirmado kung ito bang knee injury ay mula sa kanyang nakalipas na semifinal bout against AIN

Jessica Pegulia ng United States, no? Straight sets yung kinahinatnan ng kanilang laban dito sa Italian Open. So, ang naging score ay 6-1, 6-2. Dahilan para siya ay umabante na sa semifinals. Ang next na makakaharap na itong si Swiatek ay si Elena Svitolina, no? Na siya namang nanalo against Elena Rybakina sa kanilang quarterfinal showdown, 2-6, 6-4, 6-4. Again, dun po sa isang semifinals, ang maghaharap po yung taga-Romania, si Sorana Cirstea at si American Coco Gauff. And syempre, kung sino man nanalo, siya ay aabante naman sa finals. Sa ATP Tour naman, sa quarterfinals, wagi itong si Casper Ruud, katapat itong si 13th rank Karen Khachanov, 6-1, 1-6, 6-2. At dahil dyan, siya po ay haharap, no, kay Luciano Darderi sa semifinals nitong ATP Tour, no, ng naging panalo naman itong si Darderi against Spanish teenager Rafael Jodar, 7-6, 5-5, 7-6, 0, no. So dahilan para sila po yung magharap doon sa semifinals. Eto naman, no, good news din ito, especially dun sa mga bansa na nag-qualify sa paparating na FIFA World Cup, dahil no visa needed na sa mga pupunta sa New Jersey, sa New York, kung saan ito mismo ay inanunsyo, no, ni US President Donald J. Trump, no, kung saan temporarily ay tinanggal po nila yung visa bond requirement para sa mga World Cup fans. So, previously, yung mga visitors from 50 countries ay kinakailangang magbayad ng $50,000 para makapasok, no, sa US. Pero dahil lima sa mga bansa, no, out of the 50 countries ang nakapag-qualify dito sa 2026 FIFA World Cup, including Algeria, Cape Verde, Ivory Coast, Senegal at Tunisia. So sila po ay wala nang babayaran. Basta kinakailangan lang ay dala-dala po nila yung official FIFA World Cup tickets at sila po ay mag-join doon sa FIFA's special visa appointment system. So again, ang FIFA po ay magsisimula ng June 11 at ito po ay i-host ng US, Canada at Mexico. So talaga namang maganda ito, no, especially dun sa mga nakapag-qualify na countries, especially baka may pamilya sila na gustong manood, no, noong FIFA World Cup. So no visa needed na. Samantala, ito naman dahil papalapit na rin ang papalapit, no, yung ating pagtatapos nitong prisaa, no. Gusto po nating silipin sino na nga ba ang nangunguna doon sa current standings for the prisaa, no. So hanapin po natin yung prisaa games, no. Again, nandyan po yan ang ating kasamang si Dennis Hilanga. At dito nga, no, kasalukuyang ginaganap po sa Bacolod Negros Occidental itong games, no, games proper, no. So ilan nga ba, nasa 12,000 I believe, no, yung mga entries na narito, and this is a private schools athletic association, no, National Prisaa Games, no. And as of May 14, 8 a.m. po kanina ay ang nangunguna mula dito sa youth division, no. Youth division muna tayo. Ang nangunguna po ay itong Region 7 Central Visayas na mayroon ng 75 gold medals, 37 silver at 34 bronze medals, no. So pangalawa po dito sa Region 7 ang Region 6 Western Visayas with 71 gold, 62 silver and 65 bronze medals, habang pumapangatlo, no, ang Region 4A Calabarzon with 45 gold medals, 53 silver, and 45 bronzes. Again, yung nakikita nyo po sa inyong mga screen, hindi po kasi siya nakaayos, no? Naka-format kung sino talaga yung nangunguna. So, per region, ganito nila inayos ang kanilang graphics, no? So, let's go to the senior division. Ang 1, 2, 3, no? Nangunguna sa medal standings, ang Region 7, Central Visayas din for the seniors division, 62 gold, 41 silver medals and 33 bronzes, no. Pangalawa sa kanila ang Western Visayas Region 6 with 62 gold medals, 35 silver and 35 bronze medals, habang pangatlo naman itong Region 4A Calabarzon with 37 gold, 24 silver and 30

0: 9 bronzes. So again, bukas nakatakdang magtapos no itong National Prisa Games sa Negros, sa Bacolod City, Negros Occidental. So alamin natin sino kaya yung mangingibabaw dyan. But of course, kayo po'y tumutok sa ating Facebook page, DZSR Sports Radio, para malaman, makilala sino ba yung mga latest winners, mga future champions natin mula dito sa National Prisa Games. Samantala, check your time. It's 1:26 in the afternoon. Magbabalik pa po ang Game On.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Happy 40th anniversary, Sports Radio 918. Thank you for all the news and highlights of every sports in the country. Keep it up and more power.

0: happy 40th anniversary, Sports Radio. Congratulations on this wonderful milestone. I remember as a young player, as a member of the national team, and even as a coach of the youth national team, Sports Radio, or the show Football Connection with Ms. Cecil Kimlat, was always there supporting us, getting news updates, and just spreading football love and getting people to rally and support the Philippine team. So I'm truly grateful for the support, for being our voice, and I hope hindi kayo magsasawa sa pagsuporta sa atletang Pilipino, sa mga coaches, at sa mga Team Philippines, or just sports in general in the Philippines. So once again, congratulations on this milestone, and I continue to pray for your success for many years to come as you continue to be the voice and the support that every athlete, every coach, and every team needs when we compete. So maraming maraming salamat and mabuhay kayo.
1: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anniversary. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa visa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918, dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs, at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro, o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay, at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa, at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay, tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng Boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The institution in Philippine sports broadcast.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.
9: At nagbabalik ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng live via Facebook, DZSR Sports Radio, at mapapakinggan sa ating dalapitan, 918 AM. Available po tayo mula sa ating PBS receiver. Libre lamang po yan. Mai-install, mada-download mula sa inyong smartphones at iPhones. No? Mula sa Google Play at sa App Store. Ito naman, sa ating pagpapatuloy, balikan natin. Sino nga ba ang talagang naghari matapos ang 14 stages nitong MPTC Tour of Luzon? A Heritage in Motion. At yan ay walang iba kundi si Nikita Shulchenko ng LCW UAE Cycle. So, after po ng 14 stages ng karera, ay siya ang nangibabaw, ang hari ng Tour of Luzon with 41 hours, 11 minutes and 10 seconds ang kanyang kabuang naging total. No? Siya'y nanguna mula sa individual general classification. Pangalawa sa kanya, itong si Anton Yubi ng 7-11 Click Road Bike Philippines. No? So, behind 1 minute 34 seconds. At pangatlo, itong si Yusef Ibrahim Al-Refai ng LCW as well, no? So, 6 minutes 45 seconds behind. Pang-apat, itong si Nash Joshua Lim ng MPT Drive Hub with 9 minutes 13 seconds behind, no? Itong si Nash Joshua Lim ang tumapos na best Filipino rider dito sa MPTC Tour of Luzon. Pang-lima naman, itong si Ronnie Langkita ng 7-11 Road Bike Philippines sa pang-limang pwesto mula sa individual general classification. Nagkaroon po ng one-on-one interview ang ating kasamang si Miss Judith Caringal with Nash Joshua Lim. Ano bang kanyang naging reaksyon dito sa kanyang fourth place finish at tumapos bilang best Filipino rider at the same time with Ronnie Langkita na panglima naman dito sa individual general classification. Panoorin at pakinggan po natin.
10: Nash Lim, best Pinoy in this MPTC Tour of Luzon. Congratulations. Yes, anong masasabi? Ang ganda ng finish.
11: Sobrang saya ko po. Talagang sinikir ko yung comfort ng GC para sa best Filipino po.
10: Hindi na ba talaga kinaya pa na pwedeng maiakyat maging third placer ka man lang?
11: Hindi po talaga lahat. Yun lang po talaga.
10: Gano'ng kalaki ito para kay Nash Lim?
11: Sobrang laki po sa akin. Masagin ko po ako this year sa Tour of Luzon.
10: Okay, from a national champion to the best finisher sa MPTC Tour of Luzon, ano yung susi? Paano nakuha ang best finish?
11: Yung mga teammates ko po, support ko kami yung team sa amin. Sobrang ano po kami lahat sa nutrition, sa lugar, sa training.
12: Nasa ilang taon ka ba?
11: 23 po.
12: Ang isang ka?
11: Kalokan po. Earth Kalokan.
12: Pang ilang tour po sa mga?
11: Pangalawa po.
12: Pero nag-tour ka na before?
11: Iba sa ano po?
10: Abroad.
11: Sa UAE po, sa Slovenia.
12: Last year, pangila ko na?
11: Last year, parang pang 15 po yata sa GC last year.
12: 15. So, taga saan ka?
11: Sa North Caloocan.
12: Bago to, anong ginagawa mo? Paano napunta sa cycling?
11: Ano lang, sadyante.
12: Computer lang.
11: Nung bata po talaga nagbabike na ako kasama rin sa Africa. And then, nung pandemic, nag-ano po akong mountain bike. XC po ako dati.
12: Sino nakadiscover sa'yo?
11: Yung dati po yung coach ko sa mountain bike. Si Donji Dormitorio.
12: Donji Dormitorio.
10: Daddy ni Ariana.
12: Ariana.
10: Anong instruction ni Coach Mac para maging best finisher? Mac Galedo.
11: Actually, ano lang talaga kami. Minsan, improvise na lang yung tactics namin. Nagayon mo ang nakalaan kung may chance na makasama ako sa breakaway tsaka na makabawas ng oras masama ako.
12: Nash, gano'ng kalaking bagay yung maganda yung pinakita mo sa dalawang ITT?
11: Sobrang laking bagay po kasi madami pa ako nakakain oras. And yun din po talaga yung laro ko yung ITT.
12: Paano na-develop yung sa ITT?
11: Yan, discover lang po namin yun ng coach kasi Coach Benedict Abbas.
10: What's next sa'yo? After nito?
11: Hindi ko alam. Baka maglaro po sa abroad.
10: Anong team ulit?
11: Factor Racing po.
10: Factor Racing. Baka ikaw lang tayong Pilipino dun, sa sikat na team, ano?
12: Next year, malamang ikaw ang magiging
10: Markman.
12: For all the Pinoy. So, ano yung plano mo to prepare for next year just in case of Sarah Kapo?
11: Training lang po talaga.
12: Okay. Kaya alam mo si Rostom?
10: Yun ang tanong ng fans eh. Nash, inasahan mo ba na yung mga Ronnie Langkita, Mervin Corpus at iba pang malalaking pangalan ay talunin mo dito?
11: Hindi po eh. Ano lang talaga. Kung ano lang yung mapakita ko yun na.
10: Nash, na magiging mga panigang. Okay, Nash Lim po.
9: At ayan, atin pong nakilala si Nash Lim, ang best Pinoy rider finisher nitong MPTC Tour of Luzon sa kanyang pang-apat na pwesto sa individual general classification matapos yung 14 stages nitong karera. Samantala, ang reaksyon naman ng kanyang coach, no, ang veteran rider ngayon ay isa pong talagang nakakapag-produce na, no, ng ganitong mga dapat nating subaybayang pangalan gaya ni Nash Lim. Si Kuya Mac Galedo, pakinggan at panoorin natin ang kanyang naging reaksyon.
13: Thank you very much. Natapos ng MPTC Tour of Luzon. Congratulations, MPT Drive Hub. Ayan, yung magandang uniforme. Dalawa, nasa top 10. Best Filipino nasa MPT Drive Hub. Coach Mark Galedo, congratulations.
14: Thank you so much po. Thank you so much for that. Sumabay-bay sa amin sa team.
13: Yes. Happy ba, Mark? Gano ka? Sabihin natin, kasaya yung buong koponan na wala man kayo dun sa yellow jersey, wala man kayo sa team dahil kayong defending champion, pero dalawa naman nasa top 10 and best Pinoy pa.
14: Yes, natakpan lahat yung hirap ng pagod namin at saka syempre yung suporta ng mga sponsors namin sa team na nasuklihan namin dyan paano na hindi man namin nakuha yung pagiging defending champion na sa team is nagpalit naman kami para i-defend naman yung title na malapit tayo sa GCS overall.
13: Feeling champion na rin ba sa individual kasi best Filipino dito sa napakahirap na karera?
14: Yes ma'am, kasi 14 days ito at saka syempre hindi natin ini-expect na mag best Filipino rider yung national champion natin sa individual time trial na si Nash Lim at saka si Rustom Lim. Sa kaagapin niya sa team dahil isa siya sa veterano, is yun ang laking bagay na naitulong niya sa team para mayakit natin yun.
13: Coach Mac, gaano kaganda yung naging plano nyo, yung talagang strategy, o sabihin mo ba sasamahan din ito ng blessing, ika nga, sa naging takbo ng karera? Kasi very timely ang pag-angat ni Nash Lim.
14: Yes, kasi isa rin talaga sa plano namin. Unang-una, all-arounder siya. But hindi siya sprinter talaga. Hindi siya nakaka-sprint. Hindi siya ganun kalakas pagdating sa sprint. Kaya mostly fourth place, pero yung naramdaman namin na mas okay na ilaban namin yung overall GCs, susunod naman everyday na may plano kami. Pinapakiramdaman pa rin namin kung talagang kaya pa namin sa team. Pero talagang nag-decide na kami after 3 stages na sabi namin individual na tayo magpo-focus buong team.
13: Yes. Umasa ka ba na ganito pa rin na maging performance ng MPT? Parang last minute ang formation ng team, ini-offer sa'yo. Tapos mga bata yung miyembro, ang tanging may pangalan, syempre si Rustom Lim at si Nash Lim.
14: Isa yun sa naging challenge sa akin, lalo na yan, dahil hindi ko nga nakasama ng matagal yung mga bata. Walang 2 months na nag-training kami. More on specific na lang, and then hindi ko na pinakialaman halos ng mga training programs nila na dala-dala dito sa team. At sinabi ko na kailangan kapain ko talaga maigi, kailangan hindi ko baguhin kung ano man yung kondisyon nila na papunta rito sa akin.
13: Yes.
14: Nasunod naman, at saka tiwala naman ako doon sa mga baon nila bago sila napunta sa akin. Yes. At tinuloy ko lang.
13: Gano'ng kahalaga na meron ka rin Rustom Lim? At nakaakyat din siya ha, sa GC na top 10.
14: Yes, kasi siya yung pinaka nag-guide sa team, lalo na doon sa mga bata. Dahil puro rookie na hindi pumupwesto talaga itong mga nasa likod nila, Rustom Lim at Nash Lim. Like Russell Agapito, tagal na ihinto sa... Walang mga pangalan talaga na nag-top, hindi sila pansinin.
13: Pero nagtrabaho.
14: Yes, sabi ko naman talaga, sundin nyo lang ang instruction na sinasabi ko. Matalo man kayo, ako sisisihin. Pero sinasabi ko, subukan nyo munang gawin. Hanggat hindi nyo nagagawa, hindi natin malalaman kung effective pa yung strategy.
13: Yes. So mula mismo sa'yo, anong description mo sa kampanya? Ano talaga ang susi ng tagumpay ng ating MPT Drive Hub?
14: Siyempre, unang-una yung suporta sa amin ng sponsor na talagang inalagaan namin na sinabi yung lahat ng kailangan natin from recovery, from hydration, to nutrition, kailangan ibigay natin sa team. At yun naman yung sinasabi ko sa kanila. Pinipilit ko na i-take nyo to dahil ito isa part ng pagpapalakas natin, isa part ng pa-recovery natin, lalo na yung mga bigay sa amin ng SIS, from waking. Siyempre, ang laking bagay sa amin ito dahil napaka-expensive kung bibili namin ito. Sumunod sa plano, sa strategy ng coach, ng manager, at siyempre ng mga veterano na nasa loob na ng peloton.
13: Ano kaya ang sunod para sa MPT Drive Hub?
14: Nagpahaging na ng salita si Boss Ari na magkukontinue. Hopefully, sana magandang opportunity to para sa mga bata. Siyempre, hindi naman din tayo nagsasara ng pinto para sa mga upcoming, sino pang potential na rider na pwede natin makuha. So,
13: gaano ka-fulfilling ang panalo para kay Coach Mark Galedo? Sabi ko nga, ito yung unang team mo na ikaw ay humawak na. Nalasa yung talaga ang responsibilidad. Tapos multi-stage race, di ba?
14: Yes, nagpa-flashback sa akin yung history ng ako yung lumalaro. At saka siyempre, paulit-ulit ko sa kanila sinasabi ko ano yung experience ko at saka ano yung strategy ko na ginagawa every time na lumalaban ako ng ganito kahabang stages na 14 stage, 8 stage. Sabi ko, try natin, huwag tayo matakot kasi talaga mga bata sila medyo may kababa na subukan yung mga strategy na pinupush ko sa kanila.
13: Meaning talagang Coach Mac, mukhang dito na ang linya mo, pagiging coach. Maraming mahusay na siklista, hindi pwedeng mag-coach, di ba? Hindi nila na-implement kung ano yung kahusayan niya. Pero feeling mo rin ba na mukhang nandito na, dito na dinadala?
14: Siguro dito na talaga dahil hindi ko man ginusto talaga pero parang dito papunta yung career ko after ko ng professional career. Pero yun naman, ang sa akin is nagpapasalamat ako sa matiwala na binigay sa akin ng mga nag-endorse sa akin dito sa team para ipagkatiwala itong buong team. And syempre, pagpapatuloy ko na i-share sa mga bata yung mga natutunan ko rin sa mga previous coach ko at team ko.
13: Yeah. Please talk about Nash Lim. Yung husay ni Nash Lim, yung character din ng bata, yung attitude ng bata sa mga instruction na binibigay mo, knowing na hindi man natin ganun kakilala at ganun katunog ang pangalan ni Nash dito, kumakarera yan sa ibang bansa. Okay. Tama ba?
14: Since nung national championship, actually last year pa, nakita ko na yung pangalan ni Nash Lim na lumabas. Na biglaan nung lap din ng bagyo, at binabasa ko yung ugali ng bata, tinitingnan ko, inobserva ko, nasabi, minsan pumasok din sa isip ko na pangarap kong mahawakan ng bata ito. Pero, syempre meron na siyang mga personal coach, team. Pero sabi, isa sa pangarap ko na mahawakan yung mga ganitong klase ng bata na willing talaga makinig, madaling mag-apply sa mga instruction ko. Talagang yung kung ano usapan namin ng gabi, yun ang nangyayari na ginagawa niya. Talagang hindi siya mahirap turuan.
13: Yes.
14: Madali siyang makaano sa instruction, adapt.
13: Okay.
14: And syempre, ang lakas, potential talaga siya.
13: Kaya pala nasa, ano yung factory racing siya sa Europe? Factor racing sa Europe?
14: Yeah.
13: Oo. Siya rin yung kumarera na halos nakipagsabayan sa KOM Taiwan kay Chris Pro.
14: Siya din po yun.
13: Ayun na.
14: Kaya sabi ko, isa to sa caliber rider na magandang mahawakan natin sa national team.
13: Salamat na marami, Coach Mac Galedo, and congratulations. Baka may huling gustong sabihin sa mga sumuporta at syempre sa lahat ng mga tagahanga na ngayon ng MPT Drive Hub.
14: Muna-una, ipasalamat ko sa mga nagtiwala sa akin para hawakan ko ang buong team ng MPTC Drive Hub. Kila Boss Ari, kila Boss Chan, sila Sir Rick, sila Sir Bong, mga part na nag-ano sa akin dito, sila Sir Jun, buong bumubuo ng field cycling. Maraming salamat po, Moonshine, Lakos Reynard, thank you so much sa mga binigyan niyo ano sa akin. Sila naman ang nag-ano talaga sa akin dito, nagdala lahat ng nasa paligid ko.
13: Yes.
14: Kung di naman sila yung nagbanggit about sa akin, hindi naman din siguro ako mapupunta rito. Thank you so much sa inyo lahat at sa lahat na sumuporta sa Team MPTC Drive Hub.
13: Yes, at salamat. Congratulations.
14: Thank you
13: okay.
14: so much.
13: Coach Mark Galedo, Judith Karingal pa rin po for MPTC Tour of Luzon. Congratulations.
9: At ayan, atin pong napanood at napakinggan si Kuya Mac Galedo, ang coach po ngayon ng MPT Drive Hub. Talagang proud na proud siya mula sa kanyang dalawang riders na sina Nash Lim na tumapos sa pang-apat sa individual general classification at si Rostom Lim naman ay pang-walo. No? And again, sabi niya nga, ito yung first time na humawak siya ng isang team talaga as legit na coach talaga, no? Kung saan lahat ng responsibility nasa kanya. That's why napaka-proud niya, no? na ipinagkatiwala sa kanyang itong team, no. Samantala, yung nag-overall champion po dito ang 7-Eleven Road Bike Philippines sa Team General Classification at sila ay nakapag-uwi ng 2 million pesos cash prize. Samantalang for the Individual General Classification, overall champion na si Nikita Shulchenko, 1 million pesos naman yung naiuwi niya. Meron ding mga consolation prizes, no, sa mga second to 10th placers, no, mula sa Team GC at sa Individual GC. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Thank you so much sa ating mga nakasama mula sa ating Facebook live streaming, DZSR Sports Radio at sa 918 AM, sa ating Master Control kay Sir Winston Del Rosario, Sir Mark, si Kuya Timmy, and of course ang ating Malolos Transmitter, no. Muli, ako po si Aryan Malyare. Ito ang Game On. Magandang araw sa lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
18: Philippine Standard Time, it's 1:59 PM. Good afternoon, and here is the news. A driver identified by his alias Mel Oragon, a volunteer driver by the National Bureau of Investigation Agents, was arrested after several gunshots were heard inside the Senate in Pasay City on Wednesday night. Initial investigation showed that the suspect, allegedly armed with an undetermined caliber of gun, fired several gunshots inside the Senate building, causing panic and alarm among people in the area at around 7:50 PM inside the GSIS compound. The suspect is facing possible charges of violation of Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. NBI Director Melvin Matibag has previously said that there were no agents deployed at the Senate following the gunshots heard at the chamber's premises on Wednesday evening. In Isabela, more than 34,000 corn farmers in Isabela whose crops were hit by the dry spell will the release of 350 million pesos in emergency cash aid. The Department of Social Welfare and Development said it extended 350.22 million in emergency cash assistance to 34,590 corn farmers from the towns of Agandanan, Burgos, Cordon, Quezon, Reina Mercedes, Rojas, San Guillermo, and San Manuel. The agency's ECT program seeks to help farmers cope with the prolonged drought that caused significant damage to crops and their livelihoods. The ECT payout activities are ongoing to ensure that no farmer affected by the dry spell will be left unaided. In news overseas, France hold more than 1,700 passengers and crew on a British cruise ship docked in Bordeaux after an elderly passenger died of suspected hantavirus infection. Dozens have also suffered from upset stomachs aboard in the Ambition. Most of those 1,233 passengers from Britain and Ireland, with 514 Indian crew members also on board. Health officials also, however, said there were no connection with the hantavirus outbreak suspected of killing three passengers on the Dutch MV Honduras cruise ship that set sail from Argentina. One 90-year-old passenger on the mission run by Ambassador Cruise Line Company had died, and about 50 people have shown symptoms of stomach issues. Philippine Standard Time, it's 2:02 in the afternoon. Matiling natutok Sports Radio para sa mga pinabagang balita tungkol sa laro ng sports. Mula po si Wade Tapales, at isang magandang hapon sa inyong lahat.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
20: Mahal ang gamot.
19: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
21: Mr. President, pwede pa yakap?
19: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
22: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
23: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
19: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na tatlong beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
23: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
24: Ready!
16: Football Connection. Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football. Football Connection. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
25: Good morning and welcome back to the final session of the day, Philippine Sportswriters Association Forum. This morning, we will be talking about the successful journey of the Philippine National Union team.
0: Good morning, Partner Randy. Good morning, Philippine Sports Writers Association. Kanalan mo ang ating Pangulong Francis Cachoa. And all the members, pakakalan natin ang Team Philippines. Okay, represented by a member and of course, a PFF Media Officer. Wow, what a history and her story could be news. Okay, so sana po at tayo ay nasa ating PSA FB Facebook page. Likewise, over Sports Radio 918 on a daily basis. Good morning to be telling us.
25: Yes, partner, in behalf of Vice President Francis Ochoa of the Daily Inquirer, maraming salamat po sa aming sponsor, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Charlie Corporation, Bio Philippines, and Arita.
0: And yes, for the second straight time, the Philippine Women's National Football Team, the Filipinas are in the FIFA Women's World Cup. Wow! Her story continues, okay, so next year, we are

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam.

0: 4 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Kamusta Pilipinas? It's a Thursday, May 14. Kung kayo man ay medyo nagugulumihanan at hindi na alam kung ano ang inyong tututukan sa dami ng mga kaganapan sa ating bansa. Samahan niyo po ako ngayong hapon as we will be going back in time sa paano nga ba nagsimula itong istasyon ng Sports Radio 918. In a while po no, ay ating sasariwain at kasabay ng ating pagdiriwang ng 48th anniversary ng Sports Radio. Yung naging simula, yung naging birthplace of Sports Radio 918 mula mismo sa paningin at mga mata ng former station manager ni si Miss Aurora Webb de los Reyes and ang aming supporter na si Sir Ron de los Reyes. Yan po ang ating ibabahagi ngayong hapon. So, samahan niyo ako this afternoon. Pwedeng-pwede niyo mapakinggan 918 kHz sa inyong mga talapihidan. Available din tayo syempre sa Facebook at DZSR Sports Radio 918 Facebook page. And follow nyo na rin kami sa aming Twitter at Sports Radio 918. And kung gusto nyo naman makinig sa inyong mga telepono, sa inyong mga cellphone, pwedeng-pwede yan through the PBS Receiver app. Gamitin lamang at hanapin nyo yung Sports Radio logo doon para kami inyong mapakinggan ng mas malinaw. At this point, ito na. Atin ang sariwain, atin nating saksihan, atin nating pakinggan itong naging pagsisimula, sabi nga nila, pagbukal ng Sports Radio sa paningin ng ating former station manager na si Ms. Aurora Webb de los Reyes at ang aming supporter na si Sir Ron de los Reyes.
1: Hello, Hello Sports Radio! Ako po si Ron de los Reyes.
2: At ako po naman si Webb Malyari de los Reyes.
1: Ako parang natatandaan ko itong eksenang ito sa booth ng Voice of the Philippines, VOP. Pero alam ko matagal na ito, more than 40 years na pala tayong dalawa.
2: Sandali. Hindi naman to love story natin, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, yung love story, naman love story, kundi ang beginnings ng Sports Radio.
1: Yes, Sports Radio started way back, Radio Sports pa yan, di ba? E di ba taong 1979, sumunod ka lang sa akin sa government network, Voice of the Philippines pa noon, Tinig ng Pilipinas.
2: Hoy, hoy. Nako ha. Ano ka? Anong sumunod? Kaka-graduate ko lang noon ng Communication Arts at ka-apply ko pa lang sa NMPC o National Media Production Center. Kaya bagong-bago pa lang ako sa broadcast network. Habang ikaw, ilang taon ka ng broadcaster noon?
1: Oo, nakailang taon na rin ako kasi noong araw, working student ako. Nag-start ako sa radio when I was in second year college. At nagkaroon ako ng regular work sa FEBC Far East Broadcasting Company doon sa Valenzuela,
2: Bulacan.
1: Na dating Bulacan, ngayon bahagi na ng Metro Manila. Anim kami sa magkakapatid at ako yung panganak. So I had to take over the reins of providing for the family, helping provide for the family. Kasi nawala na yung father ko as early as 1970.
2: Wow, talagang humble beginnings, no? Para kang SB19. Anyway,
1: yeah,
2: kaya nga
1: SB20.
2: Kaya nga ako dakilang PA naman ng mga announcer natin ng VOP at ikaw ang voice over announcer noong unang pagpasok ko sa NMPC.
1: Naalala ko yung linya na yun. Kayo nakikinig sa Tinig ng Pilipinas. Voice of the Philippines.
2: Familiar voice, right?
1: 912 ba yun?
2: 918 kilohertz.
1: Anyway, tuloy natin. Teka, parang napunta naman tayo sa ating dalawa. No? Di ba Sports Radio ang pinag-uusapan natin?
2: Kaya nga, mapunta na tayo doon sa landas na iyon patungong SR o Sports Radio. Dahil siguro sa sports background ko, pwede rin naman nating tagurian ang love story ng Sports Radio.
1: Kasi pagpasok mo sa VOP, Web na ang dalamong pangalan. Base sa kwento mo, nung ikaw ay naglalaro pa sa UST at naging paborito mong player, si comparing pretty well.
2: High school pa ako noon. Nagbabasketball na ako. Anyway, idolo ko talaga si Freddie Webb. At kaya nga, na nagsimula na akong mabigyan ng writing, reporting job mula sa pagka-PA, nabiyayaan din akong mabigyan ng pagkakataon ng then BOP station manager, si Mr. Ben Tabisaura, na mag-host ng sports program na Daigdig ng Palakasan. Tuwing Linggo, natatanda mo yun, 4 to 6 p.m. At Como Sports Program, nagsimula akong kumonta sa mga national sports associations, no, para malaman yung mga latest na developments ng mga Filipino athletes natin. Tatandaan ko rin na gintong alay noon eh, si Mr. Michael Pion, di ba? Nag-cover tayo ng Imbaya Sports Festival doon sa
1: Benguet. Ano pa yun? Kay John Chua doon sa Banawe, Ifugao. Yun, native sports yung kinover natin noon. No?
2: Oo.
1: And,
2: masaya yun eh. Iba-ibang ano, igorot games.
1: Kalimutan ko yung mga terms nila. Like meron tug of war. Iba yung tawag nila doon eh.
2: Nako, ito na. Kalimutan ko.
1: And then meron ding talunan, may habulan, karera. Yung masaya. Masaya mag-cover nung time niyan.
2: Oo nga. Tapos after that, tumuloy tayo sa Baguio City sa training camp ni Michael Kion. At syempre, that time, sikat si na Lydia De Vega Mercado. I mean, hindi pa siya Mrs. Mercado noon, di ba? Tapos si Elma Muros, naging Mrs. Posadas later on. Tapos si Isidro Del Prado, Hector Baguio, Steeple Chaser. Tapos si Irvin Delavandia, di ba? Yung javelin throw natin. So yung susunod na ano natin ay nangyari noon, ano? Of course, talagang malaking bagay ang gintong alay ng panahon na yun.
1: Kaya nga ako yung siguro pinag-partner sa'yo sa Daigdig ng Palakasan noong 1979 dahil sa bigat ng bigat yung load ng ano eh, ng sports eh, sa dami ng mga nagaganap noong panahon na yon. At para gumaang ang yung workload. As we mentioned earlier, we covered the Imbaya Sports Festival organized by ace photographer John Chua. And then, mga sumunod na buwan o taon ay nakasama na rin natin sa programa as contributors sina Ginoong Fred Dumba, Freddy Abando, Danny Romero, hanggang sa nabuo ang grupo ng Radio Sports sa pamumuno ni Mr. Mon Santiago. At nakasama na rin sina Edwin Sese, Peter Aguila, G. Plazo Alvarez, Aida Gatguda, hanggang sa nadagdagan pa ng iba pang announcers at writers na naging MBS, Maharlika Broadcasting System. Sina Tata Bar Samson, naalala ko si Tata Bar, no? Malit na tao pero laki ng boses. Ricky Santos, Cecil Kimlat, that served the much-needed sports news information, features, interviews of the government network. At napadagdag pa sa akin ang aking programang Sports Newsmakers na weekly rin, no, tuwing Sabado, na nagtampok naman ng mga sports personalities na nagbigay ng karangalan sa ating bansa sa iba't ibang larangan na kanilang ginagalawan. And then, nagkaroon din ng sports column on there. This was much later. No? This was Monday to Friday na kinibiblangan naman ng mga
2: batikang editors
1: and commentators. Nandiyan sina Gus Villanueva, Iking Gonzalez, Lito Takuhan, Barry Pascua, Tony Sedayao, Beth Celis, and Tessa Jasminez. With the exception of Tessa, wala na pala yung ibang mga nabanggit nating pangalan. No? Mm-hmm. I was one of the sports columnists on the air. No? But I handled the motoring side, the motorsports side.
2: Okay, liwanagin muna natin, Rono. Base sa naging karanasan natin, from VOP, Voice of the Philippines, na mga taong 70s yun eh. Ang government network, binago ang pangalan. Noong early 80s, if I'm not mistaken, naging MBS o Maharlika Broadcasting System. Dito nabuo ng husto ang Radio Sports Group na naatasang mamuno sa coverage, if you remember it, no? Ng 11th Southeast Asian Games na ginanap dito sa ating bansa noong taong 1981. Kaya ito ang naging first ever major sports coverage undertaking ng Radio Sports under the Government Broadcast Network. At ang kauna-unahang international coverage ng Radio Sports ay noong 13th Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand, noong December 1985. Hindi ko yung makakalimutan. Kasi apat lang kami sa coverage team na masasabi kong lean and mean. Kasama ko, si na Edwin Sese bilang writer-reporter, si Michael Charles Bugo, ang batikang announcer ng MBS English Station DZFM, at technician na si Abet de Guzman. Lean and mean kasi po, sa simula pa lamang, wala talagang budget sa coverage. Noong time na yun, talagang, yun ang usual eh, walang budget yung coverage. Puro personal donors. Pero, pasalamat na rin kami sa nilakad ni Mr. Milton Alingod sa Malacanang na apat na non-revenue round-trip ticket sa PAL. Kaya natuloy yung coverage na ito. Apat lamang kaming nag-cover ng 18 sports. Biruin mo yun, ano? Medyo talaga mabigat. Kung meron na kaming prior coordination with Radio Thailand's Miss Ricky Lai Thong Prom, naalala pa pangalan niya, friend ko yun, grabe ang naging coordination nila. At yung mga ibang mga events kasi, recap, summary na lang ang aming kinover, ang aming ibinigay sa aking mga taga-subaybay.
1: Mm-hmm.
2: At yung na-cover ng live, yung usual, yung paborito ng masan Pilipino, ano bang paborito mga sports, no?
1: Mm-hmm.
2: Basketball, boxing, athletics, mga gano'n, no? Tennis, kung uso yung, well, yung tennis, naging ano na lang yung popular because of Alex Ayala. Pero of course, meron pa tayong ibang mga, it's volleyball. Yun ang mga kinover namin noon. Talagang nakapag-banat kami ng buto. Yung kung sasabihin mo, nakapag-banat ng buto ng gusto. Biruin mo, apat lang kami nag-cover versus 18 sports. Kaya talagang na-challenge kami ng gusto. Kahit limited ang resources at manpower, sinikap talaga namin kayanin. At kinaya naman. Kasi grabe rin ang suporta naman sa Pilipinas, no? Yung ating mga taong ano, nasa mga writers natin, tapos yung mga naka-assign sa master control, no? Yung mga writers, PAs, technicians, silang sumasalo sa mga ibinabato naming reports mula Bangkok. Kaya dito nahasa ng gusto. Si Narik, no? Si Narik Yap Santo, si Cecil, yan, talagang gumaling ng gusto si Cecil doon. Of course, si Aida Katdula, marami pang iba.
1: Oh, grabe ang pinagdaanan ng Radio Sports. No? Pero ito talaga ang umukit sa isipan at puso ng mga Pinoy ang maging up-to-date palagi sa mga kaganapan sa sports pagkat dito lumalabas ang masasabi nating massive nationwide support na kailangan ng ating mga nagpupunyaging mga atleta. At noong February 1986, naganap ang political upheaval sa ating bansa pagkatapos ng mapayapang People Power Revolution, nagkaroon tayo ng mga pagbabago. Kasama na rito ang pag-upo sa pwesto bilang bagong broadcast network director na si Ginoong Jose Marie Luis Gonzalez. Ang streamlining ng apat na himpilan sa ilalim ng bago nitong pangalan na PBS o Philippine Broadcasting Service sa pamumuno ni Ginoong Frankie Batakan, Radyo ng Bayan ang naging flagship radio station at dito opisyal na binuo ang pagsasanib puwersa ng Radio Sports at ang English station na DZFM na nabinyagang DZFM Sports Radio noong May 10, 1986. Magpo 40 years na pala
2: years
1: sa ilalim ng pamumuno ng ating kaibigan na si Ginoong Dado Roa.
2: At sa kauna-unahang pagkakataon, formal na nagkasama ang sipag at galing ng mga personalidad ng station ng DZFM, sina Mirna Haber, Benji Castro, Mike Bugo, mga DJ announcers yan, Belma Ignacio, Audrey Madrid, Peter Paul Patrick Lucas, of course, no?
1: At ang mga bagong recruit na sina Ann Camua, Binyas, Judith Caringal at mga technicians na kasama sa master control at labas ng himpilan na sina Ronald Paran, Milo Gionella, Mike Cervantes,
2: Rodi Gabriel, Chris Bautista, Oli Lopez, Dong David, Doy Clavicilla, ang dami pa niya, Boyet Garcia at ang ating mga kasing sipag na mga kababaihan na sina Belia Dumawa, sina Nida, yan, si Nida Soriano, Roselyn Villapando, at ang napakasipag na ating driver na si Danny Engalan.
1: Danny Engalan, di ba yan si Chip?
2: Ah, si Chip. Yeah.
1: Kaya naman sa pagtulong-tulungan nga ng mga tao sa production at technical side, lalo pang nanganak nang nanganak ang local and international events na sinubaybayan ng gusto ng ang sports radio sa mga live coverage na tulad ng cycling, Tour of Luzon, PBA, PABL, at maraming pang iba bukod sa Southeast Asian Games, Asian Games, at Olympics. No, talking about the Olympics na. Ito eh, isa sa pinakaluma akong jacket. No? This was from the 1988 Seoul Olympics.
2: Siyempre, Ron, no? Malaki rin ang papel na ginampanan ng San Miguel Corporation, thank you, sa pamamagitan mo as Head of Broadcast Media ng PR, lalo na nang mapalipat ka na doon.
1: Yes, nung time na yun, wala pa akong masyadong exposure sa sports. In fact, una ako nakapanood ng Southeast Asian Games noong 1981. Track and field, featuring Lidia De Vega Mercado and Isidro Del Prado. Nakita ko doon kung paano yung mga stride ni Lidia, di ba? At nanalo siya doon ng, if I remember right, dalawang gold medal, one in 100 sprint and 200 meter sprint.
2: Kaya napahanga ka ng gusto, di ba? Okay, kaya yung paglipat mo sa San Miguel, kasi nga, medyo yung ating, yun na yung lundo o climax ang ating love story, ganun ba yun? Lumipat pa doon kasi nga nagkaroon na tayo ng apat na supli na pare-pareho namang nahilig sa sports. Kaya yung mga kabataan, no, halagang talagang because of sports radio din sa mga latest news and developments, ganun, mga na-feature ng mga athletes natin, ay nasusubaybayan ng mga kabataan ang mga sports happenings. At ang SMC ay isa sa ating major sponsors ng sports radio, lalo na sa mga international coverages. Panggitin na rin natin ang kapwa natin mga mamamahayag sa Philippine Sports Writers Association o PSA at ang dating Sports Columnists Organization of the Philippines o SCOOP na makasama nating umagapay sa mga iba't ibang kaganapan. Kaya't sa mga naging partnerships na ganito, tunay na maasahan ang taus-pusong paglilingkod sa taong bayan ng sports radio na naging totoo naman sa kanyang naging slogan. Ano bang slogan ng sports radio? You heard.

0: experience na awitin ng ating pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang, during the victory ceremony na kung saan nanalo ng gold ang ating mga athletes, tulad ng mga boxers and then yung mga basketball players. Naalala ko na si Leopoldo Cantancio.
1: Paul Cantancio. Yes.
0: Pati si Leopoldo Cervantes, no? Naglaro sila doon.
1: Parehong Paul.
0: Nasa amateur boxing. And eventually, that was in 1989, ano? 1988, si Paul Cervantes naman ay nanalo ng bronze medal in the 1988 Seoul Olympics. And Arian Cerdeña won the gold medal
1: sa
0: in the demonstration
1: naman.
0: Sport of bowling. Sarap alalahan eh.
1: Oh, ang daming mga nangyari magaganda. And I'm sure sa Present Sports Radio ay marami talaga nangyayari pang talagang kahanga-hanga ang ating mga atleta at syempre sa mahusay na pagpapahayag ng ating mga kasama sa sports radio.
0: So haba ng ating kwentuhan
1: na ako eh.
0: Tungkol sa kasaysayan ng sports radio based on our actual experience, sana po naman ay naging malinaw at kapakipakinabang itong naibahagi naming kaalaman sa inyong lahat. Kaya mula po sa kaibuturan ng aming puso, ako po muli si Ron De Los Reyes. Maraming po salamat sa inyong pagsabaybay.
1: At ako rin po naman si Web Maliari De Los Reyes at nagsasabing journey on, congratulations Sports Radio, and let's greet them, mainit na pagbati. Happy 40 years, Sports Radio!
0: Maraming salamat.
1: Maraming salamat po.
2: Maraming salamat, Mr. Ron De Los Reyes and si Ma'am Web De Los Reyes sa kanilang paggunita, no, pagkilala dun sa mga naging events and activities. Kung paano nga ba nag-umpisa ang Sports Radio, kung saan ang mga simulain, kung ano-anong mga tao ang bumuo dito sa ating istasyon. And as someone na bahagi ng mga kasalukuyan na host na itong mga programang ito, ay nagpapasalamat tayo sa lahat ng naging members ng Sports Radio from the past up to the future. And isang malaking karangalan po na maging kasama sa pamilyang ito. Anyway, so very exciting ang starts of Sports Radio, and hopefully ay magtuloy-tuloy itong makulay na kwento ng ating istasyon. Kaya samahan nyo kami palagi sa aming mga episode. May mga ibabahagi pa po tayo ng mga panayam at at the same time may mga storya ngayong araw sa Sports Radio Magazine. Yan po ay ating tutukan pagkatapos ng ilang paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basain na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: Naghahanap ka ba ng puhunan para sa iyong negosyo pero walang maipang collateral? Good news! May programa ang Department of Trade and Industry o DTI para sa iyo. Sa ilalim ng kanilang No Collateral Loan Program, maaari nang makahiram ang mga maliliit na negosyante nang hindi kinakailangan magsangla ng ari-arian. Layo nitong matulungan ang MSMEs na makapagsimula o mapalago pa ang kanilang negosyo.

0: negosyo. Simple lang ang proseso. Basta rehistrado ang iyong negosyo, may malinaw na plano, at kaya makapagbayad. Pwede kang mag-apply sa pamamagitan ng accredited lending partners ng DTI. Kaya huwag palampasin ang oportunidad na ito. Magtungo sa pinakamalapit na DTI office o bisitahin ang kanilang official online platforms para sa kumpletong detalye. DTI No Collateral Loan Program. Suporta para sa iyong pangarap na negosyo.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling

0: I'd like to take this opportunity to greet and to congratulate Sports Radio 918 kHz. Happy 40th anniversary. Indeed, Sports Radio 918, the institution in sports broadcast, has gone a long way, and it will continue to go a long way with Cecil Kinlap, of course, as the station manager. Sports Radio 918, the institution in sports broadcast, where sports is great and up to date. Again, congratulations, Sports Radio 918 kHz.
1: Happy 40th anniversary, Sports Radio 918 kHz. Congratulations to the station manager, my good friend Cecilia Kinlat, and the entire DZSR family. Sa loob ng apat na dekada, you have carved your niche in the Philippine sports broadcast. Mula sa real-time coverage ng iba't ibang sporting events, nandiyan ang Southeast Asian Games, Asian Games, palarong pambansa, Tour of Luzon, at marami pang iba. Beyond coverage, you have also championed youth-oriented shows and inclusive initiatives para isulong ang pambihirang talento at determinasyon ng ating mga Paralympic athletes. Mabuhay ang institusyon ng Philippine Sports Broadcast. Once again, congratulations to the dedicated men and women behind the success of Sports Radio 918.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Minutes makalipas ng alas 4 ng hapon, nagbabalik po Just Light for your Sports Radio Magazine. Saktong-sakto yung bati. Maraming salamat po sa ating mga station managers from the Presidential Broadcast Service. Ma'am Che and Sir Alan. Si Sir Alan po ay madalas nyo napapakinggan sa ating main station, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at si Ma'am Che naman ang station manager for 87.5 Republican 1 and Capital FM 2. Saktong-sakto kasi nabanggit ni Ma'am Che, Tour of Luzon. Eh, alam naman natin natapos yan yesterday. Officially, awarded na po ang mga prizes. Napakalalaking premyo ang natanggap, nakuha nitong mga winners of the races. 14th stage Tour of Luzon. Binahagi pa nga no, na mamaya ipaparinig natin sa inyo yung naging interview with one of the coaches ng tour, ang MPT Drive Hub. Ating pakikinggan yan kung ano nga ba ang nangyari. But let's have a look back. Magkano nga ba ang earnings for this Tour of Luzon 2026? Ang pinakamalaking winner for this edition ng A Heritage in Motion ay si Antoine Habi at or Anton Yubi at ang 7-Eleven Click Road Bike Philippines, securing the biggest share ng 12 million peso total purse para sa MPTC Tour of Luzon. Ang team na pinupondohan, shout out kay Sir kay Engineer Bong Sual, nakakuha lamang po ng 3,835,325 pesos in the 14th stage summer spectacle. Si Yubi, na former member ng World Tour team na Quickstep, Sudal Quickstep, nakasungkit at nakakuha ng 1,150,000 pesos, kabilang ang 500,000 pesos para sa kanyang runner-up finish in the individual general classification, 350,000 para sa kanyang King of the Mountain title, at another 300,000 pesos para sa sprint honors. Samantala, si Ronnie Lenquita eh nakakuha ng 250,000 pesos while for placing 5th yan. And itong si Mervin Corpus also had a same amount sa kanyang naging performance. On the other side, LCW UAE ang tinanghal na malaki rin ang nakuha, second coming dito sa event na ito, as the team of the overall champion na si Nikita Shulchenko, and brought home 3 million pesos, 48,275. Sana ay magamit ng husto dun din sa mga riders nila na Filipino, no, for LCW. The Russian claimed 1 million para sa kanyang yellow jersey performance. Samantalang ang Syria na si Obrahim Al-Refai won 600,000 pesos as the best young rider and third place overall. Ang Go for Gold naman ang tumapos second in team general classification and got 1,080,000 pesos. Ang MPT Drive Hub ay tumapos fourth as the richest team with 780,000 pesos including yung 300,000 na nakuha ni Nash Lim, and the best young Pinoy siya for this individual general classification. National team ng Malaysia was fifth in terms of cash purse with 691,000 pesos while Standard Insurance collected 558. Sila yung na-push out dun sa team general classification nitong LCW. Followed by Excellent Noodles with 339,000. Seoul Korea Cycling Team, 375,000. D-Reyna Orion Cement with 259,000 pesos. CCN with 127,000 pesos. And Gapyong Cycling Team, ang team po ng former champion na si Deyong Ju, 29,000 lang ang kanilang nakuha. At si Ponte Wijaya Indonesia with 10,000 pesos. Yung top 10 din ng race, yung overall general individual general classification, had also gotten yung kanilang prize money kagabi. Speaking of Nash Lim, no, isa siya sa mga best performers ng Pilipinas. Actually, siya ang best performer ng Pilipinas for the individual general classification. Siya ang pinaka maganda ang future as a young rider. Pinakita ang kaya niyang sumabay not only sa sprint sa individual time trial, but sumubok din siya dun sa mga climbs. Medyo kinapos lang. And siguro, maraming babaunin na aral itong ating mga riders for this successful campaign. So definitely, kumpletuhin natin yung storya with the coach of MPT Drive Hub na si Coach Mark Galedo. Ano ang kanyang masasabi sa pagtatapos ng MPT City Tour of Luzon 2026?
4: Thank you very much. Natapos ng MPT City Tour of Luzon. Congratulations, MPT Drive Hub. Ayan, yung magandang uniforme. Dalawa, nasa top 10. Best Filipino nasa MPT Drive Hub. Coach Mark Galedo, congratulations.
5: Thank you so much for much for that. Tapos mabay-bay sa amin sa team.
4: Yes. Happy ba, Mark? Gano ka? Sabihin natin, kasaya yung buong koponan na wala man kayo dun sa yellow jersey, wala man kayo sa team dahil kayong defending champion, pero dalawa naman nasa top 10 and best Pinoy pa.
5: Yes, natakpan lahat yung hirap ng pagod namin at saka syempre yung porta ng mga sponsors namin sa team na nasuklihan namin dyan kung paano na hindi man namin nakuha yung pagiging independent champion sa team. Nagpalit naman kami para i-defend naman yung title na malapit tayo sa GCS overall.
4: Feeling champion na rin ba sa individual kasi best Filipino dito sa napakahirap na karera?
5: Yes, ma'am, kasi 14 days ito at saka syempre hindi natin ini-expect na mag best Filipino rider yung national champion natin sa individual time trial na si Nash Lim at saka si Rustom Lim. Sa kaagapay niya sa team dahil isa siya sa veterano, is yun ang laking bagay na naitulong niya sa team para mayakit namin yun.
4: Coach Mac, gaano kaganda yung naging plano nyo, yung talagang strategy, o sabihin mo ba sasamahan din ito ng blessing, ika nga, sa naging takbo ng karera? Kasi very timely ang pag-angat ni Nash Lim.
5: Yes, kasi isa rin talaga sa plano namin. Unang-una, all-arounder siya. But hindi siya sprinter talaga. Hindi siya nakaka-sprint. Hindi siya ganun kalakas pagdating sa sprint. Yeah, mostly fourth place. Pero yung naramdaman namin na mas okay na ilaban namin yung overall GCs, nag-ano naman, na susunod naman. Every day na may plano kami, Pinapakiramdaman pa rin namin kung talagang kaya pa namin sa team. Pero talagang nag-decide na kami after 3 stages na sabi namin individual na tayo magpo-focus both teams.
4: Yes. Umasa ka ba na ganito pa rin na maging performance ng MPT? Parang last minute ang formation ng team, ini-offer sa'yo. Tapos mga bata yung miyembro, ang tanging may pangalan, syempre si Rostong Lim at si Nas Lim.
5: Isa yun sa naging challenge sa akin, lalo na yan, dahil hindi ko nga nakasama ng matagal yung mga bata. Walang 2 months na nag-training kami. More on specific na lang, and then hindi ko na pinakialaman halos ng mga training programs nila na dala-dala dito sa team. At sinabi ko na kailangan kapain ko talaga maigi, kailangan hindi ko baguhin kung ano man kondisyon nila na papunta rito sa akin.
4: Yes.
5: Nasunod naman, at saka tiwala naman ako doon sa mga baon nila bago sila napunta sa akin. Yes. At tinuloy ko lang.
4: Gano'ng kahalaga na meron ka rin Rostong Lim? At akyat din siya ha, sa GC na top 10.
5: Yes, kasi siya yung pinaka nag-guide sa team, lalo na doon sa mga bata, dahil puro rookie na hindi pumupuesto talaga itong mga nasa likod nila, Rostong Lim at Nash Lim. Like Russell Agapito, tagal na ihinto sa... Walang mga pangalan talaga na nag-top, hindi sila pansinin.
4: Pero nagtrabaho.
5: Yes, sabi ko naman talaga, sundin nyo lang ang instruction na sinasabi ko. Matalo man kayo, ako sisisihin. Pero sinasabi ko, subukan nyo munang gawin. Hanggat hindi nyo nagagawa, hindi natin malalaman kung effective ba yung strategy.
4: Yes. So mula mismo sa'yo, anong description mo sa kampanya? Ano talaga ang susi ng tagumpay ng ating MPT Drive Hub?
5: Siyempre, unang-una yung suporta sa amin ng sponsor na talagang inalagaan namin na sinabi yung lahat ng kailangan natin from recovery, from hydration, to nutrition, kailangan ibigay natin sa team. At yun naman yung sinasabi ko sa kanila. Pinipilit ko na i-take nyo to dahil ito isa part ng pagpapalakas natin, isa part ng pa-recovery natin, lalo na yung mga bigay sa amin ng SIS, from waking. Siyempre, ang laking bagay sa amin ito dahil napaka-expensive kung bibili namin ito. Sumunod sa plano, sa strategy ng coach, ng manager, at siyempre ng mga veterano na nasa loob na ng peloton.
4: Ano kaya ang sunod para sa MPT Drive Hub?
5: Nagpahaging na ng salita si Boss Ari na magkukontinue. Hopefully, sana magandang opportunity to para sa mga bata. At syempre, hindi naman din tayo nagsasara ng pinto para sa mga upcoming sino pang potential na rider na pwede natin makuha soon.
4: Gaano ka fulfilling ang panalo para kay Coach Mark Galedo? Sabi ko nga, ito yung unang team mo na ikaw ay humawak na. Nalasa ka talaga ng responsibilidad tapos multi-stage race, di ba?
5: Yes, nagpa-flashback sa akin yung history ng ako yung lumalaro eh. At saka siyempre, paulit-ulit ko sa kanila sinasabi ko ano yung experience ko at saka ano yung strategy ko na ginagawa every time na lumalaban ako ng ganito kahabang stages na 14 stage, 8 stage. Sabi ko, try natin, huwag tayo matakot kasi talagang mga bata sila eh. Medyo may kababa na subukan yung mga strategy na pinupush ko sa kanila.
4: Meaning talagang Coach Mac, mukhang dito na ang linya mo, pagiging coach. Maraming mahusay na siklista, hindi pwedeng mag-coach, di ba? Hindi nila na-implement kung ano yung kahusayan niya. Pero feeling mo rin ba na mukhang nandito na, dito na dinadala?
5: Siguro dito na talaga dahil hindi ko man ginusto talaga pero parang dito papunta yung career ko after ko ng professional career. Pero yun naman, ang sa akin is nagpapasalamat ako sa matiwala na binigay sa akin ng mga nag-endorse sa akin dito sa team para ipagkatiwala itong buong team. And syempre, pagpapatuloy ko na i-share sa mga bata yung mga natutunan ko rin sa mga previous coach ko at team ko.
4: Yeah. Please talk about Nash Lim. Yung husay ni Nash Lim, yung character din ng bata, yung attitude ng bata sa mga instruction na binibigay mo, knowing na hindi man natin ganun kakilala at ganun katunog ang pangalan ni Nash dito, kumakarera yan sa ibang bansa. Yes. Tama ba?
5: Since nung national championship, actually last year pa, nakita ko na yung pangalan ni Nash Lim na lumabas. Na biglaan nung lap din ng bagyo, at binabasa ko yung ugali ng bata, tinitingnan ko, inoobserba ko, nasabi, minsan pumasok din sa isip ko na pangarap kong mahawakan ng bata to. Pero, syempre meron na siyang mga personal coach, team. Pero sabi, isa sa pangarap ko na mahawakan yung mga ganitong klase ng bata na willing talaga makinig, madaling mag-apply sa mga instruction ko. Talagang, talagang yung kung ano usapan namin ng gabi, yun at yun ang nangyayari na ginagawa niya. Oh, talagang yes. hindi siya mahirap turuan.
6: Yes.
5: Madali siyang makaano sa
6: satisfaction,
5: yes. Adapt.
6: Okay.
5: And syempre, ang lakas, potential talaga siya.
6: Kaya pala nasa ano yung factory racing siya sa Europe? Factory racing sa Europe? Oo. Siya rin yung kumarera na halos nakipagsabayan sa KOM Taiwan kay Chris Pro.
5: Siya din po yun.
6: Ayun na.
5: Kaya sabi ko, isa to sa caliber rider na magandang mahawakan natin sa national team.
6: Salamat na marami, Coach Mac Galedo, and congratulations. Baka may huling gustong sabihin sa mga sumuporta at syempre sa lahat ng mga tagahanga na ngayon ng MPT Drive Hub.
5: Una-una, ipasalamat ko sa mga nagtiwala sa akin para hawakan ko ang buong team ng MPTC Drive Hub. Kila Boss Ari, kila Boss Chan, sila Sir Rick, sila Sir Bong, mga part na nagano sa akin dito. Sila Sir Jun, buong bumubuo ng field cycling. Maraming salamat po. Moonshine, Lakos Reynard, thank you so much sa mga binigyan niyo ano sa akin na sila naman ang nagano talaga sa akin dito, nagdala lahat ng nasa paligid ko.
6: Yes.
5: Kung di naman sila yung nagbanggit about sa akin, hindi naman din siguro ako pupunta rito. Thank you so much sa inyo lahat at sa lahat na sumuporta sa Team MPTC Live.
6: Yes, at salamat. Congratulations.
5: Thank you
6: okay.
5: so much.
6: Coach Mark Galedo, Judith Karingal pa rin po for MPTC Tour of Luzon. Congratulations.
3: Ayan, malinaw-linaw na breakdown and at the same time, recap nitong nangyaring 14th stage MPTC Tour of Luzon 2026. Ano kaya ang mga magaganap, madadagdag na ruta na, so on next year, 2027, MPTC Tour of Luzon. O Tour of Luzon pa ba ang kanilang gagawin next year? O dadagdagan na nila ng Tour of Visayas at Tour of Mindanao? Marami ako nakikita na nagre-request sa mga listeners natin ng ganyang transition. Well, we'll wait kung ano ang mangyayari, anong mga magaganap. Definitely exciting yung mga kwentong baon ni Miss Judith Karingal on Sunday sa kanyang cycle lane. Pakinggan nyo yun. Alas 12 po hanggang alauna ng tanghali yung cycle lane natin dito sa stasyon, para mas updated kayo kung ano nga ba ang mga susunod na hakbangin for the MPTC Tour of Luzon. 46 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala.
7: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
7: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
7: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
7: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok, para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po yung nakikiisa sa lahat po ng nakikinig sa Sports Radio. 40 years of service sa Philippine Sports. Isang haligi ng radio sa Pilipinas. Sa amin po na nagmamahal ng football, nakita po namin kung paano po sinuporta ng Sports Radio ang football sa Pilipinas. Yung panahon na binabangon ng football sa Pilipinas para sa men's at saka sa women's team, andyan na po sila. Pag-cover ng mga World Cup games magmula early 2000s, andyan na po sila. Hanggang sa pumasok na po ang ating women's team sa World Cup at muling babalik sa World Cup sa Brazil, andyan pa rin po sila. Andyan din po sila nang sinaksihan nila yung pagpasok ng ating men's team sa Asian Cup ng 2019. At kung babalikan po natin yung mga panahon na yung tinatawag na miracle sa Hanoi ng 2010, yung mga unang panalo ng men's national team after a very long time na matalo between 2004 to 2006, andyan po siya. So, isa po siyang haligi ng Philippine football. At ikinagagala ko pong batiin ulit ang Sports Radio kasama ng kanyang mga taong malugod na nagsisilbi para sa bayan. Maraming pong salamat.

Congratulations for your 40th anniversary. After 4 decades, we've been the voice in sport broadcasting, sharing information and inspiring stories of Filipino athletes and coaches. And sa loob po ng 40 years, patuloy ninyo ang kinikilala at sinasuportahan ng mga atletang Pilipino kagaya ko. Simula pa lang sa pagiging player hanggang sa ngayon. At dahil sa inyo, mas nabibigyan ng pansin at nare-recognize yung mga sakripisyo, talents at tagumpay namin. Kayo ang naging mahalagang tulay upang maiparating sa bawat Pilipinong tunay na diwa ng sport na shoot and sports. Thank you for your dedications in promoting the sports and uplifting the Filipino athletes. Kayo yung naging platform to continue and inspire the young generations of athletes. And sana po patuloy kayong magbigay ng mga information at kwento sa mundo ng sports. At sana'y mas humaba pa yung inyong servisyo. At congratulations po again. At mabuhay kayo. At mabuhay tayong mga atlet ng Pilipinas.

0: Hi, Spartito team! Congratulations sa 40 years! Apat na dekada ang serbisyo sa atletang Pilipino at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa niyo. Thank you for always supporting the women's football community and I feel grateful that in the past 10 years, nagsama-sama tayo sa pag-agat ng sport na to. Kaya, many more years to come, stay healthy and stay together. Happy anniversary!
1: Sports Radio 918 AM.
2: Minutes makalipas ang alas 4 ng hapon at nasaksihan po natin yung ilang pagbati sa ating 40th anniversary mula sa mga kasamahan natin from the football community. And mula football, dakuha naman natin mga kaganapan sa National Prisa Games sa natapos na ang campaign ng Naga College Foundation with a gold medal finish sa girls volleyball competition. At para makumpleto yung story ang yan, pakinggan natin itong naging panayam with their team captain Rhea May Bayrola, hatid sa inyo ni Mr. Dennis Hilanga.
3: Rhea, congratulations. First championship ever for high school girls ng Bicol. Ano masasabi mo?
4: Super thankful po ako sa nagawa po namin yung best namin po para mapanalo namin yung championship na to. Tapos, sobrang pressure po sa sarili namin kasi first time ko po ito na nag-risa first and last ko. Kaya, thank you. Super nag-thank you ako sa mga ka-team ko kasi nagawa din nila yung best nila para sa mapanalo namin tong game na to.
3: Rhea, second set, nakita natin parang na-prostrate si coach. Medyo lumayla yung laro nyo. Pero third and fourth, ano kayo nag-adjust para talaga matuwa nyo na yung panalo?
4: Na-adjust ko namin yung ni coach kasi nagagalit na po siya. Tapos sobrang kumpiyansa po kami sa second set na yun kasi napanalo na po namin ang first set. Kaya yun, nakuha ng kalaban yung second set, tapos nag-adjust na kami para sa third set na kailangan maipanalo namin.
3: As the team captain, paano mo ginaid yung mga teammates mo na yung pressure is labanan? Kasi ang tindi rin nung binigay na laban ng Region 12 eh.
4: Yung pressure po nila, sinasabihan ko lang po sila na na focus lang sa laro, relax lang ang katawan. Kasi si coach nagsasabi, sobrang pressure po talaga kasi sabi niya lagi na ipasok mo lang, tapos ang dami-dami niya pang sinasabi. Kaya ginaguide ko po yung player namin para lang ipasok yung serve, relax lang, tapos yun na, ipasok mo din po nila.
5: Si coach, ganun ba talaga mag-react? I mean, magturing sa inyo?
4: Yes, mo, ganun po siya. Kaya nasanay na po kami kung anong i-react niya sa amin. Yung mga tama na sinasabi niya, ipapasok po namin sa utak namin. Tapos yung mga nakaka-pressure po namin, ipalabas na po namin para hindi kami kabahan.
3: Pero nating personal naman kay coach, hindi naman kayo nagtatampo, nagagalit sa kanya pag may mga ganun.
4: Hindi po kami nagtatampo kay coach kasi lahat po ng sinasabi niya, nakakatulong man po sa amin sa loob.
3: Rhea, paano ka nag-start sa volleyball?
4: Nag-start po ako nung nakikita ko po yung mga mas matatanda ko po na pinsan na naglalaro ng volleyball. Tapos sobrang nag-enjoy po sila nun, kaya nainggit po.
3: Anong pinakapangarap mo sa paglalaro ng volleyball? I mean, kung ipaperson mo talaga itong sports?
4: Magiging pro player.
3: Anong year mo na?
4: Magka-college na.
3: Magka-college ka na? May mga school bang mga nanliligaw mo sa'yo?
4: Yes po. Last playing year ko po sa Palarong Pambansa. After po ng Palarong Pambansa, Manila na po ako, GRU.
3: Okay. Nag-commit ka na sa GRU?
4: Oo po. Sila po yung nagkuha sa akin para maglaro ng indoor tsaka beach volley.
3: Paano kanila nakita?
4: Ga-recommend po ako sa assistant coach po namin kasi doon po siya galing. Yung college pa siya, doon po siya nag-graduate. Kaya kina-recommend niya po ako.
3: Pero how thankful ka sa prisaan na dito nagsimula yung karir mo ngayon, nasa big league ka na sa Manila?
4: Super, super thankful po ako kasi ito po yung first and last ko po. Tapos na ipanalo po namin yung Prisa. Tapos yung last year na college, sobrang pang-bash po nila sa amin.
3: Bakit?
4: Kasi po, yun nga, sabi nila sa amin na wala daw po kaming mapapatunguhan, ganyan. Tapos, nakita nga po namin sa mga comment ganyan na grabe yung pang-bash nila sa amin na hindi daw namin makukuha yung ano. Tapos pag after po nito, pag-college po namin, di po nila kami tutulungan na mag-ano sa school nila, ganyan.
3: Ano-ano, sorry?
4: Hindi po kami nila tutulungan na mag-ano ng school nila kung saan man sila nag-school ngayon, yung dating college po namin.
5: Ano lang feeling that you proved them wrong? Ano lang pakiramdam na pinugong yung mali ko?
4: Ang saya-saya po kasi after the ano po, pagod sa training, lahat-lahat po, yung pinagpagura namin na suklian na po, nakuha na po namin ang champion.
5: May ina-idol ka ba sa mga pros niya?
4: Meron po.
3: Sino?
4: Yung dati po, yung bata pa ako nun, si Alisa Valdez po, pero ngayon po, nakita ko po ang performance na availability yun. Siya po yung pinaka-idol.
3: If may chance na mapanood ni Bella tong interview na to, anong gusto mo sabihin sa kanya?
4: Hi! Sa inspired po ako sa kanya, sobra po, kaya maglalaro po kasi siya, sobrang mautak po niya. Kaya po yun, parang pinipilit ko pa yung sarili ko na gayahin po yung performance.
3: Sino lang mga gusto mong pasalamatin, Rhea?
4: Salamat po sa Naga College Foundation, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, sa Region 5, at sa mga family ko po na palaging sumusuporta sa akin kahit sa malayo ako. Thank you po. Tapos tsaka kay Sir Mario po na lahat ng game namin nanonood po siya. Thank you po.
3: Thank you, Rhea.
5: Thank you, Rhea.
2: At yun nga po yung mga kaganapan with the win of the Naga City dyan sa Prisaa National Games 2026. Yung iba pang detalye ay inyong tutukan sa aming Facebook page at DZSR Sports Radio 918. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pagtutok sa ating DCAP and at the same time ay episode ng Sports Radio Magazine. Salamat sa mga nakasama natin sa Master Control, nandiyan si Sir Mark, si Sir Winston, si Mika and si Timothy, ganun din ang ating malolos transmitter. Muli, ito po si Jess Lied. Magandang hapon, Pilipinas!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Dos. Headlines. Ngayon.
9: Philippine Standard Time, it's exactly 5 p.m. and here is the news. The Armed Forces of the Philippines dismissed concerns that the shooting incident at the Senate could trigger destabilization. AFP Chief General Romeo Bronner Jr. said, "The Armed Forces are very professional and what happened last night will not spark destabilization involving soldiers. Marines deployed at the Senate were not involved in the shooting incident," according to the AFP Chief. The Marine Security and Escort Group, or MSEG, are assigned to secure government facilities such as the Senate, Congress, the Department of Foreign Affairs, and other offices. In Albay, the damage to agricultural products in Albay province due to the ashfall brought by Mayon volcano's unrest has reached over 13.32 million pesos. Department of Agriculture Deputy Spokesperson Joycel Panlilio said, 228 farmers were affected by the volcano's activity. The area affected by the ashfall has reached 102 hectares, while 228 farmers have been affected. Included in the assistance it has extended to affected farmers includes seeds, fertilizers, pesticides, and farm tools. In news overseas, Thailand will cut the visa-free stay period for tourists from 93 countries from 60 days to 30 days to prevent criminal activity. The Ministry of Foreign Affairs will submit a plan to the Cabinet for approval to reduce the visa-free stay period for foreign tourists in the country. Thailand has set a visa-free period for tourists from 93 countries since July 2024. In addition, Thai authorities will check other visa types to ensure that individuals entering the country comply with the purpose of the visa. In sports, three women play key roles in the staging of the Karate One Youth League Manila, which opened today at the SM Mall of Asia Arena in Pasay City. They are Vietnam's Nguyen Huang Ngan, who serves as tournament manager, China's Ma Junting as chief referee, and Austria's Sabrina Weiss as head of the games management system. Nguyen is a former world champion and seven-time Southeast Asian Games gold medalist, making her one of Vietnam's most accomplished karate athletes. Ma, meanwhile, is China's first WKF-accredited international referee and served as chief referee during last month's Karate One Premier League in Leshan, China. She was also among the torchbearers in the 2008 Beijing Olympics. Wise of Austria designed the WKF-approved scoring clicker system now used in Karate Kumite competitions worldwide. Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated President Richard Lim said the tournament highlights gender equality and underscores the growing influence of women in the sport. Philippine Standard Time, it's 5:03 p.m. and that's it for the early news. This is Mika Go. Good afternoon.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Mr. President, pwede pa yakap?
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
15: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
15: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
17: Worry no more!
16: Worry no more!
17: Recap tayo
16: dito sa Post-Game!
17: Walang mintis!
16: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
17: 918 AM!
18: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!
19: Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang Post Game sa ngalan ni John Magol. Ako po si Aryan Malyare. Ngayong araw po ay araw ng Huwebes, Mayo 14, 2026. At syempre tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook, Dizzy SR Sports Radio 918. Mapapakinggan sa ating 918 kHz. Live din po tayo mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM at sa The Capital 104.3. Very special itong ating episode dahil talaga naman pong kaliwat kanan ang ating coverages. Talagang bahagi po tayo sa unang araw ng Karate 1 Youth League mula sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nandyan po tumutok ang ating kasama at ang original na may-ari nitong programang to, si John Magol. At the same time, nasa penultimate day na po tayo ng ating National Prisa Games 2026. Pupunta rin tayo sa Bacolod Negros Occidental kung saan aalamin natin ang latest patungkol dito sa standing. Sino na nga ba ang nauunang schools at region dito sa National Prisa Games? At the same time, recap mula sa nakalipas na MPTC Tour of Luzon 2026 mula naman sa ating kasamang si Judith Caringal. Pupunta rin tayo sa Malaysia dahil isa pong miyembro ng ating Philippine Sepak Takraw team si Jason Huerte ang ating makakakwentuhan mamaya, no, bago ang kanilang laban sa ISTAF World Cup. Ready na ba kayo? Simulan na natin. Agad po tayong pumunta sa Bacolod, Negros Occidental, kung saan nandyan ang ating kasamang si Dennis Hilanga. Hi, Dennis!
12: Ay, ang magandang hapon sa iyo at sa ating mga tagapakinig sa post-game at nasa huling araw na nga tayo ng kompetisyon sa National Presa Games 2026. Ay, ang sabi mo kanina, penultimate day, tama naman yun, pero yung last day ng actual competition is today. Though may iba pa yung mga natitira team events bukas, pero mga ilan na lang yung natitira, like yung women's volleyball. Ayan, no? So, ngayon, ay last day of the competition sa mga individual events. Yung sa athletics ay natapos na tayo today. So, inaantay lang natin matabulate yung final results, no? At yun na yung magkoconclude for this year's athletics competition dito sa Paris 2026. Yung girls volleyball, natapos na rin yan kanina. Ayan. Pero ito, ang mas maganda natin yung makita ngayon is yung overall tally, no, ng medal count natin kasi ngayon ay hindi pa pumapasok yung karamihan sa mga medalya from after 2 p.m. So ang habang natin ngayon is yung medal tally as of 2 p.m. today. Ayan. So ito, napakaganda ng nagiging kwento dito sa youth division kasi parehong tabla sa 75 goals ang region 7 at region 6. So, sila po ay naglalaban for the overall lead. Pero mas lamang kasi yung Region 6 or Western Visayas with 72 silver. So, sila yung nauguna dito. Ano. Sa bronze naman, meron silang 80. Total niyang 227. So, kumapangalawa ang Central Visayas at 75 gold, 41 silver and 49 bronzes for a total of 165. Malayo na ang Calabarzon at number 365 gold, 54 silver at 59 bronze medals equaling to 178 medals. Sa pang-apat naman ang Region 5, Bicol Region at ang NIR or Negros Island Region at number 5. Ayaw. Iba, ang kwento na ngayon dito naman sa senior division kung saan matapos ang mahigpit na agawan for the top spot ng Western Visayas at ng Central Visayas. Umalagwa na ito pong Region 7, yung Central Visayas. Iniwan na nila itong Western Visayas. Meron silang 26 gold medals na advantage. No, kaya sila ang kasalukuyang number 1 with 98 gold sa mga alpayan ng 58 silver at 49 bronzes para sa kabuuang 205. At yung Western Visayas nga, naiwan sila at 72 gold, 51 silver and 41 bronzes for a total of 164. In third place, kagaya sa youth, na ay ang Calabarzon with 42, 29, 61 gold, silver, bronze. Ang kabuuan niyan is 132. So, ay, rather, ayaw, may clarification tayo dito. Rather, third place na pala. So, third place na ang Stock Sargen with 48 gold, 48 silvers, and 40 bronze. 136 in total. No, sila yung pangatlo. That is a clarification, no? Kasi nga na ibalik nila o dinislodge na itong Stock Sargen yung Calabarzon to number 4 at nasa ikalimang pwesto naman ang Negros Island Region. Ayan. So bukas ayang yung magiging closing ceremony natin. Kanina tinatanong natin, no, kung meron bang magiging cash incentives or cash reward yung ating mga atleta na magme-medal dito. Ang sabi nila ng presaan, eh wala po kasi ano naman ito, this is for the school's glory, yung camaraderie among the member schools at syempre yung competitiveness, no, yung masiguro yung level of play. Kaya walang mga financial rewards na maibigay. Kumbaga, ano to, battle for ano lang, for glory sa kanilang mga sarili at sa school pride. At syempre, ayang ang pinaka-importante dito is yung marami tayong mga nakitang kwento ng tagumpay na naman ng mga atleta na nasa grassroots level. And lahat sila, no, may kanya-kanyang naibahagi sa atin. At lahat sila, isa lang din yung misyon, no, yung gamitin yung sports bilang atunay para mas makamuti pa yung kanilang buhay. Ayan.
19: Yes, napakaganda naman no ng mga stories din no. Nakita nga rin natin yung ilan sa mga panayam talaga no, talagang ngayon pa lang sa kanilang mga murang edad no na kikita na natin na talagang very bright no, very clear yung path na gusto nilang marating, and most of them gusto syempreng maging bahagi ng ating national team.
12: Oo, tama ka din, Ayang. Kasalasan rin yung itatanong natin na if pursue ba nila yung paglaro ng sports o talagang habang nag-aaral sila. Pero siguro mga 80% doon sa mga tinatanong natin, marami silang gustong mangyari sa kanilang respective sporting careers. Yung iba gusto maging professional, yung iba gusto maging national team. Yung mga ina-idol nila ng mga batikan na natin ng mga malalaro no, sa iba't ibang larangan. Kagaya nung sa volleyball kanina, Ayang, no? Nakausap natin yung mga players from Bicol region doon sa nag-champion na girls sa volleyball. Sabi nila, gusto nila maging pro players balang araw at sundan nila pang ng kanilang mga idol. Yung nag-MVP, ang kanilang idol, si Alaisa Valdez at si Cici Rodila. Yung team captain naman, si Bella Bilen. So, lahat sila, may kanya-kanyang stories, diba? So, ang maganda din doon, Ayang, yung volleyball player na lang usap natin kanina, si Rayleigh May Bayrola, 18 years old, grade 12, no, from Naga College Foundation. Natanong natin kung ano ba ang Aplex for kasi nga, last year niya na sa grade 12, no, o sa senior high school. Sabi niya, after nito, pupunta na siya sa Maynila kasi nakapag-commit na siya sa Rizal University. So, yun, ay nakikita mo lang from Prisa ang nakarating mga atleta natin sa mga big leagues, sa mga schools sa Manila, and that she is about not to play sa NCAA Season 102 as part of the team ng JRU. Yung malaking bagay talaga na nabibigay ng exposure yung mga kabataan natin sa mga ganitong klaseng events para naman pagdating ng panahon, kung may mga exposure sa kanila, may mga kita, ay mas mabigyan pa sila ng mga ganitong oportunidad.
19: Yes, tama yan. No? Again, maraming salamat, Dennis Hilanga.
12: Okay, mula dito sa Bangolod City, Dennis Hilanga, Sports Radio 918.
19: At ayan po, atin pong nakasama si Dennis Hilanga live via phone sa ating mula po sa Bacolod Negros Occidental. So, ang kanyang minention, syempre, no, ang latest standings mula sa Senior Division, nangunguna itong Region 7 Central Visayas with 98 gold medals, 58 silver and 49 bronzes. At pangalawa ay ang Region 4A Calabarzon with 42 gold medals, 29 silver and 61 bronzes. No? Actually, pangalawa itong Sox Sargent with 48. So, pangatlo pala itong Region 4A. And of course, for the Youth Division, ang nangunguna naman po dito, tabla sa 75 gold medals, ang Region 6 Western Visayas at ang Region 7 Central Visayas. But of course, bukas, meron pang inaasahan ng mga games. No? So, again, kayo po ay mag-like, mag-follow mula sa ating Sports Radio, DZSR, Sports Radio page, no, para malaman ang latest mula sa huling kaganapan sa National Prisa Games. Samantala, ito naman, no, let's go naman mula sa SM Mall of Asia Arena, dahil kanina nga po ay official nang nagsimula ang Karate 1 Youth League, kung saan nariyan po si John Mugol. John?
20: Ayang, unfortunately, ay hindi pinalad yung ating mga Filipino karatekas na manalo ng kahit anong kulay ng medalya sa unang araw ng aksyon dito sa Karate 1 Youth League Manila sa Mall of Asia Arena. Sa kumite o yung free sparring, the closest to a podium finish para sa Pilipinas, si AZ Pamaybay, 15 anyos na karateka, karatista from Tagum City. Sa repechage, ano, after niyang mapunta sa repechage, malaki yung naging panalo niya over Arthur Avakian ng WKF team. Ang naging final score nila was 8-7. Buzzer beater yung naging panalo ni AZ dun sa repechage match na yon. 0.3 second lang yung natitira. Pag signal ng referee na magsimula ulit yung laban, inunahan ni AZ ng suntok yung kanyang kalaban. At kwento niya sa atin later on, that was his favorite technique. So yun ang naging paraan, yung kanyang 8-7 na panalo sa repechage para makarating siya in the battle for bronze ng cadet male minus 57 kilogram division. Yun nga lang, pagdating dun sa kanyang bronze medal match, ang katapat niya si Soybov Solijon ng Uzbekistan, naging mailap yung puntos para sa kanya. Low scoring nga yung naging laban nila doon, pero natalo siya against the Uzbek fighter ang final score was 2-1. Ngayon, sabi ni Coach Mae Soriano, na coach ni AZ dito sa competition na to, dapat panalo doon si AZ Pamaybay, dapat sa kanya yung bronze medal kasi sa tingin niya nakascore si AZ ng isang sipa, no? But the referee did not see yung atake na yun ni AZ kaya hindi nakascore. So ang nangyari, nauwi bronze medal, napunta doon sa pambato ng Uzbekistan. Ngayong hapon, Aryan lumaban din sa repechage sina Lorenzo Penesilia at Pierce Denver Pascua sa cadet male minus 63 kilogram division. Ganun din sina Andre Dawisan at Aaron Sam Ma sa minus 52 kilogram division naman. Yun nga lang, sa unang laban pa lang nila dun sa repechage ay natalo na sila. Kasi usually in the repechage, ang nangyayari, you need one or two wins to advance to the battle for bronze. Minsan naman yung iba, isang panalo to advance to the battle for bronze. So once na natalo ka na rin doon sa repechage, yun na yung last chance para makapag-contest ka for a medal. Ngayong araw na to, Aryan, limang weight categories yung nagkaroon ng competition. Sa cadet kumite female, minus 47 kilograms, tsaka minus 54 kilograms. And then sa male division, andyan yung minus 52, minus 57, at saka minus 63. And then, bukod pa dyan, yung naging laban sa junior kata male and junior kata female. So after day one, nangunguna sa medal tally yung koponan ng World Karate Federation. Meron silang isang gold, isang silver, at saka isang bronze. Pangalawa sa kanila, ang Saudi Arabia, na merong isang gold at isang silver.

0: It's the competition starts at 9 in the morning, and then 5 p.m. bukas, araw po ng Biyernes, naka-schedule yung gaganaping opening ceremony nitong Karate One Youth League Manila, dun pa rin, dito pa rin sa Mall of Asia Arena. And so that's the latest mula po rito sa Karate One Youth League Manila. For Sports Radio 908, this is John Mogol.
1: Yes, maraming salamat, John. Again, yan po ang nangyari, no, sa unang araw. So, olats ang ating Filipino karatekas, no. But of course, hindi naman matatapos, no, dahil bukas for sure may mga babawi diyan. But again, this is a World Karate Federation sanctioned tournament. So, talagang mabigat itong competition na to. Nasa 867 athletes mula po sa iba't ibang sulok ng mundo ang narito ngayon, no, sa Pilipinas, no, for this May 14 to 17 competition. Again, 34 categories ang pag-aagawan dito with 136 medals at stake. At ang maganda rito, yung mga magiging standings, no, ng ating mga local karatekas, no, posibleng madagdag, no, sa kanilang standings sa junior, pag-akyat ng elite, yung kanilang mga ranking points na makukuha dito. So again, May 14 to 17, mula po yan sa World Karate Federation, Karate Pilipinas, at syempre suportado ng ating Philippine Sports Commission. Samantala, checker time, it's 5:25 p.m. Magbabalik pa ang post-game.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, pangartista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez.

0: ang nakaisip na likhain, ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM. Upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzales ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang tanguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik ang postgame dito sa Sports Radio 918. Live rin po tayo mula sa ating Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko at The Capital 104.3. Samantala, at this point, welcome na natin live via Zoom mula po sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Jason Huerte, ang ating coach ng ating Philippine Sepak Takraw. Hi Jason! Magandang-magandang araw.
2: Hi ma'am, good afternoon po.
1: Yes, of course, nakarating na ng Kuala Lumpur, Malaysia, ang ating Philippine Men's Sepak Takraw Team for the Istaf World Cup. So, kamusta'y pakiramdam nung mismong nakatuntong na no, ng KL? Ano ba, mas excited na ba or may pressure na for our squad?
2: Bale, ma'am, ayun, ma'am, back on track na naman kami. Yun, susubukan na naman yung, ano namin, ma'am, yung team namin ngayon. Dito sa Staff World Cup, ma'am, preparation din for Asian Games, ma'am. Yeah, excited na kami sa mga training na ginawa po namin dito, ma'am.
1: Yes, of course, Coach Jason, gaano ba kabigat itong competition dito sa Staff World Cup?
2: Actually, ma'am, itong Staff World Cup po is parang ito na rin, ma'am, yung mga possible na makakalaban natin, ma'am, for Asian Games, ma'am. So, dito na po kami magbabasahan ng mga techniques at saka kung ano po yung mga ininsayo rin ng mga kalaban natin. So, ito na yun, ma'am.
1: Yes, kumbaga, can we say na qualifying ba to for the Asian Games or assured na tayo ng pwesto sa Asian Games? Parang final build-up na lang natin itong competition.
2: Ma'am, parang qualifying pa rin siya eh. Kasi syempre, ma'am, dito pa rin natin masusukat, ma'am, kung hanggang saan na rin po tayo para sa Asian Games. Although naman na nag-medal naman tayo ng double bronze last Asian Games, ma'am. Pero syempre, hindi naman din po yun yung pwede natin panghawakan, di ba? So, every year, nagbabago po ang kalaban, ang strategies. So, ito po yung isa sa masasabi ko, sukatan, ma'am.
1: Yes.
2: Po.
1: So, ilang events yung sasalihan ng ating Philippine squad dito?
2: Bali po, ang unang lalaroin po is yung men's rigo. Yan. Then, sumunod po yung men's squad. And the last is yung team event po. So, total of 3 events tayo dito, ma'am.
1: So, 3 events. So, sino-sino ba yung mga makakasama dito ni, or kasama ngayon, no, ni Coach Jason sa KL?
2: Halos lahat, ma'am. Bali, ayun din, nandun pa rin po yung 2 kong kasama, or 3 na si Reggie Ortuste. Yan. Then si Ronsted Gabayeron, and si Mark Joseph Gonzalez, and si Alison Binstorno. Bali, and si Jom Rafael, ma'am. Bali, yung lineup na yon parang yun din naman po yung nag-medal last Asian Games. Then, nadagdagan din kami ng mga bago nating members, ma'am.
1: Yes, dito sa 3 events na to, of course, gusto natin. Talagang dapat may chance tayo dito. But of course, anong komento mo dun sa mga kasama nyo dun sa grouping, especially for the Regu Group D, nandito yung Chinese Taipei, Korea, at yung Brunei. For the Team Regu, kagrupo naman ng Pilipinas sa Group A ang Thailand at Vietnam, at dun sa quadrant, nasa Group B naman tayo with Chinese Taipei and Iran.
2: Bali, sa lahat ng grupo, ma'am, yan, syempre, walang relax, syempre, matik yun, kasi lahat naman po ng pinapadala dyan sa Staff World Cup is yung best of the best po talaga ng bawat bansa. So, ang amin lang, ma'am, is gagawin lang po namin kung ano yung plano at kung ano yung pinaghandaan namin. And syempre, ma'am, ang Pilipinas, eh, alam naman natin na kilala sa pagiging masaya kapag naglalaro sa loob ng court, ma'am.
1: Yes.
2: Yan po.
1: Ano kaya ang aasahan nung ating mga makakalaban nyo rito, no? Kapag titingnan natin yung team ng Pilipinas?
2: Ayun, ma'am. Syempre, wag lang nila kami mamaliitin. Kasi, syempre, ma'am, kahit na tayo yung mga ganito na mga Pinoy na may dugong palaban, ma'am, syempre, yung mga baguhan din natin, ma'am, syempre, wag silang magkukumpiyansa. Kasi itong mga to, eh, talagang hinasa rin to, ma'am, ng ano, na ang panahon. Kasi, bali, kakasi games lang din kasi last year na itong mga to. So, baon-baon pa nila yun. Experience na yun, tapos madadagdagan na naman ngayon. So, nakikita ko naman na maganda ang ipapakita ng Pilipinas Sepak Takraw dito sa Staff World Cup, ma'am.
1: Yes, Coach Jason, anong pakiramdam ngayon? Of course, isa ka talaga doon sa nagsimula. Can we say nagsimula talaga, no, ng Sepak Takraw ng ating team, no? And you were part of the silver medal win during the Staff World Championship, 'di ba? Very historic yung naging performance nyo doon. But of course, looking back, ano ngayon yung nakikita mong naging improvement na naging malaking development ng ating Philippine Sepak Takraw?
2: Sa nakikita ko, ma'am, ngayon, yung mga bago natin is talaga mga very talented talaga sila, ma'am, compare sa mga age din namin noon. So, ang siguro, ang maitutulong din namin sa nila is maihatid namin sila, ma'am, para mas lalo pa po nila makilala yung sarili nila sa loob ng court. Kasi, syempre po, alam naman natin na iba ang practice sa actual game. So, doon po natin makikita na kahit sino yung mga kalaban, dapat iisa lang po talaga yung goal namin. Yun po.
1: At ano ba ang goal ng ating Philippine Sepak, Takraw?
2: Siyempre, ma'am, manalo. Makapagbigay ng karangalan sa bansa natin, ma'am. At yun, makapag-uwi ng magandang balita, ma'am, sa Pilipinas, ma'am, sa larangan ng sports.
1: Yes. Of course, kailan magsisimula ang mismong laban? Sino bang first opponent natin? Sabi mo kanina, yung Regu, yun yung unang lalaruin, no?
2: Yes, ma'am. Bali, ang una po natin mga kalaban sa Sabado is yung Korea, ma'am. So, magandang bakbakan talaga yung ano dahil isa rin sila sa powerhouse din pagdating sa Sepak Takraw, ma'am.
1: Sino yung
2: Tas
1: ano?
2: After nun, sunod-sunod na yan, ma'am. Yung sa bracket nila na, natin na Chinese Taipei at saka Brunei, then mag-o-overlapping po yung quad at saka ano, kasi magsisemis, tas mag-ano na po din dun yung quadrant event, ma'am. So, yun po yun.
1: Yes, so talagang ano, no? Since sabi mo nga kanina, this will serve as your build-up, no? For the Asian Games. Anong nakikita mo, sino ba ang pinaka-mabigat na posible nating makaharap, no? Pagdating dun sa Asian Games return nyo?
2: Actually, ma'am, lahat eh. Kumbaga, lahat nakadepende lang din talaga sa draw lots, ma'am, sa pairing eh. So, kumbaga parang kahit sino makatapat mo, parang hindi din sila papahuli, papaano ng buhay ba? Parang kung matatalo mo sila talagang masasabi mo, pagpapawisan mo talaga, walang easy win dito, ma'am, parang ganun ba? Yun po.
1: Yes, talagang ano, hindi papahuli ng ano, ano, ng
2: yes,
1: buhay
2: ma'am.
1: Na mo. But of course, Coach Jason, siguro ang iyong paanyaya, marahil ay maraming nakikinig at nanonood sa atin right now, especially ang inyong pasasalamat din sa lahat ng mga sumuporta sa team.
2: Yan, una-una, syempre nagpapasalamat kami sa Philippine Sports Commission, yan. Yan, yon sa Sports Radio, yan, salamat po sa pag-invite sa amin, ganun sa Philippine Olympic Committee, at sa lahat na sumusuporta sa Pilipinas Sepak Takraw. Lalo na sa mga nanonood dyan. Yan, supportahan nyo po yung team natin laban dito sa Stop World Cup. Yan, sisiguraduhin natin at pipilitin natin talaga na manalo, maibigay ang best na sa ganun. Mas lalong marami pa po tayong ma-encourage na mga kabataan na soon kayo naman yung maglalaro at magre-represent ng bansa natin. Yan, maraming salamat po.
1: Yes, all the best sa inyong kampanya dito, Coach Jason Huerte ng ating Philippine Sepak Takraw Team.
2: Thank you, ma'am. Ayang.
1: At ayan po, nakasama po natin, no? Talagang handang-handa at palaban ang ating Philippine Sepak Takraw Team mula sa Kuala Lumpur, Malaysia para dito sa Staff World Cup. Nasabi nga ni Coach Jason Huerte ay kanilang final build-up papuntang Asian Games. Samantala, check your time. It's 5:46 p.m. Magbabalik pa po ang post-game.
3: This is a public service announcement.
0: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Happy 40th anniversary to Sports Radio. Alam nyo, iba talaga ang Sports Radio because it really has been ultra-focused on championing Philippine sports and really serving the Filipino people. And it's because of its dedication to providing information, education, and even a platform and inspiration, not just to athletes and not just to those who are interested in sports, but to the entire country. That kind of dedication and focus has really, really affected and changed the landscape of sports. You really are an integral part of sports development in the country. And I am so proud na naging bahagi din ako ng Sports Radio once upon a time through our show In The Zone, and also dahil nabigyan din ako ng pagkakataon na mag-cover ng big events like Tour de Filipinas. Hindi ko makakalimutan yung mga panahon na kasama kong nagre-report. Isa ako sa mga reporters ng Sports Radio, giving and delivering live reports from different vehicles, whether it be from a back of a pickup truck or on a motorcycle, following the peloton or the lead group, the breakaway group. But definitely, those years are part really of me and my 26-year career in this wonderful world of sports. So I'm really absolutely proud that part of who I am and my history, and part of why I am who I am today, and the knowledge that I've really gained through the years, kasama ang Sports Radio dyan. Kaya maraming salamat. Talagang pinagdadasal ko na tuloy-tuloy pa ang inyong pagbibigay servisyo, because at the end of the day, your hearts and your voices are truly the ones that uplift, that help uplift Philippine sports. Saludo ko sa inyo and mahal ko kayong lahat.
3: Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik ang post-game, 5:50 PM. Narito naman si Miss Judith Caringal para ibigay sa atin ang naging highlight ng huling kaganapan doon po sa MPTC Tour of Luzon 2026. Miss Judith?
4: Yes, magandang hapon, Arian. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagasubaybay ng Sports Radio 918. Natapos na nga ang ating MPTC Tour of Luzon. At ang announcement ng ating organizing committee led by Ari Perez, the Chief Executive Officer and the Head of the Organizing Committee, a longer 2027. Sa closing ceremony kagabi ay yun ang special na announcement sa pagtatapos ng programa na be ready for the year 2027 for the MPTC Tour of Luzon. Bagamat doon pa lang sa opening sa Kasobe, dyan sa Calatagan, Batangas, noong April 29 ay nai-anusyo na rin naman ng presenter, Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio, na 2027 paghandaan na. At ang sabi ng mga well in charge ay hindi lang 14 stages, hindi lang dalawang linggo, two more stages ang dadagdag, and magkakaroon pa ng 3 rest days, so seemingly 3 weeks ang magiging 2027 MPTC Tour of Luzon, dahilan sa tagumpay na muling nakamit ng sabihin natin ang kabuuan ng karera for this year, yung pagtatapos na yan, ang mainit na pagtanggap ng mga kababayan natin, at ang magandang karera, wala mang major accident or any incident or any disturbance, ika nga dun sa karera, restart and things like that. Kaya naman natuwa ang mga sponsors at definitely ang organisasyon na nagpatakbo ng MPTC Tour of Luzon. So asahan ang mas malaki uli, mas mahaba na 2027 MPTC Tour of Luzon. Lahat excited for next year, lahat nag-celebrate kagabi, merong party, may banda, kahit magkakalaban yung iba-ibang koponan, lahat, well, nakijam doon sa banda, at syempre nag-goodbye, and of course ang mga nadinig natin, see you again next year, and so on and so forth. But definitely, ang malaking panalo sa naganap na karera ay itong mga siklista at yung mga teams, kasi merong premyong salapi at malaki-laki nga po, 12 million pesos yung total ng cash prizes, at ang may pinakamalaking share ika nga, no other than, mabuti na lang Philippine team, ano, Philippine Continental Team na 7-Eleven, Click Road Bike Philippines, ito yung team ni na Sports Director Rick Rodriguez, syempre, kay Vic Paterno ng 7-Eleven, at sa founder ng koponan na ito, Road Bike Philippines, na si Sir Bong Suwag, na sumalubong pa kahapon doon sa Baguio, no, masyadong magulo, hindi na nga pala tayo nagkaroon ng photo, the team photo with Sir Bong, but definitely the whole 7-Eleven family ay nandoon at nag-celebrate sa Baguio. So, si Antoine Yubi ng 7-Eleven ang namuno sa koponan sa pagkuha po ng 3,835,325 pesos, bagamat yan ay babawasan ng konti dahil meron. Uy! Good afternoon, Erwin Nator, isa sa mga navigator natin and technical support ng MPTC Tour of Luzon. Naka-monitor. Hi, Erwin! Di na tayo nagkita bago nagkahiwa-hiwalay. So, meron kasing bawas yan, Arian, kasi yung mga kaibigan natin na mga riders at syempre yung team car, may mga violation. Check ako kung magkano yung violation ng ano ng 7-Eleven by Road Bike Philippines. Minus ano sila? Minus 12,675 kasi may mga violation siya. Yung sticky bottle, yung pagtapon ng basura sa lansangan, yung mga, let's say, meron kang pang-sagot o yung alam mo na yung medyo sa mga technical officials, hindi ka nagbigay ng respeto. So definitely may nililista noon. At yun, iniipon yung mga violation. At halos lahat naman ng team may mga violation at may fine. Okay, so bakit nakuha yung 3 million pesos na yan and 835? Eh kasi naman itong si UB pa lang, sa dami ng jersey na kanyang nakuha, eh 1,500,000 pesos ang kanyang na isubi, 1 million bilang second placer, and then meron siyang 350 bilang king of the mountain, meron siya ding 300 pesos bilang 300,000 pesos ha, and 350,000 for the king of the mountain, 300,000 pesos para sa sprint winner, diba? Tapos nagdagdag pa si Ronnie Lankita ng 250,000 dahil siya yung nag-fifth place overall. Mervin Corpus nagdagdag din ng 175,000 pesos for finishing sixth overall. Tapos meron silang mga daily, di ba? Daily mga 3,000 and so on and so forth. So, kaya umabot ng almost 4 million pesos for 7-Eleven Click Road Bike Philippines. Speaking of 7-Eleven Road Bike Philippines, sabi ni Rick Rodriguez, magandang preparasyon nila itong tour for the Tour of Mauritius, Tour of Korea, and of course the biggest, the UCI Pro Series Langkawi later this year, na kung saan excited itong si UB to be there. UB is also excited and use this race as preparation for the France National Championship. Gusto niya magpakitang gilas doon. I don't know kung bakit nasa Southeast Asia for additional experience lang ba itong World Tour rider na ito, and then he would want to to prove more yung kakayahan niya, kaya dito sa Southeast Asia to nagpapakitang gilas. Anyway, aside from UB and 7-Eleven, LCW UAE, itong owned by Filipino, founded by Filipino team na ito, managed by Filipinos, ang team na ito ay kumopo ng 3,048,275 pesos. Siyempre, si Nikita Shulchenko ang overall winner, individual, ang may pinakamalaki at 1 million, di ba? By the way, si UB pala, 500,000 lang nga doon sa bilang second placer. Pag mamaya ako pa nagdagdag, ang 1 million, itong yes, si Yellow Jersey. Tapos yung Syrian na si Ibrahim Al-Rifai, nag 600,000 pesos for being best young rider and third place overall. Tapos Go for Gold, nag-second sa team general classification, kaya may 1 million to at 80,000 pesos. MPT Drive Hub, may fourth place as the richest team with 780,000 pesos at kasama po yung 300,000 in Aslim bilang ano, best young Pinoy or fourth doon sa individual general classification. National Team of Malaysia, meron siyang 691,000 pesos, Standard Insurance, 558,000 pesos, Excellent Tudos, 339,000 pesos, Seoul Korea, 375,000 pesos, Di Reina, 259, tapos CCN, 127, Pangasinan, meron silang 153,000 pesos, Gapyong, 29,000 pesos, and then Ponte Wijaya, itong mga juniors or halos puro under 23 ng Indonesia, may 10,000 pesos lang na nakopo. But I think lahat ay panalo because high-level experience, di ba, provided by the foreign riders na nakisabay at nakisunod naman yung mga Filipino. So, the mga Indonesians and the Malaysians, they also gain from this race. So, tapos na, kumbaga, but definitely yung mga memories of this race will linger at ito ulit ang magiging dahilan kung bakit hihintay natin ang pagbalik ng 2027 MPTC Tour of Luzon. And definitely, with the prizes given away, okay, ay ito po yung one of the biggest races na nagbigay ng pinakamalaki na premyo kasi mas malaki pa ito ha kaysa Tour de Langkawi. At the start of the race, we kept on repeating it after their first press con na mas malaki ito kaysa UCI Pro Series na Tour de Langkawi dyan po sa Malaysia. Okay, Ayang, so siguro
1: at ayan po si Miss Judith Caringal, ang kanyang kumbaga recap no sa nakalipas po na MPTC Tour of Luzon 2026. Talaga namang merong grand prize na 12 million pesos no, yung kabuang pinamigay dito po sa okasyon. Again, 14 days po ang nangyari dito sa MPTC Tour of Luzon. Ang itinanghal na individual general classification champion ay si Nikita Shulchenko ng LCW UAE Cycling, and for the team general classification, ang nanguna po dyan ay ang ating Continental Team 7-Eleven Click Road Bike Philippines. At talaga naman pong umuwing masaya no, dahil doon nga sa cash prizes na napanalunan nung ating mga winners and syempre yung mga pumosisyon dito sa okasyon. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating post-game. Again, thank you so much kina Sir Winson, kay Sir Mark, kay Miss Mikago, ang ating Malolos and Marulas Transmitter, mga nanood, nakinig sa ating Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, The Capital 104.3 at sa ating Sports Radio 918. Muli, ako po si Aryan Malyares, sa ngalan ni John Mugol, ito ang postgame.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
7: Radyo Pilipinas 2 Headlines ngayon.
8: Philippine Standard Time, it's 6:01 PM and here is the news. The Commission on Higher Education or CHED announced that the proposed reduction of general education or GE units in college has been pushed back to 2028. This as academic students, educational institutions, and stakeholders oppose the revised curriculum. CHED chairperson Shirley Argrupis said the decision was reached following a meeting with the CHED, Department of Education or DepEd, Teacher Education Council or TEC, and the 2nd Congressional Commission on Education, or EDCOM 2. The pause in implementation comes after various academic sectors raised concerns over the plan to trim the current 36-unit GE curriculum to 18. Music. In Luzon, the National Grid Corporation of the Philippines, or NGCP, announced the lifting of the yellow alert status for the Luzon grid on Thursday, May 14, 2026. The available capacity is now at 11,982 megawatts, while peak demand is 11,194 megawatts. Red and yellow alerts were hoisted over the Luzon power grid on Wednesday afternoon to evening due to forced outages of several power plants. A yellow alert is declared when the reserve power in the grid becomes low. While supply is still enough to meet current demand, it no longer reaches the required safety margin. In news overseas, Indonesia detained more than 300 foreign nationals for allegedly running an online gambling ring in Jakarta. This as police raided a building where they found and detained 321 foreigners and seized phones, passports, laptops, and computers. Majority of those detained, 228 people, were Vietnamese nationals. Gambling is illegal in the Muslim-majority archipelago, with punishments extended to bookmakers, punters, and those who promote gambling content online. In sports, despite struggling with a 76 in the third round, De La Salle University's Perry Bukay kept a tight grip on the individual lead with a 54-hole aggregate of 219 in the UAAP Season 88 golf tournament at the Tagaytay Midlands. UP's Joshua Benaventura is 3 strokes behind at 222 after a 73 setup a high-stakes duel with Bukay in today's final 18th hole. Bukay's teammate Zach Casher slipped in the standings after a 78 but remained a contender at 223. With 4 strokes separating the top 3 contenders, the battle for the inaugural individual crown is expected to go down to the final putt on the demanding Midlands layout. In the team event, LaSalle posted a third round 233 behind Bukay, Castro, and Zeddy Lagman 79 for a 673 total and a commanding 19-stroke lead over UP. The Fighting Maroons trimmed the gap to 692 following a 226 total behind Benaventura's 73, Miggy Roque's 75, and Emilio Carpio's 78 going into the final round. Ateneo had the same 233 to remain in third at 704, while University of Santo Tomas stood at 743 after a 231. Philippine Standard Time, it is 6:05 p.m. and that's it for the early news. This is Mika Go. Good evening.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
19: The public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa.
19: anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh! Nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
23: I love it when you call me Senorita.
24: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
22: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
0: Pauso.
22: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Mr. President, pwede pa yakap?
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
27: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
28: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
29: Sports 918, Sports from 918. Preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
28: Kanilang strengths and assets.
29: Pag-uusapan yan.
28: Kasama si Ria Arevalo.
29: Let's go team!
28: Sports 918.
0: 17 minutes after 6 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 8 ng gabi sa ating pagtatanghal ngayong araw po ng Webes, May 14, 2026. So magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa radyo, mga nakikinig po sa 918 kHz sa AM band, and sa mga nakatutok sa atin sa pamamagitan ng PBS Receiver app. So pwede niyo pong i-download yan sa inyong mga cellphone, sa inyong mga gadgets. At pwede nyo mapakinggan anytime, anywhere. And of course, basta mayroong internet connection, no? Yung inyong mga gadgets. Ang mga himpilan po sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Kabilang dyan ang Sports Radio. And tayo po ay napapanood din sa FB Live ng ating account, facebook.com/DZSRSportsRadio918. So please like, share, and follow our social media accounts sa Facebook. And meron din tayong X account. Oh, ito po yung dating Twitter. So para maging updated kayo sa mga balita, developments sa larangan ng palakasan. Okay? So ngayong araw pong ito, pag-uusapan natin ang mga developments sa PRISAA National Games 2026. Hopefully makasama natin si Denny Silanga mamaya po para sa mga pinakahuling balita sa nagaganap nga po na edisyon ng PRISAA sa Bacolod City. Ayan, ibabahagi rin natin yung ilan sa mga nakalap po niyang mga balita at syempre yung mga interviews. So, sa volleyball competition, I think natapos na yung volleyball action ng PRISAA. Alamin natin kung anong region ang nanalo. Kasi itong volleyball event sa mga ganitong competition, PRISAA, palarong pambansa, naku, usually dyan ang gagaling yung ating mga future volleyball stars. Diba? Sina Eliza Valdez, sina Cici Rondina, yung mga produkto po yan ng mga regional tournaments, mga regional multi-sports competitions. So, mamaya ating alamin kung anong mga koponan ang namamayagpag dito po sa PRISA. Aside from volleyball, pati yung mga developments sa billiards. O, di ba? May billiards competition ang PRISA. At, syempre, yung mga action pa no, sa athletics. I think, baka last day of competition na. Kung daw nagkakamali ngayon sa athletics. Pati na rin po yung overall medal tally no, as of today sa PRISA 2026. So, bukod po dyan, balikan din natin yung ilan sa mga naging resulta nga po. Actually, kahapon na-discuss na rin natin yung pagtatapos ng MPTC Tour of Luzon. So, again, ang overall champion ay si Nikita Shulchenko. Pero, ang biggest winner, ang may pinakamalaking maiuuwing salapi. O, diba? Premyo dito sa MPTC Tour of Luzon ay ang second placer na si Antoine Hubie. No, syempre, kasama niya dyan ang kanyang 7-Eleven Road Bike Philippines teammates. So, mamaya kwentahin natin kung magkano yung napanalunan nila. Actually, si Miss Judith yung nagkwenta. So, ibabahagi namin sa inyo uli yung mga ilan pa po sa mga naging developments, resulta no, sa huling araw o huling stage nito pong Tour of Luzon. Pati na rin yung pakikipag-kwentuhan ni Miss Judith sa ilan po sa mga sports director coaches na mga koponan dito sa Tour of Luzon. Eh, dapat malaman din natin assessment nila no, sa naging performance ng kanilang team dito sa second edition ng Tour of Luzon. Okay, so aside from that, mga balita pa rin sa basketball kagabi. Nako yung mga lower seeded teams sumirit ng do or die games sa quarterfinals. So, Wagi po ang TNT, Tropang 5G, and Magnolia hot shots sa kani-kanilang mga kalaban na may twice to beat advantage, kaya meron pa tayong isang game na aabangan. O, dun sa dalawang quarterfinal quarterfinal pairings na yon. So, of course, tomorrow, meron na namang dalawang mga laban para po sa quarterfinals. So, mamaya ating pag-usapan din yung pairings na yan. No, sa pagpapatuloy po ng aksyon ng PBA Commissioner's Cup. And ilang pa mga balitang sports ang tabayanan nyo po dito sa ating pagtatanghal ngayong gabi. Okay, 23 minutes makalipas ang ika-anim ng gabi. Siguro dumako na kagad tayo sa pag-uulat ng ating kasamang si Dennis Ilanga. Ito po ay patungkol pa rin sa nagaganap na aksyon ng Prisaan National Games 2026 sa Bacolod City. So, narito na si Dennis. Magandang gabi.

Artists natin, no? O billiards players from Western Visayas na sina Elijah Noli Alvarez at Garlin Faith Delphine ang nanaig sa kanika nilang mga event. So, dalawang gold medals po for Western Visayas for the pool competition, no? Si Alvarez na nagsimula sa pagbibilyar sa edad na 5 taon dahil sa impluwensya ng kanyang kamag-anak, yung kanyang tatay at kanyang uncle, no, tinapos po agad-agad itong men's event with a 5-0 sweep doon sa kanilang naging tapatan ni Hiroshi Ramos ng Mimaropa. Samantala, si Faith Delphine naman na 2 taon pa lamang na naglalaro ng bilyar, gold medalist na agad dito sa Prisa after beating Riza May Valdez ng Bicol Region 5-1 sa girls division naman yan. So, ang nangyari dito, Ria, itong si Delphine, dalawang golden breaks, no? Kasi sa 9-ball, pag na-shoot mo na hindi sinasadya yung 9, hindi mo dapat tamaan or ibang bola muna yung dapat mong tamaan bago yung 9, yun yung golden break. Nakadalawang beses siyang ganun. So, may dahalong swerte na rin at galing itong si Delphine bago siya dumating dito sa final event. Kaya naman agad niyang tinapos yung gold medal match doon sa girls division. Sa iba pang resulta, Joe Vincent Bonmartir pamula sa host Negros Island Region binura ang 0-2 deficit para agawin yung 5-2 win laban kay John Wayne Valdez ng Bicol sa boys event. Samantala, si John Mariel Remo ng Calabarzon naman mabilis na tinapos din ang laban against Tricia Ann Hechanova ng Western Visayas sa women's division. Ang score niyan 5-1. No, sa girls volleyball naman tayo. For the first time sa kanilang school history, ito nga Naga College Foundation Incorporated representing Bicol Region, napanalunan yung kanilang unang titulo sa National Prisaha Games, no. Yan yung unang-una sa kasaysayan ng kanilang pagsali. And that was because of a 25-19, 30-32, 25-21, 25-20 victory over Region 12 or SOC Sargent. No, so sila ngayon ang bagong kampiyon sa girls volleyball. Unang set nakuha po ng Bicol Region, and then pagdating ng second set, na-testing sila ng matindi nitong Region 12 at 8 set points yung kinailangan naman nung SOC Sargent bago nila naitabla sa 1-1 yung laban. But pagdating ng third and fourth sets, nabilis na nagre-group itong Bicol Region. Sila po ay sumandal sa MVP ng torneo na si Jaire Armiana Francisco at kay team captain Rhea May Bayrola, no, kung saan yung kanilang mga atake, yung kanilang mga timely efforts, no, yun yung naghatid sa Bicol sa tagumpay, no. So susunod pong mangyayari for Bicol Region, especially itong school ng Naga College Foundation and the core of this team, will advance, no, sa palarong pambansa naman sila po susunod na makikita. No, kung saan doon mas matinding hamon ay naghihintay sa kanila kasi hindi na lang mga private schools yung naroon kundi mga public schools as well, kabilang na doon yung mga malalakas natin from iba't ibang parte ng bansa. And syempre, yung powerhouse NUNS, National University Nazareth School, at yung Bacolod Taytung, no, sila po yung mga susunod na pwedeng makaharap netong Bicol Region sa palaro. So, sa third place naman for Prisaha Girls sa volleyball, Central Visayas ang nanaig kontra po sa Calabarzon. Ayan. So, athletics naman tayo. This is the final day na rin ng athletics competition. So, tapos na po, no? Wala na tayong asahan bukas. So, ngayon, ito yung mga resulta natin, no? Daniel, or Jason Daniel, for men's javelin throw from Region 12, 53.9 meters para po sa gold medal. Javelin throw women's naman, Judy Grace Respeso ng Central Visayas, 41.68 meters. Sa women's 10,000 meter run or 10 kilometer ho ito, no, si Marnel May Labanza ng Negros Island Region ang nakakuha ng gintong medalya, finishing the line at 44 minutes and 5.9 seconds. Sa javelin throw boys event from Region 6 Western Visayas, John Christian Taghap won the event with the 51.31 meter mark. And then sa 100 meter, ito, isa sa ano to, masasabing centerpiece events athletics, yung sprint, no, 100 meter dash o 100 meter run from Central Luzon, si Aina Nicole Bacani ang nanalo po
sa girls event, 12 points.

0: 6 seconds yung kanyang naging score diyan, kanyang naging oras diyan. And then for the boys 100 meter naman, also from Central Luzon, si Juan Carlo Quito, 11 seconds, no? Actually, yung second and third, 11 seconds din, pero ano lang eh, tenths of a seconds lang talaga yun, pumagitan sa kanila, 0.93, 0.94, and 0.95. Sa women's century dash, Rosabel Kisay from Bicol, 12.3 seconds. Also from Western Visayas, men's 100 meters, si Kent Paul Burdan, 10.4 seconds. Oh, so apat na gold medal na to si Kent Paul, kasi nung mga nakalipas na araw, nakatatlong medalya, gintong medalya na rin siya. No, sa 5,000 meter walk naman, si Jabe Kalolot ng Sok Sargent, 24 minutes, 19.4 seconds. Si Michelle Zamora from Central Visayas, ang nanaig sa 5,000 meter women's, 19 minutes, 25 seconds. 3,000 meter, Summer Morante from Calabarzon, submitting 17 minutes, 6.7 seconds para po sa corona sa 3,000 meter walk. And lastly, sa javelin throw ng girls event, it's Ilocos Region reigning supreme with Rosario or Jomel May Rosario copying the gold medal at 41.02 seconds. Okay, punta naman tayo sa latest medal tally as of 2 PM ng May 14. Ngayong araw po iyan, patuloy na nagbabakbakan itong Central Visayas at Western Visayas para sa number one spot or the overall lead sa youth division. Ano? Ang parehong rehiyon po, meron silang 75 gold medals, pero ang naghihiwalay sa kanila is yung silver, no? Central Visayas po kasi may 72 silvers na at 80 bronze naman para sa kabuuang 227 medals. Yan yung Western Visayas, gaya na sabi natin, 75 golds, pero number 2 sila kasi ang silver nila, 41 lang. Samahan niya ng 49 bronzes na equivalent to 165 medals. And then, Calabarzon na nanatili sa ikatlong pwesto. Malayo na to. So, mukhang Calabarzon will seed the third spot, no? With 178 medals, hold from 65 golds, 54 silvers, and 59 bronzes. Sa seniors division naman, nakawala na mula dun sa mahigpit na laban itong Central Visayas against Western Visayas dahil meron na silang 26 golds na kalamangan. No, Central Visayas patuloy na nangunguna with 98 golds, 58 silvers, and 49 bronzes sa kabuang 205 na medalya. Ang Western Visayas nananatili din sa second place with 164 medals, 72 golds, 51 silvers, and 41 bronzes yung kanilang nakolekta na. At huling-huli, no, ang Sok Sargent, ito, nakabingwit na ng 48 golds and 48 silvers and 40 bronzes for a total of 136 medal. At ang pinakamaganda dyan, naungusan na netong Sok Sargent ang Calabarzon for the third place. So yan yung mga updates natin for today. And bukas ng umaga, meron tayong mga ilang na naiiwan na lang, I think, yung volleyball women's na nga lang, no, yung abangan natin for the team event. No. And bukas ng hapon din, yung official closing ceremony dyan po sa Panaad Park and Sports Complex kung saan na aasahan natin na ibibigay na ipapasa yung hosting rights sa Zamboanga City for 2027. So Ria, yan muna ang mga pinakabagong balita mula dito sa Bacolod City. Dennis Hilanga para sa Sports Radio 918 AM.
1: Sinong mas determinado? Kaninong pangarap ang magkakatotoo? Alamin sa muling pasiklaban ng Best of the Best Student Athletes sa National PRISAA Games 2026. PRISAA 2026. 17 rehiyon, 12,000 delegasyon, iisang misyon ang tanghalin bilang pinakamagaling sa 22 sporting events. PRISAA 2026. Mula May 10 hanggang 15, ihahatid namin ang mga resulta, interviews at iba pang aksyon sa radyo at social media. PRISAA 2026, dito sa Sports Radio 918.
2: Maraming salamat sa pag-uulat na yan, Dennis Hilanga. So, tomorrow, volleyball competition na lang, yung women's volleyball action. Kasi kanina, yung volleyball result is high school girls. So, mamaya po, ibabahagi namin sa inyo yung mga interviews ni Dennis Hilanga sa ilan sa mga miyembro ng nanalong koponan yung Bicol Region sa girls high school girls volleyball from Naga College Foundation, yung kanilang team captain and ang tinanghal na MVP ng tournament. So abangan nyo po yan at yung iba pa mga panayam sa mga atleta po na lumahok at nakasungkit ng gitong medalya sa PRISA 2026 sa pagbabalik ng Sports 918.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
6: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: Naghahanap ka ba ng puhunan para sa iyong negosyo pero walang maipang collateral? Good news! May programa ang Department of Trade and Industry o DTI para sa'yo. Sa ilalim ng kanilang No Collateral Loan Program, maaari nang makahiram ang mga maliliit na negosyante nang hindi kinakailangan magsangla ng ari-arian. Layo nitong matulungan ang MSMEs na makapagsimula o mapalago pa ang kanilang negosyo. Simple lang ang proseso. Basta rehistrado ang iyong negosyo, may malinaw na plano, at kaya makapagbayad. Pwede kang mag-apply sa pamamagitan ng accredited lending partners ng DTI. Kayo huwag palampasin ang oportunidad na ito. Magtungo sa pinakamalapit na DTI office o bisitahin ang kanilang official online platforms para sa kumpletong detalye. DTI No Collateral Loan Program. Suporta para sa iyong pangarap na negosyo.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling

0: Sports Radio. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa sports, no? Hindi lang sa basketball, but all the other sporting events that you've been following and ina-announce ninyo, na-motivate ninyo, na-encourage ninyo ang ating mga kabataan to pick up the sport, no? Keep it up, keep up your good works, and sana'y tumagal po kayo for another 40 or 100 years. So congratulations!
1: Sports Radio 918 AM. Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
2: Nagbabalik ang Sports 918, 37 minutes makalipas ang ika-anim ng gabi. At this point, ibabahagi natin yung mga naging panayam ni Dennis Ilanga sa mga miyembro ng ating champion team sa High School Girls Volleyball ng Prisaan National Games 2026. Unahin muna natin yung team captain na si Rhea May Bayrola ng Bicol Region.
3: Rhea, congratulations. First championship ever for high school girls na Bicol. Ano masasabi mo?
4: Super thankful po ako sa nagawa po namin yung best namin po para mapanalo namin itong championship na to. Tapos, sobrang pressure po sa sarili namin kasi first time ko po ito na nag-risa first and last ko. Kaya, super thank you ako sa mga ka-team ko kasi nagawa din nila yung best nila para sa mapanalo namin tong game na to.
3: Rhea, second set nakita natin parang na-frustrate si coach. Medyo lumayla yung laro nyo. Pero third and fourth, paano kayo nag-adjust para talaga matuwa nyo na yung panalo?
4: Na-adjust na namin yung ni coach kasi nagagalit na po siya. Tapos sobrang kumpiyansa po kami sa second set na yun kasi napanalo na po namin ang first set. Kaya yun, nakuha ng kalaban yung second set. Tapos nag-adjust na kami para sa third set na kailangan maipanalo namin.
3: As the team captain, paano mo ginaid yung mga teammates mo na yung pressure is labanan? Kasi ang tindi rin nung binigay na laban ng Region 12 eh.
4: Yung pressure po nila, sinasabihan ko lang po sila na focus lang sa laro, relax lang ang katawan kasi si coach nagsasabi, sobrang pressure po talaga kasi sabi niya lagi na ipasok mo lang, tapos ang dami-dami niya pang sinasabi. Kaya ginaguide ko po yung player namin para lang ipasok yung serve, relax lang, tapos yun na, ipasok mo din po nila.
5: Si coach, ganun ba talaga mag-react? I mean, magturo sa inyo?
4: Yes, po, ganun po siya. Kaya nasanay na po kami kung anong i-react niya sa amin. Yung mga tama na sinasabi niya, ipapasok po namin sa utak namin. Tapos yung mga nakaka-pressure po namin, ipalabas na po namin para hindi kami kapasok.
3: Pero nating personal naman kay coach, hindi naman kayo nagtatampo, nagagalit sa kanya pag may mga ganun.
4: Hindi po kami nagtatampo kay coach kasi lahat po nagsinasabi niya, nakakatulong man po sa amin sa loob.
3: Rhea, paano ka nag-start sa volleyball?
4: Nag-start po ako nung nakikita ko po yung mga mas matatanda ko po na pinsan na naglalaro ng volleyball. Tapos sobrang nag-enjoy po sila nun, kaya nainggit po.
3: Anong pinaka-pangarap mo sa paglalaro ng volleyball? I mean, kung ipipurso mo talaga itong sports?
4: Magiging pro player.
3: Anong year mo na?
4: Magka-college na po.
3: Magka-college ka na? May mga school bang mga naliligaw na sa'yo?
4: Yes po. Last playing year ko po sa Palarong Pambansa. After ko ng Palarong Pambansa, Manila na po ako, GRU.
3: Okay. Nag-commit ka na sa JRU?
4: Oo po. Sila po yung nagkuha sa akin para maglaro ng indoor beach volleyball.
3: Paano ka nila nakita?
4: Recommend po ako sa assistant coach po namin kasi doon po siya galing. Yung college pa siya, doon po siya nag-graduate. Kaya kina-recommend niya po ako.
3: Pero how thankful ka sa Prisaan na dito nagsimula yung karir mo ngayon, nasa big league ka na sa Manila?
4: Super, super thankful po ako kasi ito po yung first and last ko po, tapos na ipanalo po namin yung Prisa. Tapos yung last year na college, sobrang pang-bash po nila sa amin.
3: Bakit?
4: Kasi po, yun nga, sabi nila sa amin na wala daw po kami mapapatunguhan, ganyan. Tapos nakita nga po namin sa mga comment ganyan na grabe yung pang-bash nila sa amin na hindi daw namin makukuha yung ano. Tapos pag after po nito, pagka-reach po namin, di po nila kami tutulungan na mag-ano sa school nila ganyan.
3: Ano-ano, sorry?
4: Hindi po kami nila tutulungan na mag-ano ng school nila kung saan lang sila nag-school ngayon, yung dating college po namin.
5: Ano lang feeling that you proved them wrong? Ano lang pakiramdam na pinugin yung mali ko?
4: Ang saya-saya po kasi after the ano po, pagod sa training, lahat-lahat po, yung pinagpagura namin na suklian na po, nakuha na po namin ang champion.
5: May ina-idol ka ba sa mga pros niya?
4: Meron po.
3: Sino?
4: Yung dati po, yung bata pa ako nun. Si Alisa Valdez po, pero ngayon po, nakita ko po ang performance ni Bella Bilin, yun po, siya yung pinaka-idol.
3: If may chance na mapanood ni Bella tong interview na to, anong gusto masabihin sa kanya?
4: Hi! Inspired po ako sa kanya, sobra po, kaya maglalaro po kasi siya, sobrang mautak po niya. Kaya po yun, parang pinipilit ko po yung sarili ko na gayahin po yung performance.
3: Sino lang mga gusto mong pasalamatan, Rhea?
4: Salamat po sa Naga College Foundation, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin sa Region 5 at sa mga pamilya ko po na palaging sumusuporta sa akin kahit sa malayo ako. Thank you po. Tapos tsaka kay Sir Mario po na lahat ng game namin nanonood po siya. Thank you po.
3: Thank you, Rhea.
5: Thank you.
1: Prisa 2026.
2: Maraming salamat. Ayan po yung naging panayam ni Dennis Ilanga at ng mga kasama natin sa media kay Rhea May Bayrola na idol si Alisa Valdez. Ngayon si Bella Belen na. Oh, kinikilig pa siya nung magbibigay siya ng message para kay Bella Belen. So Bayrola po ang team captain ng Naga College Foundation na nag-represent nga sa Bicol Region. Tinalo nila ang SOC Sergeant 25-19, 30-32. Grabe yung score. 30-32 second set. 25-21 and 25-20. Okay? So, another player mula po sa Bicol Region. Ito naman ang tinanghal na MVP ng High School Girls Volleyball ng Prisaa. So, narito po, maya-maya, ating ibabahagi sa inyo yung interview kay Jaire Armiana Francisco. So, si Jaire po ang tinanghal na MVP ng tournament. And mukhang ang idol naman itong si Jaire ay si Cici Rondina at si Alisa Valdez. So, alamin natin mamaya yung naging inspirasyon niya pa at motivation para nga po mag-perform ng mahusay dito sa kanyang koponan. So, narito po si Jaire Armiana Francisco.
3: Okay. Jai, congratulations. Nag-champion ng Bicol Region and samahan pa yan ng MVP of the competition. Anong masasabi mo?
4: So thankful po kay... First of all po, so thankful po kay Papa God kasi po sa strength na binigay niya sa amin. And of course po sa mga coaches po, teammates ko po and sa parents po namin. And so intense po talaga ng laban and very worth it po ang mga hard training.
5: Yung laban, yung intensity ng coach niya. Ganyan ba talaga si coach?
4: Opo, immune na po kami dyan kay coach. Ganyan po talaga siya. Pero na-handle man po namin ang pressure.
3: Before kayo magpunta dito sa national, saan yung mga ginawa niyong paghahanda?
4: Of course po, nag-prepare po kami mentally po and physically. Like, nagpapataas po talaga kami ng hangin namin para po, if sunod-sunodan po ang rallies, makukuha at makukuha po namin bawat puntos.
3: Jay, anong year mo na grade?
4: Mag-grade 12 po.
3: Anong spelahan?
4: NCF po, Tigers, Naga College Foundation.
3: So, anong position na nilalaro mo?
4: Open hitter po.
3: So mag-grade 12 ka na?
4: Opo, may last playing year pa po ako next year.
3: Pero ngayon, nakita natin yung potential mo dito sa Prisa. Meron na bang mga schools na nag-invite sa'yo?
4: As of now po, wala pa naman po. Pero kasi po, may last playing year pa naman po. So may chances pa po ako next year. And may palarong pambansa pa po kami. This upcoming May 20. And then, Yung mga seniors ko po, meron ako.
3: Palang pambansa, nandun yung Taitung, nandun yes, yung NU. Mabigat yung laban niyo doon, pero paano niyo dadalhin yung championship experience niyo sa Parisaha going sa Palawan?
4: Of course po, yung mga pinaghirapan po namin dito, yun din po ang gagawin naming performance po. Yung performance po namin dito sa championship, yun po ang ipapakita namin sa sa palarong pambansa po.
3: Paano ka napunta sa volleyball?
4: Ano po, since grade 2 pa lang po ako, nag-start na po talaga akong mag, ano po, volleyball. And then, nakakaabot na po ako regional since grade 2. Until now po.
3: Sa mga volleyball players natin sa bansa, sa PBL, yung mga pros natin, sa mga national team players natin, sino yung gusto mong sundan yung yapa?
4: Po, si Serandina po and si Alisa Valdez.
3: Bakit sila?
4: Kasi po, sila po yung, since nag-start po ako na mag-volleyball, sila po yung pinakauna kong mga nakita na sobrang lakas po na kayang-kaya po magbuhat ng team.
5: Pangulang gold mo natin sa Pisa?
4: First gold pa lang po. Naging history po kami ng school namin kasi ngayon sa lahat ng sinalihan po na, ay lahat ng season po ng Pisa, ngayon lang po nag-gold ang high school namin. This is a history po.
5: Kaya this gold meaning to you personally? Yung especially ito palagi yung team na dalang yung team sa championship?
4: Of course po. Lahat ng pinaghirapan po na binigay at binigay po talaga namin. Hindi lang po ako, but sa whole team po. Yun lang po.
3: Dun sa mga, ano mo, sa mga naglaro kanina, I mean sa play nyo kanina, kaya ba gano'n na lang yung intensity, gano'n na lang yung, ano nyo, kasi nga sabi mo history yung nangyari. Kaya talagang gigil na gigil kayo manalo.
4: Opo. Sana sabi na po talaga namin na di po talaga kami uwi nang walang gold kasi po gusto po namin may papatunayan as a team.
5: Kanino mo na lang inaala yung gold?
4: Po?
5: Kanino mo inaala yung gold?
4: Of course po sa parents ko po, hindi lang po, sa parents ko po and sa buong Bicol region na din po and sa school po namin sa NCF.
3: Message mo sa mga teammates mo?
4: Of course po, thank you so much guys kasi kahit na ang dami nating bashers dyan sa paligid, kinaya natin, pinawaliwala natin sila, and more goals to come, more wins to come. Yan lang po.
3: Thank you, Jai.
4: Thank you po.
1: Prisa 2026 sa Sports Radio 918.
2: Maraming salamat. Ayan po, yung naging panayam naman kay Jere Armiana Francisco, ang MVP ng High School Girls Volleyball ng Prisaa 2026. And pinangunahan niya ang Team Bicol Region para makamit ang panalo. So, first time pala yon sa kanilang school na mag-champion sila, no, dito sa Prisaa. And ayan, they prove their bashers wrong, no, by taking the title. Congratulations! We have 10 minutes to go before 7 p.m. We'll take a break and then sa pagbabalik natin, yung mga interviews naman ni Denny sa mga winners ng billiards competition itong Prisaa 2026. Ibabahagi po namin sa inyo. So stay tuned dito sa Sports Radio.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag Pilipinas! Sports Radio 918 AM. Sports 918.
2: Nagbabalik po ang Sports 918, and at this point ay atin naman pong ibabahagi sa inyo yung interview ni Dennis sa winners natin para sa PRISA 2026 Billiards Competition, sina Garlin Faith Delphine and Elijah Nolly Alvarez ng Western Visayas.
7: Good news! Ang inyong Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sports Radio 918 AM.
8: PRISA 2026 sa Sports Radio 918.
2: Okay, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Ayan, nagkaroon lang tayo ng konting technical adjustment. And ito na po, ibabahagi namin sa inyo yung interview naman ni Dennis sa naging kampyon ng Billiards 9 Ball Competition sa PRISA 2026. So, narito si na Garlin Faith Delphine and Elijah Nolly Alvarez ng Western Visayas.
3: Congratulations, Elijah and Garlin.
9: Thank you,
3: so, you are the champion dito sa ano, sa inyong event sa Billiards Competition sa PRISA. Kwentuhan niyo kami anong naging pairamdam na... Ikaw muna, Elijah, kasi sweep yung nangyari sa iyo. Expect mo ba na ma-sweep mo agad?
9: Pero na-expect ko po kasi halos lahat masarap, parang takot naman sa akin eh. Joke lang. Pero expect pro, first of all, thanks kay God, hindi ako pinakubayaan na dito. Pero hanggang 8 pa yata ako dito, pero 8 pa ako.
3: 8?
9: Ano? 8 pa kami yata dumating dito. Hanggang ngayon, hindi ako pinakubayaan dito. Nag-guide niya pa yun, parati.
3: Pang ilang ano mo na to, gold medal sa presa?
9: First time ko lang yan.
3: First time. Gano'ng kasarap sa feeling na first time, first gold pa?
9: Parang okay lang. Parang sanay na.
3: Ikaw naman, Garlin, yung sa'yo, dalawang golden break yung nangyari. Parang naramdaman mo muna ba na bago ka lumaban ngayon, may parang may swerte ka ng dala-dala?
10: Hindi po. Dinadala ko na lang po talaga sa prayer yung akin. Kasi simula nung umalas kami sa bulletin namin, ay nag-pray muna kami bago pumunta dito. At saka bago ako naglaro, nag-pray din po ako. Kaya sinarap na kay Lord na.
3: Paano ka napasok sa billiard sa Elijah?
9: Matagal ako nagbibilyar eh. 5 years old pa lang ako nagbibilyar na.
3: Sino nag-influence sa'yo?
9: Yung anak ko, yung tito ko pa.
3: Ano yun? Sinasama ka niya sa bilyaran? Paano ka
9: tito
3: na-expose?
9: Tito ko at saka yung daddy ko pa. Sinasama ko sa bilyaran.
3: Tapos mula nun na ano ka
9: na? Nagtuloy-tuloy na ba?
3: Nagusto ako na.
5: Kasi yun.
3: Ikaw?
10: Actually po, grade 8 pa ako nag-umpisa na magbilyar. Tapos nung... Nag-grade 9 po ako, kinuha po ako ng Herter College High School Department. Kaya yun po, nag-grade
3: 9. Pero sino nag-influence sa'yo mag-billiard? Sino yung...
10: Yung kuya ko po at yung papa ko.
3: Mga player din sila sa laban?
10: Naglalaro din po. Naglalaro. Kasi may bilyaran din po sa bahay.
3: Ah, anong taon ka nag-start niya?
10: 2024 po.
3: Mga ilang year ka? Ilang taon ka na?
10: 2 years po.
3: Ah, 2 years ka palang nag-billiard. So, pero ngayon... Ano ka, champion ka natin.
5: First gold mo ba ito?
10: Opo, first gold.
5: So, both of you are first timers.
9: First time. Mm-hmm.
5: Kamusta naman yung naging preparation niyo papunta dito sa competition?
9: Hindi mahirap po. Mahirap po. Kasi parang... At saka, sobrang init dito. Sobrang init.
10: Excited ba yung pumunta kami dito? Kailangan ko pa yung mga katuloy na.
3: Ikaw ba, ano, Elijah, may mga nilulook ako, may na-idol kang mga sikat na billiards player natin, yung mga national team natin?
9: Meron ba?
3: Sino?
9: Yung The Goat po, Efren Bata Reyes.
3: Efren Bata Reyes.
9: Number 1 po.
3: yun ang ano mo?
9: Hanggang bata pa ako, idol ko na yan.
3: Ano yun? Paano mo siya nakilala? I mean, paano mo nalaman si Efren Bata Reyes?
9: Sa mga video ko YouTube. Ano
3: tapos mas lalong, ginagaya mo ba yung mga tricks niya?
9: In-inspired. Inspiration yan sa akin eh. Makikita ko yung mga tricks niya. Hanggang ngayon, kikita ko pa rin.
3: Kaya kanina, may mga, pinapanood kita kanina, may patalbog yun, may mga pabanda ka po, pumapasok talaga eh.
9: Parang swerte lang yan.
3: Ikaw?
4: Siya yung idol ko eh.
3: Totoo ba?
4: Oo po, siya yung idol ko
3: eh. Oh, ayan.
4: Opo, kasi parang nasa probinsya pa po ako. Siya talaga po yung unang nakilala ko
3: sa Pilipinas. Ano yun? Magka lugar kayo?
9: Oo.
3: Sa ang lugar to?
9: Sa Capiza po.
3: Sa Capiza. Same barangay?
9: Hindi
3: po. Kumbaga sikat siya dun sa inyo?
4: Sa Rojas po.
3: Sa Rojas sikat si Elijah dun.
4: Ikaw,
3: Elijah, dun sa mga sumisikat na mga player natin, may mga gusto ko bang makalaban? JB Sual, sila Kyle Amoroto, may mga...
11: Manas.
3: Oo, sila Manas. May mga gusto ko bang makatapat dun sa mga yun?
9: Si JB Sual po, maangas kasi.
3: kung sakali mong makatapat mo si JB Sual, anong masasabi mo sa kanya?
9: Maganda ka na.
3: Ikaw, sa mga national team natin, nandyan si Chesca Centeno, si Rubelin Amit. Doon sa mga yun, mga kilala mo ba sila, napapanood mo ba sila?
4: Hindi ko masyadong nanonood sa nila eh. Pero yung mga idol ko po, sila AJ Manas po.
3: Ah, sila AJ Manas. Kayo bilang mga estudyante pa, yung ano ba, kumbaga, yung pagbibilyar ba, ano yan, kumbaga, nakaka-inspire pa sa inyo na mas mag-aaral?
11: Opo. Na-aspire nyo rin ba maging part ng national team?
4: Opo.
9: Para sa school doon eh.
3: Pero ikaw, Elijah, ano pong pinaka-ultimate goal mo sa sa buhay mo? Pangarap mo maging someday?
9: Maging world champion po. Araw-araw ko yung pinapalalangin.
3: Ikaw?
4: Ako rin po. Kaya mga po na papractice ng araw-araw.
3: Para?
4: Maging world champion din po.
11: Maging world champion talaga ang ultimate goal. Hmm.
3: So, kayong dalawa is close ng magkaibigan kayo before pa dito sa...
11: As in, what barangay na... yung barangay mo, ano?
4: Kasi po, sa Capiz po, maayon po kasi kami probinsya po niya. Yung Rojas po, city po namin.
3: Yung, may mga tournament ba kayo sinasalihan outside, tas may mga money na napapanalunan mo?
9: Meron din po.
3: Meron, mga ganun. Yung mga napapanalunan mong ganun, saan mo yung dinadala? Yung, saan mo siya?
9: Parang ginagastos din, minamigay.
3: Sa... tinutulong sa isang, ay minsan mo siya particularly nilalaan yung mga napapanalunan mo ba?
9: Minsan binibigay sa mga pamilya o ganyan.
3: Ikaw?
4: Minsan po binibigay nila mama at ibon nila.
3: So, kumbaga billiards, kumbaga nakaka-help sa inyo sa financial sa bahay.
11: May mga chances ba na na-meet nyo na yung mga sikat na billiard players dito sa Pinas? Sino?
9: Halos lahat, na-meet yun naman po lahat eh. Parati ako sumasali sa mga tournament eh. Kahit mga sa ibang bansa, sumasali ako.
3: Okay. May mga nakakasabay ka na dun sa mga national players na.
9: Yung nga sina Juan Chua, Carlo Biado, nakasabay ko na yun. Mga sa ibang bansa.
3: Nakalaban mo na sila?
9: Oo, nakalaban nila.
3: May mga times ba na nanalo ka na dun sa mga yun?
9: Minsan nanalo, pero parating talo sa mga yun.
3: Kasi na yung minsan tinalo mo na?
9: Parang talo ko dati sa kanila.
3: Pero kumusta experience na Biado, Chua?
9: Sarap sa feeling, maraming experience makukuha sa kanila.
3: Ikaw ganun din ba? Nakapaglaro? Maraming salamat sa inyo. Congratulations.
12: Precise 2026 sa Sports Radio 918.
2: Maraming salamat. Ayan po sina Garlene Faith Delphine and Elijah Noli Alvarez sa mga kampiyon sa billiards competition ng Prisaan National Games. Okay, we have a minute after 7 p.m. We'll take a break at magbabalik tayo sa second hour ng Sports 918. So please stand by sa ating top of the hour news na iahatid ng ating trainee na si Z. Luis ng National University.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
13: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
14: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
13: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
14: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
13: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
14: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
13: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
14: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
13: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
15: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Radyo Pilipinas. Dos. Headlines. Ngayon.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio.
17: Philippine Standard Time, 3 minutes after 7 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. The Department of Information and Communications Technology warned individuals spreading fake news online that they might be or they will be accountable after a shooting incident in the Senate on Wednesday night. The ICT Secretary Henry Aguda, together with the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, or CICC, is strictly monitoring social media and digital platforms for posts that may worsen tensions or incite violence. Mr. Aguda warned that individuals proven to have contributed to the spread of false information or incited violence online will be held accountable. The agency urged the public to be responsible in sharing information online about the incident. We go to Davao. A juvenile Philippine eagle was sighted at the Panigan-Tamugan sub-watershed in the city of Davao. According to the Department of Environment and Natural Resources, Davao, or DENR 11, the eagle was spotted during an on-site habitat assessment conducted from May 5 to 8, 2026. DENR 11 said the Philippine Eagle Foundation, or PEF, tagged the recently sighted eagle to monitor its movements, including its flight paths as part of enhanced conservation efforts. Authorities said previous sightings of Philippine eagles in the area were also recorded in 2024 and 2025 during biodiversity and habitat assessments. In news abroad, United States President Donald Trump arrived in China to start talks with Xi Jinping to start their two-day summit. Mr. Trump is seeking to open up economic activity in China in nearly a decade and maintain a fragile trade agreement. China's foreign ministry said they are ready to expand cooperation, manage differences, and more stability. Trump's 2 days of meeting include a grand reception at the Great Hall of the People, a tour of Beijing's 600-year-old Temple of Heaven, Imperial Religious Complex, and a state banquet. Moving on to sports news, we have Z. Luis of National University bringing us the latest sports update. Z, good evening.
18: This is Z. Luis from National University bringing you the latest news in sports. So in volleyball, the Capital One Solar Spiker strengthens its roster, securing MVPs Vanny Gander and Erika Santos together with setter Jaja Marginot ahead of the 2026 Premier Volleyball League season after Signal's temporary exit in the PVL. The Solar Spikers introduced former Super Spikers Gandler, Santos, and Marginot during a press conference Thursday at the Gameville Ballpark in Mandaluyong. Capital One, which had previously concentrated on adding complementary components around rising star Bella Belen, has made significant progress with these acquisitions. But this time, the team added two of the most accomplished scorers in the league to bolster a core that is anticipated to compete more fiercely in the next campaign. Gandler, the 2026 All-Filipino Conference MVP, together with her teammate Santos, will address one of Capital One's biggest concerns from last conference, where the team struggled offensively outside of Belen, while Marigunot, who last suited up for NX-led during the reinforced conference, will provide additional depth as the setter position for the Solar Spikers. Now, that's all for my report. Now, turning back to you, Aaron.
17: Thank you very much. Z. Luis of National University, Philippine Standard Time, 6 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sportsradio918. On Twitter or x.com/sportsradio918 and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. On behalf of Z. Luis, I'm Aaron Bayato, Sports Radio 918 AM.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
20: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagalit sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
20: We say no.
24: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
20: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
20: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: This is a public service announcement.
20: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
27: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
27: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
30: Mahal ang gamot.
29: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
31: Mr. President, pwede pa yakap?
29: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
32: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
33: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
29: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
33: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
29: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
34: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Sports 918,
1: kasama si Ria Arevalo.
0: Let's go team!
1: Sports 918.
2: 12 minutes after 7 p.m., nagbabalik po tayo sa Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Muli, ako po si Ria Arevalo and nasa second hour na tayo ng ating pagtatanghal ngayong araw po ng Webes, May 14, 2026. Yan, dumako na tayo sa recap ng naging huling stage nito pong MPTC Tour of Luzon 2026. Of course, kahapon ang nangibabaw ay si Antoine Hubie ng 7-Eleven Road Bike Philippines. So, siya po ang stage winner. Ngunit, tinanghal na kampyon ng pakarera ay itong si Nikita Shulchenko. Okay? So, nagwagi si Shulchenko sa pamamagitan po ng kanyang pinaka mabilis na oras dito sa 14 stage race, no, with collective time of 41 hours 11 minutes and 10 seconds. So mas mabilis siya ng 1 minute and 34 seconds dito po kay Antoine Hubie. No, di nakinaya rin na ma-overcome ni Hubie dito sa last stage ng Tour of Luzon. Ito pong lead na naipon na ni Shulchenko. Ngunit, aba, ang koponan ni Antoine Hubie, of course, sa panguna niya with his 7-Eleven Road Bike Philippines team, sila po ang nakasecure ng biggest share sa 12 million peso total purse ng MPTC Tour of Luzon. So, ang team na kumbaga sinusuportahan ni Engineer Bong Sual ay nakalikom ng 3,835,325 pesos na premyo sa 14-stage summer spectacle. Ito pong si Yubi na dating miyembro ng World Tour Team Quickstep ay nag-bulsa ng 1,150,000 pesos, kabilang dito yung 500,000 pesos for his runner-up finish sa individual general classification. And then meron din siyang 350,000 pesos para sa kanyang King of the Mountain title and 300,000 pesos para sa Sprint Honors. Ba, ang dami niyang maiuuwi na premyo. Samantala, si Ronnie Lankita naman ay mag-uwi ng 250,000 pesos para sa kanya 5th placing overall, and si Mervin Corpus. Okay, so kanyang kakampi rin dito sa 7-Eleven Road Bike Philippines. And then ang LCW UAE, ito pong team ng overall champion na si Nikita Shulchenko ay mag-uwi ng 3,048,275 pesos. So, nakuha ng Russian yung 1 million pesos sa pagiging yellow jersey wearer niya. Of course, overall championship. And then ang Syrian na si Ibrahim Al-Refai na best young rider ay mag-uwi naman ng 600,000 pesos for his award na best young rider and third place overall. Okay? Samantala, ang Go for Gold Philippines sa Mampo ang pumangalawang koponan dito sa Team General Classification ay nagkamit ng 1,080,000 pesos. Ang MPT Drive Hub na fourth overall ay magtatanggap po o tumanggap na dahil kahapon yung awarding tumanggap na ng 780,000 pesos kabilang yung 300,000 ni Nash Lim na tinanghal pong best young Pinoy rider and fourth overall sa individual general classification. So, fifth overall naman ang National Team of Malaysia. So, 691,000 pesos yung kanilang premyo. Standard Insurance collected 558,000 pesos. Habang ang Excellent Noodles ay meron pong 339,000 peso prize. Seoul Korea, 375,000 pesos. Ang Team Drena, 259,000 pesos. CCN, 127,000 pesos, Gapyong, 29,000, and Ponte Wijaya, Indonesia, with 10,000 pesos. So, yan po yung mga teams na kumbaga lumahok dito sa Pakarera. So, sila yung top 10 ng competition. And ang MPTC Tour of Luzon po ay nagkaloob ng one of the biggest purses in Southeast Asian racing. So, mas malaki pa pala yung cash rewards nito sa UCI Pro Series Le Tour de Langkawi. O, diba? Kaya naman yung mga foreign riders, talagang ganado po silang lumahok dito sa Tour of Luzon. So, congratulations sa lahat ng mga nagwagi. And speaking of, no, isa po sa mga nakapanayam ni Miss Judith Caringal ang tinanghal na Best Young Rider ng MPTC Tour of Luzon. Alamin natin ang saloobin nitong si Ibrahim Alrefai ng LCW UAE.
3: Sports Radio with our MPTC Tour of Luzon Best Young Rider and third overall in the individual general classification, Ibrahim Arifai from Syria, yes, and LCW UAE. Congratulations.
4: Thank you so much. Really happy to get third in GC with my teammate Nikita with yellow as white best young rider. It's really amazing at this age to get this win in a big tour like Tour of Luzon, which is 14th stage. I'm really happy. I hope to be back here again in 2027.
3: Yes. How tough the stages and the race?
4: Just last 3 days was the hardest after, after 2 weeks we started to feel it. Now the riders are struggling in the last 3 days. And today Baguio was the long one, 180 kilometers, ending at almost 2000 elevation, so it was a difficult one. But we made it, yeah.
3: Yes.
4: Really happy about this win.
3: Yeah. What did you think of the, you know, the battle with Anton, Yubi, and even probably Nash Lim and other Filipinos were really fighting?
4: Riding with Javi, which is World Tour class, he's riding on the climbs in another base. We were just trying to follow him, but he got the third, he got the three stages. But yeah, we're competing with this rider, he is giving us big confidence. Also, for the Filipino, they really showed up in the last days. Nisha, Lim, and Corvos, Kita, it was a big, hard, difficult to compete with them. But yeah, nothing is hard, but yeah. We have to defend our win for next year. We'll try our best to be back here again.
3: Yes. How about in the team classification? Classification, you made it at the third.
4: Yes, Ivan finished fourth today. It was the time to get the green jersey as well, but we got third in team classification. That was the plan also. So it was really difficult to win the Filipino team. Solution team and go for gold. They are going so fast. All was in a breakaway. But yeah, we made it. Nothing is difficult, but we made it.
3: Generally, how did you enjoy the Philippines outside the race? You know, the people, the warm welcome, you and the whole entourage.
4: Just have to show them in the back how they are waiting for me. Yeah, it's really nice. That's a big motivate for me to have all these fans, and they were just motivating me all these 14 days.
3: Uh-huh.
4: Yeah, they gave me a big confidence, and this is the first time to get all this message and support. I'm really happy, and I hope to be back here again to see them, if not for the tour, for my plans.
3: What are your big plans? I heard that you are also talking to 7-Eleven, I think, before. Any plans of, you know, looking for a continental team and things like that?
4: Yeah, honestly, this tour have offered me a lot of offers from other teams, but nothing seriously till now. I'm trying to get my benefits. I have a club team in the UAE, but you know, I'm trying to have also opportunity like racing internationally, like Tour of Luzon. So yeah, I will. Maybe you will see me with the Filipino team, or maybe Asian team the next race. So yeah, maybe.
3: We're looking forward to that.
4: I hope.
3: Yes, we will just guess what team. Okay.
4: Thank you so much.
3: General message again to all the Filipinos and to all the followers of LCW UAE.
4: Thank you so much for supporting us. We will always keep doing our best and showing up, and we will be back here in 2027.
3: Yes.
4: Just keep supporting us, and we love you as you love our team.
3: Yes. There you have it, Ibrahim Arifai, MPTC Tour of Luzon, Judy Caringal for Sports Radio. Thank you very much. Congrats.
5: Sports 918.
2: Maraming salamat kay Miss Judith Caringal sa panayam na yan kay Ibrahim Alrefai. Naku, mukhang nag-enjoy si Alrefai dito sa Pilipinas. At sigurado na kagad, babalik siya next year para sa Tour of Luzon. So at this point naman po, alamin natin ang insights ng sports director ng Go for Gold, ang team na pumangalawa sa ating pakarera. So narito po si Coach Ednalyn Hualda.
3: Congratulations, runner-up sa general team classification. Go for Gold, syempre.
6: Thank you po sa inyo.
3: Coach Eds, yes, 14 days of hard racing. Masaya ba?

0: sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
5: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
0: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Sports Radio 918 AM.
12: Congratulations, runner up sa general team classification. Go for gold, syempre.
13: Thank you po sa inyo.
12: Coach Eds, yes, 14 days of heart racing. Masaya ba?
13: Masaya po.
12: Second.
13: Actually, masaya kasi kumbaga napakita ng mga Pilipino na kaya naman natin.
12: Yes.
13: Diba?
12: Hardworks ng mga boys, that's something that we have to cheer. And I was told with the boys po nga po na whatever the results for today, I know that we, all of us did our best.
13: Yes,
12: and
13: kasi all Filipino team to.
12: Yes,
13: and definitely.
12: We're second Filipino overall. Yes. Gaano kahirap ang naging kampanya talaga, Coach Eds, in a very high level na multi-stage 14 days.
13: Mahirap po. Diba? Uh-huh. Kumbaga sabi ko nga, roller coaster yung karere. Katulad yung sinabi ko nga, bilog yung ano eh. Kumbaga hindi mo alam kung sino talaga yung mananalo eh. Pero with the best stage, nasabi na namin kung sino talaga eh. And we already accepted. But even though that we accepted it, still we fight until the end. Diba? And that's one thing that we are proud of.
12: Okay.
13: Diba? Na hindi lang namin siya na, basta tinaas namin yung bandera, hindi eh. Lumaban kami ang gandulo.
12: Yes.
13: That's what
12: our pride. Yeah. Oo. Rich Bondoc, nasa top 10 din ang general classification.
13: Yes.
12: Gaano sumakto yung game para sa kanya o nagkataon lang na siya talaga nag-deliver nung early stages kaya sinuportahan niya till the end?
13: Actually po ano eh, nung during time trial, tinanong ko siya, sino ba gusto yung magbantay sa'yo? Kasi we have Brunel, they have Kayubit, and then sabi niya sa akin, Coach, gusto ko ikaw. So, sinabi niya na gusto niya ako. Sabi ko sa kanya, sige, ang kaya ko lang gawin is mag-damage control ako. Nandun tayo sa top 10, but you have to listen. And yung sumunod yung bata. So, for me, that's one thing that I can validate

0: mom is working. And I'm hoping na mas ma-improve pa siya ng gusto talaga.
1: Yes. Paano din makakatulong yung performance nyo dito sa mga susunod pang laban ng Go for Gold, lalo na mga UCI yan?
0: Actually, we're going to Tour of Gangnam po this coming June. And this is actually a perfect training for us. So magbababa lang kami ng konti and then going to Gangnam is one of a good thing. And then also, syempre, mas higher caliber yung makakalaro pa rin namin doon. Siguro, mas maganda yung magiging performance namin for this year because of Tour of Luzon.
1: Yes. Gaano rin kaganda yung karera natin, MPTC Tour of Luzon. Look at the celebration after the race. Seemingly lahat happy. Yung mga unang araw, definitely magkakalaban. Pero as a whole, gaano din tayo ka-proud na meron tayong karera na ganito?
0: Alam niyo po, sa totoo lang, ha, yung this year's Tour of Luzon, sabi ko nga kay Ma'am Shine and then all the organizers, sobrang thumbs up ako kasama yung host ko, di ba? Yung how they able to manage the coordination or the traffic, that's one thing, di ba? I mean, that's one thing that we can proud of and that all the Philippines are cheering for us. Lahat ng pinuntahan nating lugar, nakakataba ng puso. Di ba na makita nyo yung mga Pilipino get out of their house and then talagang nagbubusta tubig, nagbibigay ng kung ano-ano, nag-offer sila. Even the meriendas, they're opening is on the side of the road. I mean, sobrang saya po. And with all the hardship ng mga Filipinos, di ba, ng mga quarantines for the 14 day stages, and here we are, celebrating.
1: Yes.
0: Hindi natin tinitignan ano yung maging panalo natin, pero parang everybody wins because of this. Kasi nga, we are celebrating it.
1: Yes,
0: here right now.
1: So, looking forward to 2027, I announced na ha.
0: Yes, so forward looking for that. Sa totoo lang, meron na tayong aabangan for year. And we're hoping the Tour of Luzon will continue for the next years pa po. Diba, not only for the 2027, for the next years, at least mas makikita natin yung development ng Philippine cycling. I mean, I could say just like us, diba, from third place from last year, and now here we are, we're the second. Diba, we're not going to get tired. Diba, developing our Filipino drivers.
1: Congratulations
0: pa rin,
1: Coach Edswalda, Go for Gold Philippines second, diba? Sa team classification, Judy Karingal pa rin po para sa MPTC Tour of Luzon. Salamat, Coach Ed. 918.
2: Maraming salamat. Ayan po yung naging panayam ni Miss Judith Karingal kay Coach Ednalyn Hualda. So pwede nyo rin pong i-check out yan sa Facebook natin. No, kasi yung video nasa Facebook ng Sports Radio. Okay, 32 minutes makalipas ang ikapito ng gabi. We will take a break and then sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang mga developments sa PBA Commissioner's Cup. So, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa tayo sa Sports 918.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ang makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos sa mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.

0: Happy 40th anniversary, Sports Radio. Congratulations on this wonderful milestone. I remember as a young player, as a member of the national team, and even as a coach of the youth national team, Sports Radio, or the show Football Connection with Ms. Cecil Kimlat, was always there supporting us, getting news updates, and just spreading football love and getting people to rally and support the Philippine team. So I'm truly grateful for the support, for being our voice, and I hope hindi kayo magsasawa sa pagsuporta sa atletang Pilipino, sa mga coaches, at sa mga Team Philippines, or just sports in general in the Philippines. So once again, congratulations on this milestone, and I continue to pray for your success for many years to come as you continue to be the voice and the support that every athlete, every coach, and every team needs when we compete. So maraming maraming salamat and mabuhay kayo.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Sports 918.
3: Nagbabalik ang Sports 918, 36 minutes, makalipas po ang alas 7 ng gabi. Dumako naman tayo sa mga developments sa Philippine Basketball Association. Nababuhay na buhay pa ang team TNT, the defending Commissioner's Cup champion, matapos po na gulantangin nila ang top seed NLEX Road Warriors sa pamamagitan ng makapigil hiningang 96-93 na tagumpay kahapon sa unang laro ng quarterfinals action natin sa Ninoy Aquino Stadium. Muntik nang maligwak tong TNT, no? Kasi they are leading by 10 points after the Road Warriors, no, retaliated. So, unti-unting nawala yung 10 puntos na kalamangan na yon. And si Robert Bolick, nako eh, na-eject, or actually graduate, kasi 6 na fouls yung kanyang na-receive kahapon, no? And mabuti na lang, just in time, na-regain ng TNT yung kanilang poise, composure sa pangunan. Itong si Ball Ball, ang kanilang import, na nag-convert ng huling 3 puntos ng koponan from the free throw area para po bitbitin ng TNT sa tagumpay at maipuwersa yung do or die game against the top seed NLEX Road Warriors. So dahil dyan, meron pa tayong game sa Sabado. Dalawang games yun kasi parehong ang nakasurvive, no, sa kanila mga laban kahapon. Hindi lamang itong TNT, pati na rin yung Magnolia. Pero dito muna tayo sa TNT. 34 points and 14 rebounds na itala ng kanilang import na si Ball. Meron ding 3 blocks and 1 steal. And katuwang niya ang tinanghal po na best player ng ball game na si Roger Pogoy. So, isa rin sa mga talagang sinandala ng TNT itong effort ni RR Pogoy na nagtala po ng 15 puntos, 3 rebounds, and 5 of 10 yung kanya naging field goal shooting. So, si Calvin Oftana naman ay nagrehistro rin ng double digits with 19 markers. Jason Castro nagtala po ng 14 puntos. So, silang apat yung mga top scorers ng TNT Tropang or Tropang 5G. So, nako, in title retention bid kasi ng TNT, nakataya dito. Kaya naman talagang lumaban sila ng todo kontra NLEX na pinangunahan naman po ni KD LaLanne na nagtala ng 17 points. Si Robert Bolick had 15 markers, 3 rebounds, and 4 assists. So, itong NLEX, nanganganib naman kasi may tangan silang twice to beat advantage. Pero, ako baka masayang ha, yung pagiging top seed nila kung sila po ay mapapatid muli nitong TNT Tropang 5G. Okay? So, for NLEX, nagtala rin ng 14 puntos si Torres and then 13 markers si LJ Gonzalez. Okay, so yan yung mga top scorers at least for NLEX Road Warriors. And itong Road Warriors po ay nanganganib nga na muling mapawalang saysay yung kanilang twice to beat advantage dahil naku, nangyari na pala to dati, no? Yung NLEX po drop back-to-back games against Northport nung season 44 Governor's Cup. And natalo rin sila sa kamay ng Rain or Shine nung season 49 Philippine Cup quarterfinals kahit na may tangan pa sila na twice to beat advantage. Kaya naman yung mukha ni Coach Jongoy Chico kahapon talagang di maipinta eh dahil sayang na pagkakataon, no, yung nakawala sa kanila kahapon. Okay, so yan po yung naging resulta sa unang laro natin sa PBA, TNT winning over NLEX 96-93. Samantala, sa isa pa nating laban, ang Magnolia Hotshots naman ay naipuwersa rin ng do or die game sa quarterfinals kontra higher seeded team Meralco Bolts. So 95-89 na panalo po ang kanilang naitala. Parang manatili pa sa contention for that coveted semi-final spot. So ito pong Hotshots lumamang ng 19 points pero unti-unting naglaho yan dahil hinabol ng Meralco nung fourth quarter yung kalamangan sa panguna nitong si Chris Newsom. Kaya lang eh, na-regain muli ng Magnolia yung control sa laban dun sa home stretch sa pamamagitan ng efforts ng kanilang import na si Clint Chapman and Jerome Lastimosa. So, kaya naman buhay na buhay pa ang tsansa ng Magnolia sa inaasam na semis spot. Ian Sangalang ang tinanghal na best player ng ball game with 10 points, 3 rebounds, 5 of 8 ang shooting niya kahapon, no, field goal shooting nitong si Sangalang. And of course, import ng Magnolia, si Clint Chapman ang top scorer with 21 markers. Si Jerome Lastimosa meron pong 17 points. Rome De La Rosa had 11 markers. So, yun yung mga double-digit scorers para sa Magnolia. And for Meralco Bolts, Chris Newsom tallied 23 points. Ang kanilang import na si Marvin Jones had 16. Bong Quinto had 10 markers para po sa effort naman ng Meralco Bolts. Ang Meralco ang fourth seeded team and then fifth place after the elimination round yung Magnolia. Kaya sila pa yung nagtagpo dito sa quarterfinals. Pero with that development, so meron pa tayong game sa Sabado dahil naka-extend ng kanilang mga quarterfinal matches itong TNT and Magnolia. So, dalawang games pa rin ang ating aabangan pagdating po sa araw ng Sabado. So, mauuna muna yung tagpuan ng Meralco at ng Magnolia. 5:15 p.m. susundan niya ng labanan at 7:30 p.m. between NLEX and TNT Tropang 5G. So, wala nang bukas to para sa apat na mga teams. May 16 po yan, araw ng Sabado. Okay? At tomorrow, meron pa tayong quarterfinal action. So, yung other teams naman ang sasalang. Another team na nasa top 4, ang Rain or Shine, Alaso Painters, makakaharap po bukas San Miguel Beermen, alas 5:15 ng hapon. Nako ah. Twice to beat ang Rain or Shine. Huwag nyo nang palagpasin to, Rain or Shine. Mahirap kalaban yan, San Miguel. Para naman sa San Miguel, aba, gusto pa nilang manatiling buhay ang tsansa dito sa Commissioner's Cup. So, lalo na si Benny Botra ito for San Miguel Beermen. Naglalaro po. Naturalization candidate natin yan, di ba? si Benny Boatwright. So, yan po yung unang laban, 5:15 PM. Susundan yan ng salpukan ng Barangay Ginebra na armado ng twice-to-beat advantage kontra Phoenix Super LPG. Aba, magpapasabog naman daw ang Phoenix bukas ng kanilang bagsik. Tingnan natin, kontra Barangay Ginebra. So, isang panalo lang ng Ginebra and a rain or shine, pasok na sila sa semifinals. Pero, kung ang San Miguel at ang Phoenix ay manaig tomorrow, meron pa tayong game sa Linggo. Okay? If ever, sa Sunday po, May 17, mauuna yung labanan ng Ginebra and Phoenix. And then, second game, yung rain or shine versus San Miguel. So, sa Araneta Coliseum, gagawin naman yun. Yung laban sa Sunday, if necessary. Kasi, nakadepende yan sa resulta bukas ng mga games. Pero yung game sa Sabado, kasado na yan. Okay, sa Inares Center, sa Antipolo po, yung mga games natin sa Sabado. Again, Meralco versus Magnolia sa first match. And main game is NLEX versus TNT Tropang 5G. Okay? So with that, maraming salamat po sa inyo pagsubaybay sa ating programang Sports 918. Maraming salamat kay Dennis Ilanga sa kanyang mga pag-uulat at interviews, no, sa Prisaan National Games 2026. And kay Miss Judith Caringal na nagatid rin ng kanyang mga panayam sa katatapos lamang na MPTC Tour of Luzon. So maraming salamat po sa mga kasama natin sa Master Control, sa Malolos Transmitter site. Tomorrow, Sports 918 muli, 6 PM to 8 PM with Aaron Bayato. Ako naman po ay magbabalik sa Sabado for Hoop Talk. More basketball news tayo doon. Ako, doon natin pag-usapan yung NBA. No, yung NBA playoffs. Nagkakaroon na po ng linaw, ha, yung mga teams na papasok sa conference finals. Okay, baka sa Sabado matapos na yung laban. Sa iba pang mga matches natin, no, sa playoffs. And sa Saturday din, again, aside from Hoop Talk, abangan nyo rin po sa programa nating Sports Star of Yesteryears. Guest natin ang pambansang siko ng Pilipinas na si Rani Del de Ocampo. Ayan, babalikan namin ni Rani Del ang kanya naging makulay na karera as a basketball player. So abangan niyo po yan, ha. Alas 2 ng hapon sa Sports Star of Yesteryears. So maraming salamat. Ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Sports 918.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa visa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng Boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine Sports Broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of Sports Radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Sa ilalim ng programang Benting Bigas, meron na ng pamahalaan. Una rito, nakipag-ugnayan si Catanduanes Governor Patrick Esanza sa national government para sa mas pinalawak na implementasyon ng programa sa lalawigan. Ayon kay Governor Esanza, hindi lamang sa Kapitolyo isasagawa ang distribusyon dahil dadalhin din ito sa lahat ng 11 munisipyo ng lalawigan upang mas mapalapit sa mga residente ang murang bigas. Samantala, sinabi naman ni DA Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara na bahagi ito ng pagpapalawak ng programa upang mas marami pang Pilipino ang makinabang sa abot-kayang bigas. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang mga benepisyaryo ng programa dahil sa malaking maitutulong nito sa kanilang pamilya. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na magpapatuloy ang implementasyon ng programang Benting Bigas Meron Na hanggang taong 2028, katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ikaw ba ay naharana na?
9: Tumawin mo sana.
8: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
9: uso pa ba ang harana?
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 100 eskwelahan sa Southern Leyte tumanggap ng school in a bag mula sa UNICEF. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Dalia.
13: Tumanggap ng tulong pang-edukasyon ang halos 100 multi-grade school sa Division of Southern Leyte sa ilalim ng programang School in a Bag Project. Ang ceremonial turnover ay pinangunahan ng Department of Education o DepEd Southern Leyte, katuwang ang UNICEF Philippines, Philippine Business for Social Progress, SMART at PLDT. Dinaluhan ng aktibidad ng mga opisyal mula sa DepEd Region 8, Schools Division of Southern Leyte, Provincial Government of Southern Leyte, partner organizations at mga kinatawan ng iba't ibang paaralan sa lalawigan. Ayon kay Education Program Supervisor Ruth Poblete, aabot sa 97 multi-grade schools ang makikinabang sa nasabing proyekto. Bawat school in a bag package ay naglalaman ng isang laptop, 10 tablets, SIM cards, portable Wi-Fi, learning manuals, at iba pang educational materials na makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Sinabi rin ni Poblete na hindi ito ang unang pagkakataon na tumulong ang UNICEF Philippines sa lalawigan. Noong taong 2022, matapos hagupitin ng Typhoon Odette ang Southern Leyte, nagbigay rin ang UNICEF ng kaparehong suporta sa 48 multigrade schools upang matiyak ang pagpapatuloy ng edukasyon ng mga batang naapektuhan ng kalamidad. Layunin ang programang School in a Bag na mapalawak ang access sa digital learning equipment at education

0: educational materials, lalo na para sa mga mag-aaral sa multi-grade schools. Nagpasalamat naman ang DepEd Southern Leyte Division sa patuloy na suporta ng kanilang partner organizations para sa kapakanan ng mga guro at mag-aaral sa lalawigan. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit Atwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Co-op Servicio Caravan, sinagawa ng Cooperative Development Authority Region 9 sa Sulu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Eloisa.
4: Tagumpay na naisagawa ng Cooperative Development Authority o CDA 9 ang dalawang araw na co-op servicio one-stop shop sa lalawigan ng Sulu. Hatid nila ani Regional Director Ruben Cunana ng servicio ng CDA para sa mga kooperatiba sa Sulu ngayon na napasa ilalim nila na ang lalawigan matapos maalis sa Bangsamoro Government sa bisa ng desisyon ng Korte Suprema. Layunin ng aktibidad na mailapit sa lokal ng mga kooperatiba sa probinsya ang mga serbisyo ng CDA, kabilang ng pagpaparehistro, pagkuha ng Certificate of Compliance at pagiging training at seminar na mahalaga sa pagsulong ng mga organisadong kooperatiba sa Sulu. Bahagi rin ng aktibidad ang paggawa ng Certificate of Confirmation of Registration sa 14 na kooperatiba na ganap ng naisalin sa ilalim ng kanilang pamamahala. Din pa ni Cunanan, kanila na rin pinaghahandaan ang paglalagay ng opisina ng CDA sa Sulu na siyang tutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga kooperatiba. Ngayon, dalawang kawani ang inaasahang mailalagay rito, tugon ito aniya sa pangako ng pamahalaan na walang serbisyong maantala sa harap ng transisyon ng Sulu patungong Region 9. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marawi City nagsagawa ng pagsasanay sa basic life support at standard first aid para sa mga social worker students sa isang kolehiyo sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi, narito ang report ni Malik Mambuay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Malik.
5: Naglunsan ang pagsasanay hinggil sa basic life support at standard first aid ang Marawi City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO para sa mga second year social work students ng Philippine Muslim Teachers College o PMTC bilang bahagi ng pagpapalakas ng disaster preparedness sa lungsod. Layunin ang naturang training na mapaunlad ang kakahin ng mga kalahok sa pag-assist ng sitwasyon, pagbibigay ng kinakailangang pangangalaga at wastong pag-administer ng paunang lunas sa oras ng emergency kabilang sa mga itinuro sa pagsasanay ng tamang pa-aplikasyon ng cardiopulmonary resuscitation o CPR rescue breathing techniques, paggamit ng automated external defibrillation o AED, pangangasiwa sa foreign body airway obstruction at iba pang medical emergencies. Nagsagwa rin ng return demonstration upang magmasukat ang kalaman at kasanayan ng mga participants sa mga itinurong emergency response procedures. Bahagi ang naturang aktividad sa programa ni Mayor Sharif Zen Gandamra para higit pang mapalakas ang kahandaan sa sakuna ng komunidad at mga paaralan sa lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, May 15, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
5: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon.
6: Boses,
5: pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan.
6: Boses,
5: kasama si Alan Alanige
6: dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Publiko,
6: 738 AM.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Friday, 15 ng buwan ng Mayo taong 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko,
5: 738 AM.
4: Friday. Oh, weekend, weekend, weekend. Kumustahin natin ang daloy ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalye sa Metro Manila. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
5: Radyo Pilipinas. Traffic!
4: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning din sa iyo, Kasamang Alan. Ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA South Maud, may bahagyang pagbaga lamang po dyan sa may Main Avenue hanggang Santolan MRT Station. Ganun din po dito sa may Ortigas sa flyover, bahagyang pagbabagal din ang nararanasan ng mga motorista patungo naman ng Shaw Boulevard. Pero pagdating ng Boni MRT, dyan po nagkakaroon tayo ng pagbagal patungo naman dito sa may Guadalupe Cloverleaf. And after ng Guadalupe, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan at sa may tramo na lamang po ng Pasay, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo naman ng Taft Avenue. At muling masusundan ang pagbagal pagdating ng Ayala hanggang sa may Buendia MRT Station. And after ng Buendia MRT, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Dito naman tayo sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan. Unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng traffic mula po dyan sa may Capitol Hills hanggang sa may Philippine Public Safety College. At masusundan na lamang po yan dito na sa may bahagi naman ng C5 J. Vargas, light to moderate yan hanggang sa may Lanusa intersection. After ng Lanusa, maluwag naman ang daloy ng traffic hanggang sa may Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5, may nararanasan lamang po tayong bahagyang pagbagal dyan po sa may bahagi ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan sa may tapat lamang po ng Ateneo, nagkakaroon ng build-up sa daloy ng mga sasakyan. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, maluwag po naman ang daloy ng traffic sa magkabilang direksyon. Paalala sa mga motorista, maluwag po ang ating mga kalsada, kaya konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan po natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
4: Thank you, si Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 10 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Oh, ito update naman mula sa Meralco, Manila Electric Company. Aba, ay abot po sa mayigit sa 320,000 customers ng Meralco ang apektado nitong tinatawag na rotational brownout. Oh, eh, in some areas, nagsimula na nung isang araw eh. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: J. Mark.
8: Nakalang magandang umaga. Aabot nga sa 320,000 mga customer ng Manila Electric Company of Meralco kung apektado ng ipinatupad na rotational brownout kahapon kasunod na ng pagtataas ng red alert status sa Luzon Grid. Batay na rin sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines sa nakalipas na 2 oras. At ayon sa Meralco, malaking load ng customers ay nag-enrolled sa Interruptible Load Program kung saan ay nakatulong ito para mabawasan ang demand at ang collective deloading capacity na nasa 270 megawatts. Patuloy ang pagbabantay ng Meralco sa araw na ito at nananatili ang kanilang commitment para tugunan ang anumang sitwasyon kaugnay nga sa pagtataas ng red alert at yellow alert ng NGCP. Sa ngayon ay normal na ang sitwasyon sa grid, bagamat inaasahan nga na kapag tataas ang demand ay muling iaakyat ang yellow at red alert ng NGCP. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: J. Mark.
8: Yes, Musan.
4: So, sa mga oras na ito, ang level ng kuryente, ika nga, normal na. Balik na sa normal as we speak ngayon, J. Mark.
8: Tama yan, Busalan, dahil kaninang alauna ng madaling araw ay nilift na ng NGCP yung yellow at red alert pareho sa Luzon at Visayas sa grid. Kaya ngayon ay balik na muna sa normal ang sitwasyon ng kuryente dahil hindi natin inaasahan. Baka mamaya ay pag tumaas muli ang demand ay saka muling mag-aakyat ng alerto ang NGCP sa kanilang grid bosaran.
4: Mm-hmm. So mahalaga na tulong-tulong ang lahat na magtipid sa kuryente, ika nga, para makabawas doon sa demand sa kuryente sa grid natin dito, halimbawa sa Luzon. Ano?
8: Mm-hmm. Tama yan. At sinasabi naman ni Manong Jose Aldariaga na Meralco na yung sa pagtitipid, no, ang isa sa pinaka-importanting sangkap dyan ay yung pagiging responsable sa paggamit. Kung hindi gagamitin ang appliances, hugutin sa saksakan, at sa gayon, eh hindi makadagdag pa sa konsumo ng kuryente. At kung halimbawa, gagamit ang plancha, mamamalansya, eh kung mamamalansya, isang bultuhan para hindi mayat-maya ang paggamit ng plancha na siyang malakas din sa konsumo ng plancha. At kung gagamit halimbawa ng aircon at electric fan, eh ugaliing linisin ito tuwing makadalawang linggo, na sa gayon ay hindi ito lumakas sa kanilang mga konsumo, Bosaran.
4: Mm-hmm. Okay, J. Mark, salamat na marami for the updates mula sa Meralco.
8: Yan mo lang balita, balik muna sa iyo, Bosaran.
4: Thank you, J. Mark. Dagala, Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Mga kaibigan, nakahanda po ang Department of Agriculture kung sakali, ano, dito sa agarang pagpapatupad ng Executive Order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda ng price ceiling sa imported na bigas. Yan po ay bilang hakbang para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng pagkain dulot naman ng inflationary pressures ng sigalot diyan sa gitnang silangan. Sa ilalim po nitong Executive Order number 118, tinakda ang 50 pesos per kilo na cap para sa 5% broken imported rice ng hanggang 30 araw. Iyan po ay para matugunan ang hindi makatarungang pagtaas ng presyo, maiwasan ang pang-abuso sa merkado at matiyak din ang sapat na supply ng abot-kayang bigas habang pinananatili naman ang katatagan ng merkado.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 15 minutes na makalipas po ang 7 AM. Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya uli, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Yan, okay. Usapang bigas pa rin, mga kaibigan, ha? Inilunsad po dito sa Quezon City, ha? Unang bagsakan ng bigas sa ilalim po nitong tinatawag na Sagip Saga Act, ha? Inilunsad diyan po sa Quezon City.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Detalye atin sa atin ni Marian Bastansa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mary?
9: Isinakatuparan na sa Quezon City ang unang bagsakan ng bigas sa ilalim ng Sagip Saga Act o ang RA 11321. Ayon sa NIA, ang QC ang kauna-una ng LGU sa bansa na nagpatupad ng Sagip Saga Act na layong direktang iugnay ang mga magsasaka sa mga lokal na pamahalaan ang hindi na dumadaan sa mga middleman o trader para mas malaki ang kita ng mga magsasaka at matiyak na sapat din ang supply ng pagkain. Ayon sa NIA, nagsimula nang dumating ang unang batch ng mga sako ng bigas sa QC na mula sa Agricultural Cooperative mula sa Ilocos Norte na binubuo ng mga Irrigators Association na suportado ng NIA. Mula Mayo hanggang Nobyembre ngayong taon, inaasang aabot sa mahigit 200,000 sako ng bigas ang i-deliver ng naturang kooperatiba sa lungsod. Ayon naman kay Mayor Joy Belmonte, locally grown rice mula sa mga lokal na magsasaka ipapamahagi sa mga residente, kaya direktang nakatutulong ito sa kabuhayan ng mga magsasaka. Umaasa naman ang NIA na magsisilbing modelo ang naturang proyekto para sa mas malawak pang implementasyon ng Sagip Saga Act sa iba't ibang lungsod at lalawigan sa bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you so much, Marian Bastansa mula po sa Quezon City.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: 17 and a half minutes na po mga kaibigan makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Ito'y kaugnay pa rin itong Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty at yung Walang Gutom Food Stamp Program. Yan po'y patuloy na pagtugon sa problema o sa concern ng may kaugnayan sa pagkagutom. And later, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Department of Budget and Management. Ang ating makakausap po, yung group head ng Local Government and Regional Operations Group ng DBM. Pag-uusapan natin itong among others, yung Open Gov Week 2026. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
12: King of the Road.
11: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
13: Maari bang umusog-usog ng konti?
11: Sakay na!
10: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning muna sa mga nakikinig sa atin through 104.3 di Capital FM. Good morning sa inyo ha. Mga nakatutok sa FM band, mapapakinggan pa rin ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa aming FM station na 104.3 di Capital FM. Sabayan din na napapakinggan mga kaibigan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 21 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Gaya po ng binabanggit namin kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin ang Boses mula po sa DSWD, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asak Irene, ma'am, magandang umaga po.
14: Alan, magandang umaga. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
4: Mm-hmm. Okay. Base po dun sa isang survey na lumabas, ano, galing sa social weather stations, dito sa first quarter ng taon 2026, nakitaan daw po ng pagtaas yung bilang ng mga Filipino families na sinasabing nakaranas ng involuntary hunger o at one time or even more sa nagdaang tatlong buwan. So ito raw po ay sinasabing 3.1 percentage points na mas mataas compared doon sa mga naitala naman noong November 2025. But of course, alam natin ang DSWD is doing its part pagdating po sa pagbibigay solusyon sa aspetong ito. Asaka Irene, ma'am.
14: Well, yes, Alan, unang-una, dinirecognize natin, actually, na-acknowledge natin ano, itong naging resulta ng pinakahuling SWS survey. Actually, isa nga ito dun sa mga tinitignan natin para mas mapaigting pa yung mga programa na ipinapatupad ng DSWD.
4: Opo.
14: At matukoy natin ano, kung ano yung kinakailangan pa natin na i-improve or i-enhance. Alam naman natin na dahil sa nagpapatuloy na energy emergency,
4: mm-hmm,
14: marami talaga sa ating mga kababayan yung naapektuhan dahil talagang tumataas din ano, ang presyo ng bilihin ng ilan sa ating mga pagkain. Kaya nga sa DSWD, patuloy po natin na isinusulong yung whole of government and whole of society approach sa pag-address nga po ng problema ng kagutuman.
4: Mm-hmm.
14: So yung food security and poverty alleviation, kinakailangan talaga niyan ng coordinated and sustained action mula sa iba't ibang sektor. Kaya kami po sa DSWD, nakipag-ugnayan kami sa mga local government units, other national government agencies, at mga komunidad na rin para may pagpatuloy natin yung ating pong laban yung kagutuman at kahirapan, no? Kaya nga meron tayong walang gutong program,
4: mm-hmm,
14: nandiyan din ang ating sustainable livelihood program, and of course yung ating enhanced partnership against hunger and poverty. Kasi dito pumapasok, Alan, yung sinasabi ko na kinakailangan talaga ng whole of government and whole of society approach.
4: Okay.
14: Para ma-solusyonan natin, ma-mitigate ang poverty and hunger,
4: mm-hmm,
14: at ma-address rin ang food insecurity and nutrition imbalance.
4: Opo. Nabanggit nyo itong enhanced partnership against hunger and poverty. So, mas pinalakas na pagtutulungan ito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan with the DSWD as lead, ano, para ika nga matugunan itong concern na ito tungkol sa pagkain, Asa Irene.
14: Yes, itong ating enhanced partnership against hunger and poverty. Ano po ito? Convergence strategy, na kung saan nga po yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pati na private organizations, ano, ay meron nga tayong pakitutulungan.
4: Okay. Maya-maya, babalikan natin si Asek Irene Dumblao, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. At ang pinag-uusapan natin, of course, yung patuloy pong pagtugon ng DSWD sa pangangailangan sa pagkain ng ating at iba pang makatulong, of course, para sa ating mga kababayan. Yan, nasa linya na po muli si Asek Irene Dumblao. Asek Irene, good morning. You were saying itong enhanced partnership against hunger and poverty is actually a whole of nation, whole of government approach, Asek, ma'am.
14: Tama, Alan, bago nga tayo naputol, na banggit ko na itong EPAP ay layunin niyan i-mitigate ang poverty and hunger. Gayon din yung food insecurity, ano, at nutrition imbalance sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at gayon din ng ibang organisasyon. So dito, ini-institutionalize natin yung ating pong mga activities, mga efforts para nga po makatulong sa pag-address ng food and nutrition insecurity. Meron tayong mga efforts dito, at isa nga yung pag-link ng mga community-based organizations.
4: Mm-hmm.
14: In other words, Alan, ito yung mga organisasyon ng mga farmers, mga fisher folks, na maaari kasing mag-supply sa mga government programs. Halimbawa,
4: yes,
14: ng supplementary feeding program.
4: Opo.
14: No? So, dinilink natin sila dito sa mga programa na ito so that sila ay matulungan din natin doon sa kanila pong livelihood, but at the same time, they're able also to support the government sa pagpapatuloy niya programa nito. No? So, na-enhance natin yung food production, ang food processing, and the food distribution. While sabi nga natin, ina-address natin ang food insecurity and nutrition imbalance.
4: Opo. Itong nang binabanggit niyo na walang gutong program ng DSWD, ito actually malaki rin ang papel na kinakailangang gampanan ng ating mga LGUs, mga local government unit at yung mga komunidad ano, para mas maging proactive kaya nga yung pagtugon sa concern pagdating sa pagkain, Asek Irene?
14: Yes, that's correct, Alan. No? Kasi nga, yung mga local government units, talagang katuwang natin sa pag-address ng kagutuman sa kanilang pong mga areas na nasasakupan. So, yung mga local government units, syempre, alam naman natin ano na yung pong mga yung walang gutong program, meron tayong mga partners diyan. Yung lalong-lalo na yung mga merchants, yung mga accredited retailers, yan ay binubuo rin ng mga grupo ng mga farmers, ng mga fisher folks. Sila nga rin yung nagsusupply ng pagkain para sa ating mga walang gutong program beneficiaries. So, yung mga local government units, these are their constituents eh.
4: Mm-hmm.
14: So, kung sinusuportahan nila, pinapalakas din yung production ng mga organisasyon o ng mga grupo na ito, mas nakakatiyak tayo na marami sa kanila mga nasasakupan ang nagbe-benefit not only from the walang gutong program but also from the other agricultural activities. No, doon sa kanilang mga lugar. Ano yan ni Alan, no? Yung isang targeted beneficiaries ang ating pong sinserve under walang gutong program. Pero no, ang kagandahan nun, may ripple effect na apektuhan
4: yes.
14: O nagbe-benefit din ng other members of the community. And that's how poverty, that's how malnutrition, that's how hunger can be addressed at the local level kung talagang nagtutulungan ang bawat sektor.
4: And tungkol dito sa pagtutulungan ito, we understand that the DSWD has recently recognized some LGUs ano, para doon sa kanilang very notable initiative sa pagtugon dito sa food security, Asek Irene, ma'am.
14: Well, that's correct. Hinihikayat kasi natin yung mga local government units at mga communities to proactively contribute nga dito sa laban ng ating pamahalaan against kagutuman. Meron tayong tinatawag na walang gutom awards na kung saan nga po,
4: mm-hmm.
14: yung mga local government units across the country na meron pong mga kahanga-hanga na mga inisyatibo laban sa kahirapan and food insecurity ay re-recognize po natin. At bahagi ng ating recognition sa kanila, Alan, ay yung pagbibigay ng livelihood assistance through the Sustainable Livelihood Program. Kasi, Alan, napakahalaga yung kanilo pong mga contribution, sabi ko na kanina, no, yung kanilang mga inisyatibo upang mas mapalakas pa yung pagtutulungan at the local level. So, yung binigay natin na Sustainable Livelihood Program para dun sa mga re-recognize natin under this activity ay kanilang magagamit upang mas mapalago pa o mas mapalawak yung kanilang programa na ipinapatupad sa kanilang mga lugar. Dito kasi, Alan, yung kung makikita natin ano, yung mga initiatives ng mga LGUs, talagang napapalakas nila, napapastrengthen yung mga pagsasaka, yung pagtutulungan ng iba't ibang miyembro ng komunidad and yung ding pong ability of these organizations, of these local organizations to help other members of their community.
4: Mm-hmm. Okay. Ma'am, Asek Irene, update lamang po dito sa Albay. Nagpunta kayo sa Albay kahapon. Of course, kasama si Sec Gatchalian. Ano po? At ito'y patuloy naman na pagkakaloob din ng tulong sa mga magsasaka. Diyan po sa gawi ng Albay, no? Dahil naapektuhan din sila nitong mga aktibidad ng Bulkang Mayon, Asek, ma'am.
14: Well, that's correct. Kahapon nga po, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian diyan po sa Kamalig at sa Ginebatan Albay para po supervise yung pong distribution ng emergency cash transfer para dun sa mga naapektuhan ng patuloy na volcanic unrest dyan nga po sa region. So, nakita natin, nasa around 65 million pesos ano po, yung tulong under the emergency cash transfer na ipinabahagi po natin, lalong-lalo na doon sa mga farmers na naapektuhan nga po yung kanila pong pagsasaka, yung kanilang hanapbuhay dahil sa nakita natin ano yung mga nakarang araw, Alan, yung ashfall, yung matinding ashfall. And alam naman natin how this continuing volcanic unrest has intensified displacements in the region and how it has affected nga po yung kabuhayan ng ating mga kababayan. So the emergency cash transfer, ang layunin po niyan ay suportahan yung pong pag-recover ng ating mga kababayan na naapektuhan ng pag-alboroto ng Mayon and matulungan sila sa either pag-restore ng kanila pong mga nasirang kabuhayan o pambili ng iba pang mga pangangailangan ng kanila pang pamilya, lalong-lalo na sa gamot and other healthcare needs. Kasi nakita natin maraming mga vulnerable sectors and syempre naapektuhan sila dahil sa ashfall and ang kagandahan kasi ng emergency cash transfer, it empowers the affected individuals to identify kung ano yung kanilang mga priority needs. And of course, yung tulong pinansyal na natatanggap nila ay nagamit nila to address those needs.
4: Okay. Isang puntos na lamang po ang si Kyrene, ma'am. Ano? Makikibalita po kami update sa patuloy na pagkakalob pa rin ng tulong sa mga drivers ng ating mga public utility vehicles. Meron pa po bang mga susunod na batches yung mga nagsasabi na noon ay hindi pa sila nakakatanggap ng ayuda mula sa DSWD, ma'am?
14: Well, tama. Nagpapatuloy pa din po ang distribution ng cash relief assistance sa iba't ibang sektor o iba't ibang mga tsuper dito po sa ating bansa. In municipalities outside Metro Manila, meron pang mga areas na ongoing yung payout para sa mga jeepney drivers, again outside Metro Manila. Dito naman po sa NCR, napapatuloy pa rin po yung distribution ng cash relief assistance sa mga TNDS, sa mga service delivery, and TNDS, MC Taxi, and Service Delivery Riders. Bate po sa aming pinakahuling tala, Alan, nasa may almost 1.3 na, almost 1.3 million na po yung natulungan natin at nakatanggap na nitong 5,000 pisong cash relief assistance. Sa kasalukuyan, Alan, tinatapos muna natin lahat ng payouts para dun sa mga hindi pa nakatanggap, hindi pa nakapag-claim ng kanilang cash relief assistance amongst the tricycle, jeepney, MC Taxi Service Delivery, and TNDS drivers. Again, ang layunin nito, matapos ng nitong Mayo, yung distribution. And then, tignan natin, ano, Alan, kung kinakailangan pa ng karagdagang tulong para sa ating mga kababayan.
4: Opo. Asa Kyrene Dumlao, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito, sa mga update mula sa Department of Social Welfare and Development, ma'am.
14: Well, maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon muli na ibigay sa DSWD para may paliwanag natin kung ano po yung mga kinakailangan nating ipamahagi, ipahatid na tulong sa ating pong mga kababayan na patuloy na naapektuhan nitong energy emergency. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang pamilyo ang maiiwan sa pagbibaha, pamamahagi ng tulong at pagtitiyakin ng Pangulo na ang needed assistance ay mapapadala sa mabilis, tama at napamamaraan at dapat sapat yung tulong na pinapahatid po natin sa kanila.
4: Opo.
14: With that, again, magandang umaga, Alan.
4: Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much po, mga kaibigan. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 37 minutes na makalipas ang 7 AM. Ilan munang mga paalala.
15: Napinsala ng bagyo. normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
16: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
17: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
16: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
18: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
16: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
19: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
16: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
18: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
16: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
18: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
16: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
20: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. Sabay ang broadcast, of course, sa iba pang mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Kasama po dyan ang 104.3 The Capital FM, ang Radio Magazine 1278 kHz, at ang Sports Radio 918 kHz. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Department of Budget and Management. Ang ating makakausap maya-maya ay ang Functional Group Head nitong Local Government and Regional Operations Group ng DBM, si Assistant Secretary Ryan Lita. Paalala muna ng MMDA, ulitin lang natin ngayong Friday ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga sasakyan ng ending ng plate number ay 9 or 0. Yan po yung nagsimula na kanina, alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. At mamayang hapon, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa Makati po, straight yan, walang window from 7 a.m. to 7 p.m. Huwag niyong kakalimutan ha, baka mamaya malimutan niyo, coding pa lang yung mga sasakyan sa araw na ito. Tapos magugulat na lang kayo pag nasita kayo ng mga traffic enforcers. Okay, ito na mga kaibigan, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Budget and Management, partikular sa Functional Group Head ng Local Government and Regional Operations Group ng DBM, Assistant Secretary Ryan Lita. Assistant Secretary, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po, Sir Alan.
4: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng ilang mga updates from your end. Ano, itong tinatawag po na Open Government Week. We understand na meron tayong paggunita dito sa tinatawag na Open Government Week ngayong taon. Ano po ang mga pangunahing layunin, ika nga, ASEC, dito pong Open Government Week, sir?
3: Yes, Sir Alan. Bago po yan, maraming salamat po sa pagpapa-unlock nitong interview na to.
4: Opo.
3: So, yung tanong niyo po, kung ano po yung layunin nitong Open Government Week, ito ay isang global na initiative.
4: Mm-hmm.
3: Meaning ng global, lahat po ng mga miyembro na gobyerno sa iba't ibang bansa ay nakikilahok dito sa celebration ng Open Gov Week.
4: Opo.
3: So, ibig sabihin, ang Open Gov Week ay isang pagpapatunay at pagpapaigting ng transparency, accountability, at participatory governance sa ating pamahalaan. This is an annual global celebration. So, hindi lang po tayo rito sa Pilipinas ang nagse-celebrate at nagugunita nito taon-taon. So, kung matatandaan natin, under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., naglabas po siya ng Proclamation Number 916 Series of 2025 nung nakaraang taon. It officially declared every week, every third week ng Mayo as Open Gov Week. So, this year, nagpalabas po ulit ng Memorandum Circular Number 119 Series of 2026 na nag-aatas o dinidirect ang lahat ng government agencies and instrumentalities na mag-observe ng Open Gov Week or Open Government Week. So, yung pinaka-core po nito or pinaka-layunin po talaga nito ay mailapit ang gobyerno sa mga tao at paigtingin pa or i-improve natin yung trust sa ating mga institution or mga pamahalaan. Through a open, inclusive,

0: So okay, so primarily of course, nandiyan ang paglalapit, iganyo, ng government agencies sa publiko na pinaglilingkuran. So paano po ang magiging mga aksyon, ika nga, o mga pakikisa ng iba't ibang mga government agencies natin to this end, Asek Lita, sir?
1: Yes po. Para mas maintindihan natin, ang open government partnership ay hindi lang po pamahalaan.
0: Yeah.
1: It is a partnership with our civil society organization.
0: Opo.
1: So, meron pong hanay ng pamahalaan, merong hanay ng CSO. So, nagko-collaborate po sila. Ang Open Gov Week ngayon ay bukas po para sa lahat. So, last April 15, may inisyo ang circular letter ang DBM Series of 2026-06, kung saan nakasaad po ang guidelines na gagawin ng mga government para i-adapt or ilunsad sa kanilang mga programa, activity at proyekto ang prinsipyo ng Open Government Partnership.
0: Mm-hmm.
1: So nakalagay dito yung guidelines patungkol sa 2026 Open Gov Week na hinihikayat ang bawat ahensya na makilahok sa pagdiriwang by holding activities na nagpo-promote ng public participation para ma-improve ang access ng gobyerno sa information at services at ma-advance ang ating principles of open government. So really, this is not just a whole of government celebration but a whole of society celebration. Lahat po ay welcome makiisa at makilahok dito sa Open Gov Week.
0: Okay. At nabanggit nyo na ang lahat ng mga government agencies are encouraged to participate dito sa mga activity na ito. Halimbawa, anong uri po ng mga aktibidad dito? Halimbawa, magkakaroon ba ng parang mga one-stop shop kung saan pwedeng minsanan ay lakarin ang ating mga kababayan yung kanilang mga transactions o mga kailangan dokumento from various government offices, Asek Lita, sir?
1: Yes po, isa lang po yan sa mga aktibidad na maaring gawin ng ating mga government offices.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang bawat ahensya ay inaasang magtalaga ng kahit isang open house day sa loob ng observance period.
0: Yun.
1: So tinatawag namin itong open house day kasi ibig sabihin binubukas nila ang kanilang mga serbisyo sa iba't ibang sektor ng publiko. Maaring kabilang sa mga aktibidad nito ang information and education activities tungkol sa kanilang mandato, programa at serbisyo ng ahensya. Nandito rin yung citizen engagement initiatives gaya ng public dialogues at consultations na very core talaga siya ng mga civil society organization. Pwede rin magkaroon ng feedback and support mechanism upang makuha ang insights at concerns ng ating publiko. And pwede rin service delivery activities kabilang na yung binanggit mo, yung paglalapit ng mga serbisyong pampubliko or kabilang din ang mga digital platforms na magpapadali ng access ng government services at information.
0: Mm-hmm.
1: Lahat ng mga aktibidad na ito ay maaaring isagawa, pwedeng in-person, pwedeng virtual or hybrid modalities, depende na sa kapasidad ng ahensya.
0: Okay, okay. At paano, meron bang halimbawa, meron pang mga registration o iba pang mga kinakailangan gawin na proseso para dito sa pakikisa na maging lang ordinaryong mamamayan, gaya ng inyong binabanggit dito sa Open Gov Week, sir?
1: Yes po. Dahil nga ang aktibidad na ito ay hindi lang limited sa government agencies, pwede rin po yung partner organizations. Both
0: Opo.
1: Government agencies and partner organizations, yung mga CSO, are encouraged to register doon sa aming link na nakapaloob sa DBM website or sa mga social media platforms ng DBM or PHOGP platforms. For members of the public who wants to participate, yung mga ordinaryong mamamayan natin, we encourage them to coordinate directly doon sa ahensya na nag-host ng event. So, nakapublish po yung mga events namin sa OGP Week at pwedeng mamili doon yung ating mga publiko kung ano yung nasa interest nila na salihan.